0: makabarakal sa B2B Store Commercial. Apwera sa mga gamit sarong, arugan lamesa, asing bangko, igwapasin dati kitchenwares, plasticwares, linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, dry goods, kawatan pang-aki, school supply, asing party needs. Bako mga birthday ka na next week?
1: Ay, iyo, bes! Sabi man ng God ni Mother, bararato mga bakalan dyan sa B2B Star Commercial. Duman naman lugod ako mabakat kay mga pan-decorate sa birthday ko. Pwerte yun man palan. Bukod sa barato na, madali pang hanapon sa sentro kang tabako. Dyan lang sa pangkantambakan kang tricycle.
0: Oh, ano pa tigahalap mo? Mus na!
2: Magpag

0: You're listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
2: Stay healthy, drink healthy. Drink Nature's Green Barley Grass Powder. Comes in two variants, unsweetened and sweetened by stevia. Nature's Green Barley Grass Health Drink is deliciously healthy, rich in vitamins A, B6, and C, packed with essential nutrients like protein, vitamins, and minerals to refuel your muscles and replenish energy level. Nature's Green Barley Drink helps to keep the body hydrated and prevents dehydration by balancing electrolytes, boosting the immune system, support good digestion, and improving heart and skin health. Drink Nature's Green Barley Grass Powder every day. 100% organic, 100% affordable, 100% pure. Nature's Green Barley. Available at all drugstores near you.
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
4: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
5: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
4: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
3: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
2: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
6: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances! Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners, at ang pangarap ng smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
7: Ining high-touch mina washing machine, naku akong hulugan sa RRS Marketing.
8: Itong suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
6: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot-kayang appliances? Sain ka pa? Siyempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes!
9: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
10: Kawai Beauty Soap and Lotion, available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
11: Isang patunay na ang Q-Sai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
12: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Kinamit ko tong Q-Sai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract, at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Q-Sai, nang dahil sa'yo nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
11: Yan ang Q-Sai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
13: One Radio.

0: Alleyware Trading. Makukuha sa Santillan Street, Kinalet, Tabaco City with contact number 0927-813-0353.
1: Announcement from San Vicente Homeowners Association Incorporated. Nareschedule po ang ating raffle draw. Ito ay gaganapin na sa May 18, 2026 sa dating venue, Puro 4, San Vicente, Tabaco City. Inaanyayahan po ang lahat na bumili ng tiket at makiisa sa aming proyekto. I-contact lamang si Mr. Byron Misias sa numerong 0945-746-9100. Bukas din po kami sa mga nais tumulong o mag-donate sa GCash. Ang mga nalikom na tulong ay mapupunta sa pagpapagawa ng St. Joseph Chapel sa Morales Subdivision na Puro 4, San Vicente, Tabaco City. Maraming salamat po.
2: Hello po, ako po si April, isang health worker, nay. 1.5 month na si baby. Pwede nang simulan ang 5 bisita. Sa unang bisita, pentavalent vaccine para sa diphtheria, tetano, pertussis, pulmonya, meningitis at hepatitis. OPV naman para sa polio at ECV para sa dagdag na proteksyon laban sa pulmonya at meningitis. Tandaan, WAIS pagkumpleto ang bakuna ni baby at ang WAIS ay laging ligtas. Isang paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.
3: One Radio, Ting Do Gana.

0: ng Diyos may tunay na katarungan at ang mali kanyang itatama sa tamang panahon. And speaking of tama, ang tamang nanalo kahapon sa ating talubok quiz, walang iba kundi si Margie Belica. At maaari nyo na rin kunin ang inyong gift certificate Digdigtabi sa estasyon. At sa indong mga kahaputan ay maaari po kayo mag-text sa 0962-409-3467. Happy listening kay Romnick Bilaos. Sabi niya, good morning ma'am. At kay Annalisa Balmaceda, good morning Tabi Madam Cecil. Hello, happy listening. Hello din kay Ma'am Alice. Salamat po. At kay Ma'am Leah, salamat sa inyong pag-support sa aming raffle. Happy listening po sa Indo.
1: Work in your office, work from home, work anywhere. For good work habits, professional ethics, meaningful work relationships, and surefire workplace success, here are our Talubo Tips with Cecil Amog.

ang gulo ngayon sa Pilipinas? Well, yan ang sabi ng karamihan sa mga netizens. Di ba? Natunghayan nyo yung mal-action at chase scene sa Senado noong Lunes, May 11th. Aba, hindi lamang yan. Very dramatic nga ang entrance ng nooy nagtatagong senador na si Senator Ronaldo Bato de la Rosa.

Well, makikita naman natin ano na talagang before national TV, national and international TV at that, ha? Nalagay nga ano sa display or na-put into display ang mga decorum ng ating mga senador. At talagang mapapahuwaw ka na lang sa totoo lang. Sabi nga ng isa sa mga nagiging favorite ko na rin na author, si Jonah San Diego, sabi niya, ang gulo ngayon sa Pilipinas. But during these chaotic times, the Bible reminds us in Psalm 146, verse 3, do not put your trust in princes, in human beings who cannot save. Pero syempre, hindi ibig sabihin nito ay magiging passive na lamang tayo. And so, what are we then to do as God-fearing citizens of this great nation? Sabi ni Jonah San Diego, number one, pray for our leaders. Sabi po sa Bible, sa 1 Timothy 2 verses 1 to 2, ipanalangin natin ang mga namumuno. Aba, kahit hindi natin sila type, at minsan hiyang-hiya na tayo sa pinagagawa nila. Let us continue to pray for them for wisdom, integrity, and repentance where there is needed. And perhaps tayo rin kailangang mag-repent, di ba? Pangalawa, stand for truth and justice. Hindi porket ikaw ay sabihin mo na, no? God-fearing, palagi na lamang tatahimik, lalong-lalo na kapag may mali na. Proverbs 31:8-9 reminds believers to speak up for those who cannot speak for themselves. At nabanggit na rin natin ito kahapon, di ba? Kung may kakampihan ka, kumampi ka sa naaapi. Kung may corruption, injustice, or abuse of power, may responsibilidad po tayo na manindigan sa tama ng may wisdom at may respeto. Number three, guard your heart from hatred. Naku, talaga naman, huwag kang matitrigger. Sa totoo lang ako. Pigil na pigil sa pagpo-post. Kasi baka mapagalitan ako ganun eh. Guard your heart from hatred. Madaling madala sa galit, lalo na sa social media at sa political division. Pero bilang, well, sinasabi natin na tayo ay followers ni Jesus Christ, ha? Hindi tayo tinawag para maghasik ng poot. We can disagree strongly without being cruel to others. Diba? Pwede kang mag-disagree. Pero hindi mo naman kailangan na yurak-yurakan ano, yung pagkatao ng mga senador na hindi ka nag-agree sa kanila. Kaya nga, no, let us be respectful and at the same time, let us guard our hearts from hatred. Number four, be responsible citizens. Vote wisely. Research facts. No, wag lamang isang panig ang palagi mong pinakikinggan. Yun yung tinatawag na echo chamber, no? Sabihin na doon ka na nakikipagdiskurso sa pareho mo, no, ng political leanings. Make research, no? Make researchers. And make researches, I'm sorry. And be factual. At lalong-lalo na, huwag magpapadala sa fake news, blind loyalty, or personality politics. Wala tayong poon kung hindi. O di kaya wala tayong Diyos kung hindi ang Panginoong Diyos, no? Makita mo,
siya ang nagluluklok, nagtatanggal talaga sa power sa kahit kanino. Leadership matters because it affects real people, and so let us choose wisely come 2028. Matiyagan na pagmasdan ang mga gawi-gawi, mga galawan ng mga politiko ngayon, dahil chances are sila pa rin ano, yung tatakbo. Hopefully, meron namang iba. Sana naman, Lord, may ibang mga tumakbo na mas matitino. And lastly, remember that God is still sovereign. Kahit magulo ang sistema, kahit ang sakit sa bangs, kahit ang sakit sa ulo, hindi nawawala ang control ng Diyos. Hindi siya surprised. Tayo ay na-surprise. But the Lord is never surprised. Daniel 2:21 says, God removes kings and raises up kings. Minsan ginagamit ng Diyos ang mga chaotic seasons para gisingin ang isang bansa towards repentance, accountability, at pagbabago. Mag-iingat po tayo na hindi maging idol ang politicians natin. Yan man ay si President Ferdinand Marcos Jr., yan man ay si Vice President Sara Duterte, yan man ay si Naga City Mayor Lenny Robredo, yan man ay si Senator Ramon Tulfo or si Senator Rafi Tulfo, wag na wag natin silang gagawing poon. No political leader can save the nation the way God can. But the truth should move us to become better citizens, not indifferent ones. And so what are we then to do? Pray, discern, speak truth, love people, and trust God. Para po sa Talubo Tips, ako si Cecil Amog.

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
2: Trabaho ba ang hanap mo? Di ka mawaranin pag-asa. Paniyo na ang latest job listings. Digdi sa Tabaco Albay and beyond. Trabaho alert!
3: Okay, bago ang lahat ay batiin din natin si Adele Basmayor. Sabi niya, good morning, Mama Cecil. Si Jesus Junior Sid, sabi niya, good morning, DJ. And pa-shoutout na lamang po ng advance, happy birthday to me. Hello. At siya ay si SG. Security Guard, Jesus Junior Sid. Sa May 17th ang birthday niya, this coming Sunday. Happy, happy birthday. At sabi ni Azel, good morning po, ma'am, and happy fiesta sa San Isidro, Ilawad, Malilipot. Bukas na po yan. Okay, si Ma'am Osang ay maya-maya po, ano? And hello din kay Geraldine Candel Sid. Sabi niya, good morning, Ma'am Cecil. Pakibati man po ako. Si Geraldine Candel Sid, permi akong nagdadungog sa imo, halipudigdi sa pawa. Malinaw. Salamat po, Ma'am Cecil. Hello.

Okay, sa mga naghahanap tabi ng work, ano, ang Tabaco College, initabi ang kanilang mga bagong openings.

0: Happy, happy listening din kay Cherry Cara Borja. Sabi niya, good morning po ma'am, kay Madam Nora Sabalberino, kay Jane, kay Ludi, Ellen Cabria, kay Ophelia Bukay, tindugon pa, kang San Lorenzo, at salamat po. Okay, may nagpapaisi tabi. Meron pong nawalan ng coin purse with cash at ito ay tinurn Odette Rapadas, ano? So yung coin purse nagsusulat po ng nakasulat na Boracay.
1: Okay.
0: Hello kay Ate Luvi at sabi niya, good morning Ate Cecil and shout out po sa Kapayapaan family. Okay ano? Mapayapa ang family nila. Very good yan. Hello sa Kapayapaan family. Yan ang kailangan natin ngayong mga panahon to. Kapayapaan. Thank you Ate Luvi. Pinatawa mo ko.

Okay, at nagpapaisip po tabi si Ma'am Alice Brutas, ano? So, ito po tabi, ano, 43 years na kita, Marina, sa Turuparan, tama ba? Turuparan na kita, free t-shirt, Agape, sa KKB entrance, sharing sa venue, Turuparan. Ayan, okay? So, ito yung batch 83 sa Daniel B. Peña Memorial College Foundation na gaganapin po May 17, 2026 sa Berces Resort and Adventure Camp. Sa St. John sa Tabaco Daapo ang waiting area ng mga batch. Wow! Ni Mama Alice Brutas. Ano? Batch 83 ng Daniel B. Peña Memorial College Foundation. Gaganapin po this May 17th sa Berces Resort and Adventure. At ang meeting place ay sa St. John Tabaco. Waiting area po ninda.

Okay, well, medyo ika-cut short muna natin ano itong ating trabaho alert dahil meron tayong very special guest this morning. And siya po ay ating broadcast partner at natutuwa tayo no dahil napaka-busy niya. Pero salamat sa Diyos at makakasama natin siya. Well, sa totoo lang, at least na-entertain tayo. Ano? Yan ang sabi ng aking asawa nung nakikita yung mga memes at AI na nagkalat nga sa social media ngayon. And ang subject, of course, ay ang anim na bang nagtagong si Senator Ronaldo Bato de la Rosa. At pag-uusapan natin, ano, ito ba ay yung kanyang pagkaka-aresto nga ba ay dumaan sa tamang proseso yung well, pagsuserve pala ng arrest warrant ano sa kanya ng National Bureau of Investigation and ano nga ba ang implications nito, may immunity ba ang mga senador kasi yan ang hot na issues ngayon. Well, live na live po para i-explain sa atin yung mga ganap sa Senado lately si Attorney Fres Burse at siya po ang managing partner ng Calieja Law sa Legazpi. Good morning, Attorney Fres. Hello? Hello, Attorney Fres? Nawala. Oh, wala pa. Okay, sige po. Sige, tingnan natin ano kung maya-maya ay...

tatawagan na lamang tayo ano kapag sakaling nasa hearing kasi si attorney. Okay. So, tulad po ng nabanggit ko, ano, yung mga vacant positions sa magaganap na local recruitment. Ito po ay mula sa BuildNet Construction at ang deployment niya, nabanggit ko sa EDSA Mandaluyong. So, ininimantabi yung mga ide-deploy sa kanilang branch sa Bulacan. So, kaibuhan po ninda ng HR officer sa recruitment sa Bulacan na dapat graduate ng HRDM, psychology, or any related course with at least 2 years of experience and amenable to work in San Ildefonso sa Bulacan.

Okay, and pasensya na. Akala ko eh si Attorney Fresh na. Okay, tulad ng nabanggit ko po, ano?

0: Okay, at salamat ano, live na live, nasa linya po si Attorney Fres Burse. Good morning, Attorney Fres. Kamusta na po kayo?
1: Good morning, Ate Fres. Atensya na po, kakalabas ko lang sa korte.
0: Oo.
1: Kaya hindi ko kaagad na sagot po.
0: Naku, salamat na napaunlakan niyo po ang aming interview. Oo, kasi...
1: Sorry po talaga.
0: Ay, it's okay. Oo nga, makita naman natin ano, talagang hot na hot na issue ito eh, no? Yung nangyari sa Senado, no, lately. So, well, ang question nga, syempre na ating mga kababayan, dumaan nga ba sa tamang proseso itong pagsuserve ng arrest warrant ng International Criminal Court?
1: Well, siyempre po, wala naman talagang ano tayo, wala naman talagang police ang ITC ano to serve warrant sa kanilang member state. So they channel it to the local authority. So wala naman pong magagawa yung authorities except to enforce the warrant, being sabi nga doon sa confirmation of charges, if I get it right, ay meron jurisdiction nga yung ITC, and therefore considering itong subject na to ay accordingly ay nagkaroon na nga ng warrant of arrest, ay kailangan ma-enforce talaga ito. So I think baka itong error na to ay it's a matter of policy on how they really proceed. Yan. Kaya syempre baka qualities nito ay nagkaroon ng resisting ano arrest, kaya siguro ganun yung naging reaction po ng ano ng mga tao nung time na yon.
0: Attorney Fres, you mentioned the member state ba tayo o non-member state a while ago? Kasi hindi na tayo member state eh.
1: Yes, sa ngayon hindi na tayo member state, but yes. I am referring to the decision of the Supreme Court na sinasabi doon that all acts being investigated or where the ICC have already started prior to the withdrawal are part of the case. Therefore, I am referring to the former membership as a state party in the Sarum Statute. Pero ngayon, siyempre, hindi na tayo because ito nga, yung subject nga natin ito accordingly ay ang under investigation are those acts prior to the withdrawal.
0: Yes. Kasi sir, kasi attorney, ano, syempre yung argument, no, ng ilang mga senador actually is that hindi na nga tayo miyembro, kaya dapat hindi na natin ino-honor pa, no, yung arrest warrant na yan. Kasi ang issue dito ay yung sovereignty ng ating bansa. So anong masasabi natin about that?
1: Ito na nga po ati yung issue natin na mayroon tayong decision, yung Pangilinan versus Cayetano, na prior to the withdrawal ay mayroong obligation ang Estado. This is not a surrender of the sovereignty actually. This is an issue of the obligation to the statute na i-comply ng isang member state prior to the withdrawal.
0: Okay.
1: So, hindi naman to sinataklawan, but this is just an obligation. So, in other words, aspeto kasi ng international law, meron dapat tayong good faith compliance sa mga obligation.
0: So, when you say good faith compliance, ano ibig sabihin nun para sa ating mga tagapakinig?
1: Yun po. Actually, may doctrine po tayo dyan, ano, na yung good faith. Kailangan po na magkaroon tayo ng commitment yung sa mga standards na pinag-agreehan ng isang treaty, convention, gano'n. So, international agreement. Kailangan meron tayong compliance doon. Kasi that is a standard known between parties. So, kailangan sa na. So, ito nga, ang nangyari is, nakita naman natin yung mga eventualities nito na to the understanding of the public ay nagkaroon na nga ng jurisdiction yung ICC dito prior to the decision. Yung decision ng ICC dito ay meron nga silang jurisdiction because the acts being investigated are acts prior to the withdrawal. So, because yung acts nga ay prior to the withdrawal, parang nag-retroact tayo to the time that we are still member state. Parang ganun ang gist ng interpretation po nito.
0: Okay. And what about what about the statement of ngayon Senate President Alan Peter Cayetano that the chamber would only act on arrest warrants coming from a Philippine court? May basis ba siya? May basis din ba siya para sabihin yon?
1: Sorry, hindi ko na intindihan. Would act on ano po?
0: Sabi, they would only act doon sa the chamber would only act on arrest warrants coming from a Philippine court. Kasi yung ipinakita yung pinakitang arrest warrant from the ICC, wala pang ano kasi, no?
1: Well,
0: go ahead.
1: Ito kasi yung medyo ano kasi doon, mga medyo tricky because our constitution ay walang sinabi na particular whether the arrest beyond if the offense committed is beyond more than six years whether issued by a foreign or Philippine court. So siguro by the time hindi pa natin naisip yung mga framers, baka hindi naisip yung ganitong situation. So probably itong gray area na to ay baka ito yung nire-resolve ngayon. I am not yet sure kung meron silang petition dito to resolve those aspects. Yung issue ng submission or parliamentary immunity.
0: So doon na kayo na nagtungo doon sa topic na yun, na mention niyo na may immunity nga ba ang mga senador sa mga kasong maaring isampa laban sa kanila?
1: Base po sa ating saligang batas ay may immunity talaga yung mga senador natin. Pero meron po siyang hindi siya absolute dahil
0: May limitasyon.
1: Opo. So, maliwanag po sa saliging batas na kung nasa session at ang offense ay 6 years ang penalty, ay immune talaga sila na arestuhin talaga. So, kasama po kasi yan sa protection sa saliging batas na huwag naman silang iharas. Sa tuwing sila ay, for example, mag-privilege sila, hindi dapat sila, because they are representative also of the people. But, for heinous crimes that the penalty will be beyond more than 6 years imprisonment, hindi sila immune po dyan.
0: Okay. So,
1: hindi killed ang privilege na yon.
0: Okay. Ngayon si Senator Rabato de la Rosa, pasok doon sa more than 6 LT, no? Tama po.
1: Actually po, kung bibigyan natin yung 1951, itong yung mga heinous crimes na under this particular law, ay mukhang more than 6 years po talaga ang penalty doon kasi mga heinous itong crimes na to.
0: Oo, kasi ang crime niya ay?
1: Siguro related po to doon sa yung crimes against humanity yung nakaigay kay former president.
0: Oo. Now, when you say crimes against humanity, para sa kaalaman ng ating mga tagapakinig, ano ba ibig sabihin noon ng crimes against humanity?
1: Ito po mga acts po, di ba? Systemic na attack sa ating kababayan. Para sa simpleng term lang.
0: Oo.
1: So, kung naitabol po ito ng International Criminal Court, wala naman sa atin dito na sa pagkakalan ko, wala po tayo under the revised bill ng klaseng krimen. That's why ito ay kumaito mo sa International Criminal Court. Now, kung kasi dito sa atin, baka ibang designation of offense po dapat na-file sa kanya. So, walang ganun akong nalaman pa na naka-file sa kanya. Na ibang, kung local ang designation, hindi ganun ang framing ng designation. So, most likely, hindi ko din po alam kung ano talagang penalty ng crimes against humanity, but I think this is an heinous crime also committed by ito ganito mga influential and powerful as far as I know sa international level.
0: Okay. Ngayon, of course, Senator De La Rosa ay naka-sanctuary sa naka-refuge siya ngayon nasa Senado. Ano nga ba ang sanctuary theory ng mga ito ba ay teorya lamang or meron bang basehan yan sa batas?
1: Well, I think ito kasi yung pinag-ugutan nito ay yung kanilang parliamentary immunity from arrest.
0: Okay.
1: Doon po yung ano nito, yung pinag-ugutan. Pangalawa, sabi ko natin kanina ay wala talaga specific na nakalagay sa saligong batas whether an arrest warrant should be issued by foreign court or a local court.
0: So silence.
1: So baka ito po yung ano nito, ito po yung trivial dito na siguro invocation ng Senate na hindi maliwanag kung sino yung aarest sa kanya.
0: Aha. Ngayon eh nabanggit din sa isang interview no ni NBI Director Matibag na maaring nag-resist sa arrest itong si Senator Bato de la Rosa. Meron bang ganun nga na nag-resist nga siya ng arrest? Parang obvious naman kasi tumakbo siya, no?
1: Ano, ito, medyo factual kasi yung ano, medyo factual kasi yung ano, ni NBI Director.
0: At saka yung video factual,
1: ha? Hindi natin alam, ano po, hindi natin alam kasi nakikita ko ngayon mga memes ng mga gumagaya kay Senator Bato.
0: Pati nga, Encantadia, napasok na eh. Ang galing talaga, ang tatamaan ng utak ng pin. At least, sabi nga na asawa ko, at least na-entertain talaga tayo lahat.
1: Pero if that is the claim of the NBI, then we will just follow the of the NBI. But that is only the NBI. Eh, hindi naman natin alam kung ano yung defense dito ni Ana. Kasi yung kanya ay he should not be prevented from coming to office to attend session as a senator.
0: Okay.
1: Tama naman po yun dahil syempre
0: tama rin naman.
1: Nakatabit natin siya eh.
0: Okay, meron nga ba na vinayolate naman ano ang current Senate President na si Alan Cayetano, no? Meron siyang vinayolate na law with regards to honoring well, yung nasabi niyo, no, yung good faith compliance, meron ba siyang na-violate?
1: Well, I think he has his own argument. Kasi nga, even ako, I have not read in the Constitution kung ano ba yung dapat na mag-issue sa kanya. So, if it is really cloudy sa interpretation natin, ay mukhang we cannot say na nag-violation because there is no law if there is no crime that is being violated. So, kasi hindi nga sinabi po doon na merong ang arrest warrant na dapat i-honor ay Filipino lang or pwedeng both. So, hindi po siya doon, ano, it's very specific. Kaya siguro, that is their, ano, argument. But, let us assume, for example, Philippine Coast ang nag-issue. I think they will heed to that because that is the interpretation kasi domestic law.
0: Ngayon, which Philippine court should release itong arrest warrant na ito?
1: Well, usually po yung ganung level ng ano, yung mga offenses ay regional trial court po yung mag-issue ng ganung level.
0: So RTC.
1: Mga offenses.
0: So some also mentioned about the Interpol, no? So paano 'yon? Paano naman 'yon? How does that come to play? Yung Interpol,
1: kasi,
0: sir.
1: Yun nga po kasi sa atin kasi wala pong ano talaga, walang police po. So napopost po yun dyan. Although di ba nakalagay doon, kung hindi ako nagkakamali, mukhang nakalagay kasi doon, secret daw eh.
0: Secret. Hidden
1: secret
0: siya.
1: Secret nga daw, no? So,
0: kasi nga, tinatanong
1: ang Interpol. International police po yan eh. Yung Interpol, international police.
0: Yes.
1: But not the same. Hindi naman ito, ano, hindi naman ito sa Philippines. May local po tayong counterpart dyan to implement. Kaya, doon po siguro nagka-problema.
0: Okay. So how long do you think ano can Senator De La Rosa stay in the sanctuary of the
1: baka forever po yan.
0: Parang teleserye na buhay niya, no? Nakikita na iba-iba yung dati.
1: Bumababi naman siya after six months of ano, behaving na bumabawi siya.
0: Bumabawi siya. Sige, pagpray na lang natin na huwag siya mabagot. At gumawa siya ng gumawa.
1: Opo.
0: Ng mga matitinong batas.
1: Kasi six months po. So, babawi siya. 6 months din siyang pipira dyan.
0: Tama lamang pala. pero actually para siyang nakakulong na talaga sa hindi no, the next 'di ba magkakaroon ng break, 'di ba? Magkakaroon ng break eh this coming June. So at that point pwede na siyang pwede na ba siyang arestuhin ng NBI?
1: Yun na nga. Kahit po naka-break, yung section lang naman naka-break, ano? Pero yung work nila, tuloy-tuloy naman yan. So, sa tingin ko, will still be under the chambers ng Senate.
0: Tama kayo. Forever na talaga.
1: Kasi baka ate, ano, baka ate may petition sila sa court for the interpretation nga nung
0: Sa Supreme Court, di ba? Sa Supreme Court. Actually, meron nga talaga silang, ano, may petition nga si Senator.
1: I am not afraid of any ano of any particular case na naka-file, pero I would assume na probably by this time I think they have already filed it.
0: Oo, tama. Although silent, 'di ba? Silent ang Supreme Court kasi matagal na nilang finile 'yon, yung petition na 'yon. Doon, 'di ba? Doon sa hindi, I think yung una ng petition na kay former President Duterte, pero silent ang Supreme Court about that, 'di ba? Naging silent sila. So ngayon parang may bago na naman na mention niya, no? Tama ba?
1: Parang na-mention niya lang, pero hindi niya masabi kung anong exactly yung na-file niya.
0: Okay. Sige po. So how do
1: you... I hope it is accessible sa site ng Supreme Court para madaanan natin, para we can... we can really see kung ano yung na-file niya. But we cannot provide some comment on that.
0: Yes.
1: Dahil kung naka-file niya.
0: So how then do we move forward? Bukod doon sa...
1: Ano po?
0: How then do we move forward from here? Now that Senator De La Rosa is taking refuge in the Senate. Hindi ba kasi sabi nakakahiya, di ba?
1: I think they have their own internal rules kasi pag dating sa ganyan na issue, especially if they try to let the Supreme Court also interpret first some of the issues that they raise. So hindi naman pwede mag-intervene kung sino man because that is a independent body naman yung ano,
0: okay,
1: yung Senate. So sa tingin ko ay we have to, baka meron din silang rules talaga sa ganyan.
0: Okay. Ito po, sabi ni ng isang listener, mali, meron din daw pong mali sa NBI kasi yung arrest warrant dumaan muna sa local court. Yung warrant of arrest kasi nilalabag nito yung 1987 Constitution Article 3 Section 1 and 2 Bill of Rights.
1: Yung NBA po ay just tumusunod din. Sabi ko nga kanina, may counterpart po sila sa Pilipinas, ang mga international court na ganyan,
0: yes,
1: ay mayroong counterpart sa Pilipinas whenever they have to enforce it. And sabi ko na natin sa atin, sa meron tayong obligation.
0: Yes.
1: Since ang interpretation ay meron tayong obligation being a court, yung dati natin na being a state party, we have to comply it. So, siguro, we cannot blame the NBI because they were just ordered.
0: Okay. Sige po. Maraming salamat.
1: Saka hindi naman ate, naman... Pumo naman yan, di ba? We have seen a lot of that in the news.
0: And, yes.
1: Yung mga nag-resist, talagang there is certain level of force na ginagamit. But I hope that hindi naman mangyari sa Senate because we have also to refer the institution kung paano pagkano ito.
0: Pag-sale.
1: Just like any other individual who demands na they should still be treated. Because after all, they remain as innocent.
0: Tama naman, ano? Okay, sige po. So, meron po kayong final thoughts? Oo, Sir Fred.
1: Abangan natin dito. These are important gifts for us. Aside from the cases on corruption na patuloy nating sinusubaybayan, that one day magkaroon naman tayo ng justisya sa mga rin nangyari. Because alam naman natin kung gaano kahirap. Ano? We have been through crisis after crisis lately. So, yung oil, yung mga issues sa corruption, lahat ito ay nakatikto. At lahat ito ay nag-reverse back sa paghihirap ng ating mga kababayan.
0: Okay. Nako, maraming salamat, Attorney Fresh, sa time nyo. And God bless
1: Thank
0: po.
1: Thank you rin po for the time. God bless po.
0: Okay. Si Attorney Fresh Burse. At siya po ang managing partner ng Calieja Law dito po sa Albay sa Legazpi City. Okay, so bago tayo magtungo sa ating Talubo story for the day, ay ang ating quiz ngayong morning na ito, patungkusan ba ang ating naging interview with Attorney Frez?
2: Stories that warm your heart. Stories that inspire and instruct. Success stories that strengthen and encourage. Here is our Talubo story for the day with Pastor Mar.
3: Noong 1960 ay mayroong isang lalaki na ang pangalan ay Roger Strode. Sa hindi malamang kadahilanan, si Roger ay unti-unting nabulag o nawalan ng paningin. Siya ay dating isang karpintero at nagsasideline sa insurance company. Ngunit dahil nga sa pagkawala ng kanyang paningin, ay tila naging madilim na ang kanyang buhay sa hinaharap. Subalit siya ay naging matibay at tinanggap niya ang kanyang kalagayan. Nagdesisyon siya na hindi siya basta-basta susuko. Sa tulong ng kanyang asawa at mga kaibigan, muli siyang nag-aral at tinapos ang kanyang kurso sa pag-aabogado. At dahil na rin sa kanyang pagtiyaga, siya ay nakatapos sa Universidad ng Illinois noong 1972. Nagkaroon siya ng bupete at dinudumog ng mga naghahanap ng legal advice ang kanyang opisina. Ganito ang pahayag ni Roger, "Hindi siguro ako magiging isang abogado kung hindi ako nawala ng

ng isang makapangyarihang Diyos na marunong magsaayos ng mga pangyayari. Kung tayo ay magiging matatag at mananatiling nagtitiwala sa Diyos, at kung tatanggapin natin ang mga hamon sa buhay, maging anuman ito, ay matutuklasan natin na kahit sa baligtad na paraan, ay hakbang pala ito sa tamang pagsulong sa buhay. Sa awit 73, talatang 25 at 26 ay ganito po ang nakasulat. Sino sa langit kundi ikaw lamang at maging sa lupa'y aking kailangan. Puso't kaluluwa ko kung nanghihinaman, ang Diyos ang lakas kong tanging kailangan. Kibigan, ang Panginoong Hesus ay laging nakahandang umalalay sa atin sa mga sandali ng ating pagbagsak at mga kabiguan sa buhay. Siya ay nariyan upang ikaw ay muling ibangon at bigyan ng lakas upang makapagpatuloy. Kaya nga, anuman ang kabiguan na iyong nararanasan, huwag kang susuko. Sabi nga, habang buhay, mayroong pag-asa. At ang ating pag-asa ay ang ating Diyos na makapangyarihan at siyang Diyos na sa atin ay tunay na nagmamahal. Tayo po ay manalangin. Diyos Ama, salamat po sa iyong pangako na kung kami ay lalapit sa iyo at magtitiwala, ay hindi mo kami tatanggihan at hindi mo kami bibiguin. Panginoon, ikaw lamang po ang nakakaalam ng mga kabiguan at paghihirap na aming nararanasan. Kami po ay nagtitiwala at naniniwala na ikaw nga ay nariyan upang kami ay tulungan at bigyan ng pag-asa sa aming pagharap sa mga hamon sa aming buhay. Salamat po sa pagbibigay mo sa amin ng kalakasan at katatagan sa bawat araw. At maraming salamat po sa iyong biyaya at katapatan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming tagapagligtas at Panginoong si Jesus. Amen.

0: Okay, at tayo nga po ay panandali ang maalam na at ang tamang sagot po ay
1: all things work for our good.
0: Yun, yung arrest warrant, ano?
1: Times we don't see.
0: Mula sa International Criminal Court na sinerve kay Senator Bato de la Rosa. At ang nanalo ay si Angelito Ortega. Okay. So tayo po ay magpapaalam na. Maraming salamat sa pag-join niyo po sa amin. Ako po si Cecil Amog. Nagpapasalamat of course kay DJ Chloe sa pag-assist niya. Thank you, DJ Chloe. And thank you also kay Attorney Fres Burse, ang managing partner ng Calieja Law sa Legazpi City. Ako po'y nagsasabing may God prosper your work, your livelihood, and your spirit today. Talubo, tabako.

0: Laging pa hindi na po kaya ng kanya ng stress sa trabaho. Normal lang yan. Ang dahilan, may ang samay. Para kay proper size, may tong jean dapat.
1: Kang paalala, Bosbro at hindi sa anong.

0: 91.1 FM.
1: Umaga at aganda, ikaw na lang ang hindi dito na mo kay Osa. Sir po, one, hindi kayo makinig, patayin ko patay yung radio ninyo.
2: Lindog.
3: Ladies and gentlemen, main event. Let's get ready.
4: Nana, nakasakit ako. Ang walang lubang tiyosa, DJ Osang. Simula na. Alo, tugot.
5: Osang, balita masarap. Pagbisita ko diyan si Tiat-tiat ang manok ni Osang. Legit palayaan niyo si Osang manok niyo. Agay, Osang, pagpuntangan ang masarap. Lami kaayaram.
6: Ang beat ka mga taga Santa Cristo, kasuod barangay sa Laka. Aldo, tulo! Action stabi sa mga winners of Erickson. Pinadaras ako, picture stabi. Chance. Ay, una na pala na ako, retyo kong intro. Punta na ini tayo. Mga katubo na radio show, kay ba? Ang si Austin. Sa the number one, rate in the first of Alba. Ang 91 FM. Ay, one talaga? Nindo? One sa Cristo? Nagkaribok tayo sa barangay tumang sa dyan tayo sumanok niyo nagroon tao nagroon mga tao na taon dyan niyo hanggang nakapaldo tabi may nakakasood mga duwa nating pisarong bilog na manok.
7: So, congratulations!
6: Duwang winner, one whole chicken.
7: Wow! Congratulations!
6: Iba pang nanggana ta, si Chow King Halo Halo. King Halo Halo.
7: Congratulations!
6: Kay Santo Cruz. Yun! At Chalindo, Arnedo, Jessica Barlao, Bert Lipio, Kambarangay to Tabay. Congratulations. Ayan. Congratulations sa

talaga. Send out tabi, matugdo ni Osang mga kata. Oras niya, 6 in the morning. Shoutout sa mga na, no, sa Age Radio, and 3 Tindugo. Shane Dogon, and, niya naka, and, niya sa one. And, tip, tatay ko, birthday tayo mo, Criso. Pa mo, sabi mo na, tara, ha. Okay, ini, Maritas ka, tabi.

0: Bisay mo, Marites kanyo yan ni Marites. Ano nung kapalan? Ay, sorry po! Oh, binasok. Maling Marites? Baka naman. Marisel Milliares, taga-baranggayhan, nakikinig sa'yo. Gusto kong dyan sa... Ay, ikaw palang tabi ito mag-baranggay sa lakay. Pabilong si Sir sa ear. Si Mr. Rita, at yan tapabang uso yung ating baranggay sa lakay. Nahin muna na sa ear muskare. Ayan. Before sa lakay, ang baranggay sa lakay special to Jay. Ay, pamanay Jean. Iyo, kayo. Ayan. Magandang ba mga vegan, ha? Ang National Power Incorporated. Sa mga nagtrabaho.
1: Trabaho. Sa tindugo na.
0: Ayan, naghahanap ka po abroad. Bago ang buhay mo.
1: Trabaho. Sa tindugo.
0: Kinig ka po dito yun. Ayun sa FM. Bibigay ng trabaho. Pabagay mo. Ayan, ha? Mga katindugo ngayon. Piliwan. Parang sinusundo na tayo. Okay na po. Kailangan ilaw na. Huwag kasama si Sir Jake International Manpower Incorporated. Ipo sa inyo sa abroad. Good morning.
2: Good morning, thanks sa one. So maraming man dito naman po after yan. Parang sa atin.
0: Oh, parang sinuspet.
2: Oo nga. Ito po. Kinig ka every mga baka ang tawang kinigilang kapangin. So mama, ikaw naging risang po ang National Business and na kung mag-recruit ni office, tabak, iho po, isusi mo, iho. So buka po ng imam hanggang Thursday and po yan and Friday and 15. O namin sa kababa. Urgent hiring po namin dumis sa mga bansang Kuwait, Dubai, Bahrain, Singapore, Malaysia, plus sa Ipunya, Morocco. Tik naman sa domestic, no? Walang reduction yan. Sa customer, Europe, so saan walang libre. Baga sa worker po yan. Ang libre ba? Sa Saudi, bahang libre po yan. Wala sila dyan. At the same time, may 1,000 for Saudi, 10,000 pesos. And Bahrain, 3,000 pesos. Jake Enterprises.
0: Bago sila aalis, meron
2: pa lang. Halimbawa, so hindi ka lang sila pitwork na sila. Ligay ka 3,000. Pantay per kumira. Ibigay lahat. Ang ginagawa sa Saudi, may 24 hanggang food. Tawag, opo, may family cash assistance. Sans family. Actually, hindi yan nila. Magpapalawat pala. So, salamat na yan. Ang Jake, kaalaga sila. 24, pandalaga sa kaga. Ang Jake, ma'am, 23 po. W. Hindi na DMW na. Department workers. Yan. Oh, so, sa sports, play work, huwag nang isipin yan kasi na po. So, at least ko sa tabako, alam, aplikante yan. Kahit malinaw lang signal ng you, pumunta bukas sa fee. Ako, second sa city hall mismo ng tabako. Wala pa, tabi sin libre po yan. Yung fee, reduction ni ma'am.
0: Okay.
2: And 24 kayo amin ng Jake and yan yan ma'am. Yes, ang time pass alas hanggang alas yan PM hanggang 4 PM po. Yes. Nag-flyers kami kasi sobrang nag-fly din mga applicant. So gusto nila please ngayon, especially tama. Dito sa Pilipinas aplikante na best tumpik-tumpik ba sa kuan talaga na saan lang yan employment yan ng
0: city
2: hall yan ng peso talaga dyan kaya pwede naman ko muna sa labit kaya ako dyan event applicant kung nagpaw kayo napas ang bait niya wala taga-tabang siya mamusang maganda na
0: yung maganda lang okay
2: yung but ganyan
0: na minioti pangalan niya
2: ito po ako na ito yan apo ito po sila mag-ups team domestic dad 24 old na rito pwede pong mag-apply o tabako po yan sa Akay Santorino
0: akala kasi nila tabla
2: ito po yan magpuntong ka duman 8 hang po ako po yan 14 so ito na po ang code to forward to tab 4463 so yung number kung nakuha yung cellphone number na so detail po yan detail po isa man ako kagay doon natin national mantis oo yan yung sorry
0: atin yung 0924-7-34 hanapin po si Mr. Sair
2: isa sa dami ng mga agent dapat ingat doon sin parang bibigyan ng bahala ka na sa mga ibang basa mga dapat maging matalim fly ay din sa mga ganito porque hindi nila alam pagdating saka ang dami dahil before ka talaga makadaan ka pa ng OWA lahat yung embassy
0: na mag-aasikaso
2: opo lahat isip mismo yung Jake opo Libert at ngayon want to dagdag sila want to lang
0: pero inyo pala ako
2: 28 pa yan
0: ano tagal na
2: okay ma'am ka ng time sure
0: huwag ano ako eh titi ka sa school so kapas ano kaibigan naman sa magduman mag-apo
2: opo pili sa school masagot po mag-text opo kaagad
0: ni Loti baka yung opening job vacancy flicans
2: si ma'am lang kami na ako yung so, experience sila doon to you. Lahat ng mga straight sa talaga.
0: Dapat may 5 ka. So, yung bukas 15 to sa aga na po yan sa tal sa hanap ni Sir Sair Muscari. Kapag may mga question yes, sir. Mag-text po kayo 24170.
2: Yes po.
0: Araw-araw naman po pinabanggit sa dyan. So,
2: yes po, po.
0: Thank you so much.
2: Sige. Salamat. Apply po ka ako. Pilang si Mr. Sair na. Marami. Bless you all.
0: Okay, welcome po. Si Sir po hanap ng trabaho ng Jail and Power Service Incorporated.

0: Magbabating to show.
1: Look at Whitehaven. You want to take a cat or a peaceful excursion. They are newly built. Perfect miss the high stunning view of my surroundings such as Bananto and Soul Escape. Perk off living in nature. Day Instagram na how heck our esteem buddies. Purok dos pong tamit the Morris resident of Gary and send SMS direct 451 or 6164 Whitehaven.
2: Nang issue ng statan, pag-relax man kita sa tla. Lingaw mo na ang pagka pa. Mag-holding, AA, tabakos yung documents, laser, arming service, pedicure, eyelash, hair, maker, arm white, napaka-relax, CVR, asin ba? Hanapon, AT brand, 922, RX, Clash, beauty, and wellness, is napangisnan o pampasaonan, o napambaon, pasalubong, asa, hiram, zap, donuts, mababas, canvas.
3: Kun ka mo nagahadad na sdap, furniture, dongas, okawan, and Boyan Furniture, Zone 1, bako na original road, boy, sculpture, gamit, and solid wood. Enter that Zone 1 sa 396-9-8-9-5 or months.
4: Sa panahon halagang man ang karamdaman lumala. Hanap mo bis at was na rito kanins medic and laboratory tulad ng blood teeth, blood cholesterol, your test, cytalysis, breast, pap, eat, medical services, to have a pediatric check or a gain ng mom's teeth or way. Ang kanilang brain settings, dahil sa earth and age at PCOS at ang brain function and pampalinaw na pampaganda. Available din at requirements ang pediatric and evaluation. Ang aming clinic sa JR Bombong B. Hanbulo City. Bukas to Sunday, Yeri Queen's Clinic and Laboratory.
0: Po at si NC Usbus nagpadaras kang ano kang boss ang aki anong pangarap bi Babe Rose Bu pinagandang huwag inyo na si Papa ko al daw na nagandang video ayan salamat si Mali Boski o unin duha
5: sana ama na kosang mapapati kasi magbakal kamo sa osam nyam nyam salap
0: ayan po ha garo garo magayon na nini garam ni na ikag-isabay sa kumaranok ni Or. Abang ang katindugon ha. Yaon mo niyan, gayon na ini mga katindugon si Erickson. Kunang mo niyan, man, nagtumanok ni Osang duman. Pinindo ko, habi kita magha. Nin kasiraman sa manok ni Or. Abang ang kita. Yaon na dyan si Erickson eh. Ang abang ay para ni manok ni Osang.
6: Ay, lakay! Ito ang mga cute na chikiting para sa fried chicken.
7: Bakal manok ni Osang. Ano ka ito? Osang. O mapapawaw sira.
8: Si Maria Raisel Bracero. Ramon Noktang. Kagatin ko ang iom nam nam.
9: Ako po si ate. Manokalap manok ni Osang. Nam nam. Sa tamwa masiram.
6: May kasabihan na hindi nagsisi mga bata. Mangay na masiram ang manok.
0: Dahil talaga minauntik ang mga aki. Ang minalaga minataramang kang totoo. Tik. By the way ha, 47 na po ang ang katindo. Ang programang ini, hukang Max Asul. Tatagal ka sa adult. And syempre, ang programang ini mga katindo. Hatod mga generator repair sir. Na ang sa imong generator. Ang sa imong generator. Kung iyan tabi, nagapalpak na out na ipaayos. Ayan. Sa generator service mga na. Ang radio repairs, kano maasahan mo ini repairs, radio repair, main trouble. Nagayos po ang generator, mga brand kang Jesus, Mens, Greenfield, operators, engineers. Tap man ako lang generator for all mga PS. Naghahanap ka sa mga generator, di pa sila may ang bumipirs. Sa fina bumitorip, minda makukuha sa Nisur. Digdi po siya naki-branch. Unsik mga tabako para sa ibang mga ikapod sa namag Ryan Bum. 09739403946973. Generators. Sa haras ng brown out, Mr. Bita! Patcha Drive Max Asul. Public service ng mga katins of water interruption. Tubig sa aga. Una hanggang alas 7 po anong pagkaba. Sabi kang natawa of schedule 4 tumors. May of 1 schedule below. Area. So water to no water experience but distribution scheduled time and date. Gabos to aral sa aga. Ala una hanggang alas 7 po. Nindi. No water 1 p.m. to 7. Ang ras na leak repair on the 12th PC Trans at Monyo Tabaco City. Irene G. Ordination Officer and General Engineer BN Tabaco City District. Thank you Sir George beside Super Kalan near Video Bank in Karapun City. Furniture and Repair Services sa magapod sa 0922-7743.

0: Lobster and Repair Services. Ang Haven Airbnb in Airbnb po ang Haven at Zone Tabaco City near Bungabongti. White Island. Uy, yauna si Erics. Nagabi sumanok ni o barangay sa Laka.
1: You know, people in sa Laka na naman tayo. Bangaro, ig kayo sa 191 News. Pag hindi ang radio, talagang hindi kayo mananalo. Pag hindi pa talaga radio na yun.
0: Barangay. Pag natabi, yauna dyan si Erickson. Oh?
2: SM, good morning.
0: Pakikusosis, nagkususos mo niya, wait lang ha. O, dali lang. Extra volume. Yan, naka. Extra volume na. Tindugo na. Kamusta mo niya? Garo na katindi na. Sa? Barangay?
2: Kay Bumbon, Tabaco City.
0: Barangay Buaco City! Yaon dyan mo niyan. Katabi dyan, may lakaw ka pang iba. Ay, wala man. Nagpadkan sa imong mga pakpak, ano.
2: Nako, Garuday ko pala ka.
0: Garuday, mga taga-Bunbun dyan. So, may sign ka ng location sa Bunbun.
3: Wow!
0: May sign ka dyan sa Bunbun, Tabi Erickson.
2: Ang college and
0: school. Ah, yan ang college. Sa may pala. Sa may colors. Nakatog doon. Sa loob mismo kang subun-bunso. Diyan sa pagnalog kang ikong LCC. So, tigpa para alam na ito, bodega sale.
3: Wow.
0: Di ba may bodega sale? Ito is, malog ka pa dumaan. At ang bunta. Yan ang barangay sa loob. Ay, nakatutok manangad dyan. Dyan ka sa may colors. Sa natabi ang darahon tabi nindo. Panoxon. Sa Romanok. Kapag dyan na chowking halo-halo. Ano? May pang-chock na. So, duwa tabi ang winner. Duwa na manggagana to. Sa pinakainot na nagdalaga, ano, sang tatabi pang duwa. So, second run, Chowking gift certificate. Alright? Mga taga-Bunbun, dyan sa may comments. Magdabi ka muki. Troll kan sa indong mga TV. Madasan na. Yung mga na. Para makaskas. Nutos na sa natabi. 5 minutes talaga na. Limang. Hindi mo nga yung minapakaskas. Yan.
4: Si Ramsa.
0: Lala kita.
4: Dara. Marampa kita.
0: Tabi, totoo mo sa indo ha. Tama-tama o tangon yan. 5 na. Darahon mo ang same control. Tayaon dyan sa barangay Bunbun. Ang barangay sa Lakay. Of course. Sa may call. Ayan. Grabe ang promotion ng colors ha. Kusalini. Ang grabe. Nahihilan. Nahihilan. Day pa kailaman sarong minuto. Panganilaman. Day pa nganilaman sarong minuto.
2: Iyon na po.
0: Nahiling mo na. Diyan sa may na, sir. Tabi. Pakasas ka.
2: Paano ako ba na?
0: Tuto ka sa one rate ko.
2: Tutok.
0: Ano tama?
2: Amar, bilhi ka po.
0: Tama?
2: Bilhi ka.
0: Amar, hindi ka masana dyan sa may kolo.
2: Yung tayo, madam.
0: Ayan, kaya amam pala. Kaya sa One Radio, anong ginaghanap ka tulos ki? Uruwal. Sa imo na, remote ko na sa imong team.
2: Tabi, madam, sa...
0: Tabi na yan. Masun ka, no? Taram ni Erickson, bring me ko, tako man sana nakaarap. Grabe. Pero nadawag muna, naharani mo, hindi ka na, no? Nakahanda. Ano? Okay. Ama, naka-live kita dito, Tabi. O, Tabi, ma. May mga...
2: Barangay Bunbun.
0: Mga taga-Barangay Bunbun. O,
2: barangay Bunbun.
0: Basta, Barangay Bunbun, Tabi.
2: June po, hindi mo dami.
0: June 24 pala ng fiesta dyan sa barangay. Sir, ama, congratulations, Tabi, sa imo. Nakiman, sarang bilog naman, o.
4: Sure na.
0: Congrabe.
2: Salamat.
0: Ito po. Oo, talaga, Eric. Nagdadalaga na, mo?
2: Sabi,
0: saka ba? Makaskaso. Ano, isarang minuto, no?
2: May... Malikod ko, yauna.
0: Yauna. Kahiling mo na iyon. So, ikadawang nagdalagan, iguan na lamang.
2: Hiling-hiling ko, tabi. Dahil
0: pa. Bawin lang ka dyan. Naiyan. Mabe, habang nagbabasaw kang mga spawn. Salamat, JR Store, beside Super Cala Bank in Karangahan, Tabaco City. JRJM Colors, Claves of Foreign Serve, White Anaho Haven Airbnb. Tabi, no, smile. Iguan na.
3: Wow.
0: Patience, then...
3: Thank you.
0: Smile. So, innovations din. Maraming salamat po. And Meat Shop and Joseph Tap Meat Shop, authorized from Nong Taba Paint Center, Yibert Sari Sari Store, Rocket sa mga LPG, Gapod 09244. Thank you so much, Lola's Bistro, Kaya Enterprises, Prices, Agasta Bak.

0: Pro Lights and Sounds and Bragad Zone Tabaco City. Ciao to Alin Deco with the World Fay Green 6-in-1 Herbal Texica Fay Gold 20-in-1 Herbal Cup Boss Herbal Bossing na and syempre ang manok ni Osang Fried Toast. Di ano si Ro Iguana? Ay paparam na kita. Sabi ni Wee, sarambilog na manok from manok ni Osang Stabi Seymo. Congratulations Stabi Seymo. Pinasan na pick up or kuwaonan sa iyang kuwaon sa iyang duman sa Basud Brand. Sa likod kang Mercury Dra. Erickson, astro na tabi kita. Thank you.
1: Erickson. Barangay sa Laking Midig, di sa Barangay Bobitia. Kaya sa isang fried chicken house, my chicken agad pelay pa. Tiyan ang drop donuts na mabrons ka malok na sa kapsul. May nakatala lang sa kakapa. Best coffee with herbal mix. Healthy ka na. Sucks. Chowking tobacco. Thank you. Erickson. So 1.3 News FM. Permin. Tindugo na.
0: Thank you so much. Ayan o. Oh. Sa mga taga tagabunbati po mga taga. Sa po na po si Tita Florentini M. Family Navarro. R.A.A.E. Sa May Chapel po. Bay, sa natabi? Mary Jean. Ano na, Jimboy Tuason, mga taga-stans. Followers, kung magpamalinaw sa aga. Ano to tabi, Erickson? Kung bako kita pinaw sa malilipot naman, ano? May katabi matog doon. Jermaine, good morning, Jermaine. Garo magpag dyan sa malinaw, ano? Congratulations kay Shane Bufa Balub for pass your examination. National team. Congratulations. Ano yun eh? Congratulate kay Leslie Ann B. Bap. Top 7, 90% March 2000 EPT education may Bicol University from and the Bamiano family of Abaco City. Criconia, Curly, Candel, and Jean Advance. Happy sa mga tagawan Malinaw Albay sa May Teens. Ay, paano kayo ninyo? Pagka na magkita ka. Pagpo. Mas kaso ng oras, ano? Pag busy ka.

0: privacy mo? Protektado! Style at comfort? Garantisado! Installation services? Mabilis at pulido! Sa Mary Jo Window Blinds and Installation Services, de kalidad? Sigurado! Mary Jo Window Blinds and Installation Services at Kabaangan, Tabaco City. Contact 09976-25 Old Alvin Tanyo. Presko ang mundo.
1: One Radio News. Bad News and One News. Tamang impormasyon dugtugan. Ito ang Radio na Bicolandia. Tindugon na Bicol. Daimag para da dugtugan. Punduhon na siyano. O matiras. Antahon para dor. Sa uno. Silver and Borneo. Dor. Par kan mga isyu kana oro. On vital aggressive. Mali sa 1 and 8. Natin na 9. Or sa dugo na.

0: Konsihal Ramboy Berses, hindi man na kulang pang sa ordinansa. Solamente, usar man sa natabi penal. Buda, pagtaong kusog, maimpanabi. Pero maray na pag-irisar ini, ini pong dinansa gini. Solamente, kung ako nindo, mga tugang ko, medyo kunyan, inihong 100%, 50% lugo. Ano ngayon, Sir Ed? Manihon, pasabot sa mayentaan, sana na-aprobah na. Sana panglungsod dad ning tunay na pag fair and non management sa titulo kan kunyan ini pong ordinansa ini nakasentro kita and noise ordinance nabitang noise pollution so ribok da ribok pasuribok kan mga bihikulo so butubot kan i 50% lang kabanga lang asensya ka na ta yan ko kun sa padinansang ini magiging kapareho man sa dinansa nag dai po maning mata kasi inamiting ordinansa magan lang ni pero ta tininda ning penalty ini na pigdi alos warang penalty tabi na pigdi o memo kan LTO pero iguan baga nga ni o revisa tinamta dai man po nakukun tinan sa bagat inihong nalulusutan sa nakang pinagsasabi kung sa tuya nga ning sinansara sa naanan sa miski si kun dyan ko magigdi ay motor kinoise ako ang tanog kang tambuchok sinugang na ordinansa na pwedeng mapakit parang ginibo lang sabi yun
1: hala
0: tulay talaga siya totalmente mahal para book na mga tiyo na nagbabalaw bagaruhan kang tabak pero kung susa magkatingkanon si Hal Ramboy versus Janko na magibuning pagtugutan mga motorista nin mariribok na tambo tiyo magigip kasi dahil mo to kabakal ka ng unit bagong tambubog tamaribok

0: Talagang mimimim ting mga nagsaralida kitang butyo dinansa na ibig kong habo ni dong mapenalize. As simple as that. Daing dako kasi kung nanabakal mo dyan, kung gura asit naka-design and para dyan, eh, kung tanog kang big bike yan, ang diwit mo. Ma, ay subagong aga lang eh. Ubanking dyan mga kanay, digi sa my street, nagpapangalas kang tanog tiyo. O, sa sakuhiling na medyo maida diretso istorya sa kulalambong ngayon o, sa kabaga. Grabe ngayon, buro banking pa ngayon at ngayon matanugon ang tambutso. Yun ka mga kat magiging ordinansang initabi para sa sakuya. Aling tayo lalong-lalo na yun kanin ningas kugon punsa na sa pasabi yun sana na iguaning ordinis kisarong simana na.
1: Hala
0: nako paano ka hindi maray nang igwa kaysa dahil sadyang si 10,000 ayun alan ano yung malingwan sa 10,000 pamilya Senate Pranketa ang mga impeachable of presidente buda iba pa lang mga kung na mga yan dapat ang mag-desisyon na akong awo ni nag-uul katugang sa kunya ni Renata
1: hala
0: bagyon da sa buon dapat tao kita ang mag-design eleksyon
1: hala
0: hiling kunya na nang sa ihong nanagutan si Sit 10,000 kaya tano
1: hala tira
0: mag-restoryahan tayan taod-taod sana si dating Leonard Budata ni Erwin ay Erwin Tul puman sa ko Rafi Tul pagtugang na Tul silensyo na daitang dang eksugun dyan sa ito mga point of view sa mga ano kaya mga nangyayari na do wala tuga sabi kan mga kan magtugang na Tul na ng problema maribo grabe ngayon kan unrebook mga ngayon lalo ngayon dyan mo ngayon darahon ta kayo magtugang speaking kang Tulfo ang tandem Tul 28 mga tugang mas makusubi sa Tamba Marcos tandem Mati Marcos si Sara ang magiging
1: hala
0: mapagipinas kung nagyan sa survey baka katindogon ha pero rumdum na takan mga mga survey manigdi sa to nagsasabi sa survey pagkataog difficult ang survey ngunyan good can survey yan uni ano Sir Chief Kansarong Abogado ining abogado ni Anderkan kay Buda talagang niho na abogado abogado sa sayang social media ang follower pasensya na kamo ako rin niluhit ansang kanabugadong ini ang mga patalda at makulugon sa kunya ng talinga pagdangagun ano, kunyang ko lang sabi niya ang mga bobo mas maray bobo kayo na kaysa patalda butol anang para kunyan kita ang paralikan ini mga tapos na mga kapag asidente ating mo naman ano sir tabod ka sir chief tapos na Pilipinas o pwedeng makapintikan Pilipinas
1: hala
0: tila gulo ka ko ikaw pa yan mga patal ngayon iyo ngayon sabi ka abogado ano usog ngayon ang buot ngayon matatay ni abogado ini mas na sa social mas napag-abot ngayon sa argumento ang mga patal tulog tulog pigong lugod search na nakita magpade patali mga masing kamot sa pakunyar kan mga bagay mali yun ang atuga ining mga patal yan mahiling mo din yung girong yan ngunyan sabi kong ini iba na ngayon ngunyan kung kan magigirong mariribok na dahil ngayon dahil ngayon sa social purple pati ngayon suling mo naman abogado ini para ulo ka hindi kunyan kang abogado matindi please pag restore dyan sa technical dyan si Chief Ed ako ini Ed Bordeo sa Kunti Media programang ibi mga sponsors tadi salamat sa padagala tabi kan Maxil Oxygen Acetylene sa Purubaco City sa Inutan sa Nataro ni kamay ka nangangaypon tabi ni medical po yan dyan sa Maxil Oxygen Acetylene anam po dyan nin intagin budaan limbawa empty na gentang tabi magrip igwa po may dyan para buda igwa dyan ki regulate and nagdidaning liquid yung gaso LPG na pinagagsina kan magmisis magluto tabi
1: hala
0: ang delivery sa oxygen puro kuno kan bonbobi na diit ka bulwagan ng katala paro nyutan sa sentro halikaman sa Aplan para magiging nyo bago mag-abot tabi sa may bulwagan
1: hala
0: para chat nindo Elena ihanap nindo hanapan na nindo ang Facebook Nandes hala. Chat nindo kamukan LP ang pig-pick up tabi ito dahil sinan na po
1: hala
0: kay po ang danindo ng medical oxygen hindi mo magtuk halan ka mukan medical oxygen
1: hala
0: naman ang flower shop na nakagulpi Mother's Day
1: tira
0: burak na pang regalo sa espesyal na okasyon.

0: Arupo kan man sorcery kamo magpagibo tabi nin burak na pangregalo nagigibo diyan in surpala so pani piboke hala kay bakal kam tadakol dyan. Bago nino darahon diyan sa Ronnie Bishop hala alang iyan hasto kaya si tindahan ni si store na tambakan ground plate public mart ara niyo said sa paka kunyan diyan bagasam yan sa mga tabi kunyan motor buda tricycle yaon diyan ang Ronnie Power siya merong pwesto diyan pa arko diyan sa Divino sa Prok sa Rotio ni Bio Barsaga Power para madali ang komunikan nindo ang sa iya pong Facebook at Ron Power siya basta burak na pang regalo Ronnie Bio Bar come on kamunin burak para sa kasal diyan tabi man kamo kunin sa buhay nagigibo po diyan ng sympathy flowers ba diyan na tabi kamo sa Ron Flower siya hala kung ka na namumahabuan ki sa imong mansyon padeliver kin graba hali diyan sa Balay Prokdos Paco City barato diyan ang baybay ayun na liver pa layo ang baybay kung sa inka nagpapagibo siyon ayo grabe lang San Antonio hanapon sa Engineer Jun Balayo kan Balayo gra tuwag na sweet cellphone and computer repair na ang may manay ati kuya lolo't lola ala dahita susay nung mga memories dyan sa cellphone ay ako dyan save pahirahay na nindo iyan sa sweet hotel dyan maging on pati computer pin tayon dyan ala on dyan sa sweet hotel repair siya kung dahil na nai tagrabi ko nyan ang differential ala utang dyan nagpapautang phone nagpapautang po tira payment tabi ala payment ka pagpapaypon baga tabi yan ala kaysado dyan cellphone pero syempre yan tabis ka to si Street Barangay San Juan dyan sa Kataning Sanakan ka sa All College hala may saro pa laban kan Siga Avenue sa Barangay San Juan dyan Bagatabi Building kung mapasin San Juan sa Kahilera kan 7-11 yung an Switch Jet Center komunikasyon i-follow i-like kan Sage Sweet Repair Shampa ana Sir Joe Ma'am Hinya hala tira karobo si Dobragay Servicio Asin Progreso para hala kalde ang sarong unit alipo sa PN net ni Hikal Buda duwang unit lo hala nakadikalde hala burum na mga ipapataon di ko city bisyo as in progreso sa hala tira sa indo ang programang ini may lokan bago madali na mabi dyan ang Malinaw Community tira salam pisan or shing hala at uwang taman sa programang ini Honorable City Council tandaan kagawa tunay na amigo Riner Burse hala katuwang tarang na board member Vic Siga Jr. Sin pag-repamer dun kay ito sa good si Kim Sir Birara. Saan si Bayo ninod to pariyosod ma? Ang orasan sinamakimema kang pangyari digdi tabi sa satuyang yung palibot. Dahil po magduwa-duwa pwede 9-6-4-2-0-2-4-9-1 tayo si Now na! Hala! Mag-apkan sa inong nigwakan ng mema mong buhay sa mo! Mema mang Meman kahit na Pilipin Borja kay Postdoc Real kan kay Crisanta Belonso good morning at mahit po na kisala bulagman sin gibo ni Nasa si Crisanta Belonso ngao good morning relations po kay Lian B Bump 7 2026 alo sa laso Hala. Of Secondary Education Heinz City Tabaco Pram and Amiano Family of San Antonio ano pa tunin ni on sa ating hala be proud the teacher of your pension you joke hala huwag lang askop marino na pamilya in pas ini pa ikaw gay din Pasko pasakaw Pasko ano man nagaday ko si Ma'am Maron Marino to tabi si mo yan sa magrimintin abi ni Ma'am Mariana Bet kumusta si Sir kay Bonapo to Jenna Brara Christian Perla Bindi Ohana Mapolyero Clint Cotina Rowena Morris kay kantabay diyan sa mo si Jomar din kay Kuya Ra Payen noon sa bulod kan oras mo nakatrump ang oras ko tali duman kan insidente tugas basman sa nakan sa diring tugang dahil sa iwal sa Corazon Buban marabi kay Krista na happy old day now. Uy, happy birthday mo. Sayang maligayang baby girl. Video Parha Juarez Marina Pagkabongga Bongga Kaday. Alas 11:30 tama nang nagkan patar. At iba niya taod dao baka may batang ay memasik mo. Uy, commercial ngon sa tuyang tiraho at tititir mga issue na dapat sabutan. Sisiray dyan sa teknika. Taod-taod sa mga manoy.
1: Kabag grade your group. Step in barbershop. The site digital art from precision fade service. Indulgent treatments. Design. Relaxation. Hatful blackhead removal. And relaxes massage. World class cuts within reach. For every great hair look. Investment in yourself. Mosu barbershop. The cyclic metro. From heaven charge. And stay Kosu.
2: Firm. Bayan na naman. Para sa Motul Pro 8 parts and ready. Cycle Pro 8. Motul Ready Arter. Siguradong di kalidad ang bawat piyesa. Ang may puso. Hanap boobs. Meron. Implant. Batteries at andyan na lahat sa Cycle.

0: ProEquip Part Rating para servisyo, performance, at ProEquip Cycle Parts and Accessories ng Bangko City.
1: Land survey, bermatics, and construction. We worries. We do all kinds of land survey. Relocation, cost built, structural survey, geostructuralized, from field to finish. Result, reliable, pre-engineering works, like a precise leveling, topographic, bathymetric survey, CAD plotting, digital mapping, titling services, and drone mapping. With branches at 189 Ground Floor, Vergonha Building, Riosa Street, Kinaleka, Baksan, Tabaco City. Call 052-749-64115 and 4th National Road, San Isidro Village, Rakatadu 0107 and 2313. Bergonho G Construction, Kimberly Engineer and Programmer, Line Engineer. After a love enjoying the sit in Tabaco, JJ Mid City Inn. Nothing more. You spend with the most comfortable view at Mid City Inn. They treat you like yours and visit for 100 years as leave then fam back. Call Wage Mid City Inn. Book now. Please contact 9198-95.
0: Presyong barato. Serbi mo ang garantisan ang R3 Cycle Center. Makukuha sa Purok 1, Kivard Bunbon, Tabaco City. All Center. Owned and managed in Romano 0558-0213. Iguan ng mga sirgan, tune-off, electrical wiring, engine overhaul cleaning, C-grade and cleaning, throttle, reset, error code, oil, and change timeouts, country racing point products, JVT parts, tires, accessories, R3, may battery, Cycle Center, Hisakito.
2: Listening to FM.
3: Ang pareho sud ma try in 3 inino
4: tira
3: Marcel Jos Moreno to tabi jan Halis Lorenz kahit hain ka na di may masa pa subago pa kung agar testay ka managsata katatag Mari raw kuta di haraman kukuta kung sa ingkitan
4: hala tira.
3: Ternon po si Red Hoon ako natatak nagakidalagan sa dan pasok ka mo kay Germans shout tabi kami igdi perming sa programa kan one ring tabi manay Gina Rames marino to girarang bukay marino to dyan sa matalipni family bukay always nagdat laman sa always nagdat o marino untuman that invited taka po sa pilyuhan sa maabot na Mayo 19 taas yung na imbitaran. Pabati po kami digdi sa Team Laundry Shop, Perming Tindo Base at Janice. Ano? Oy, sa Laundry Shop na inita, sponsor digdi sa programa, mabuwasan naman kidikit. Magdakula, labada sa indo. Sabihin na si Ate Gray, Ate Janice, buna daw ka mundo ah, Tindo.
4: Hala, tira.
3: Ipalop sa bombita man sa oras tabako si baga ito tabi na iya na eh, aram dad kung ano italyado baga duman sa bareta na iling one radio sa page kan one radio iwal sa dagapo ang pinagpunan ka ito oh, baka gusto mong ma-update kung nakaluwas or dae yan anday taaram kung nakaluwas sa kulungan iya oh, yan ang ihaputa sa mga masunod pang aldaw sa mga otoridad dade alas 11:38 na udto uning una inutinan sana sa sanggunian pa kada ding tunay na pagkamuot kul ka mo kikomento dumata posted po yan sa Facebook page kan One Radio nahiling ko dumana na iska sa indo po ng mga manlain-lain tamot saring mga reaksyon ordinance pigpadrinuhan mga haloy ng existence na ini iya paran lang ikonsihal Ramboy versus Dianco ining ordinance air and management ordinance pinag-aprobaran bang may mga tos kaya na naging pero ting ko rin di talaga ni mga tugang sa pollution iyo so pong kunya na ni ang ordinance igwan rin di mga katindugon kibugtak penalty clause magnagang sa mga bihikulo na maglagpas sa 99 decibels actually na didinikon si Ramboy versus Janko on 99 decibels sa inyong mga tuga. Viral pa nga ni kayo ta. Kayang statement mga Sean or kaya pagpapod mga katindugon kan mga personal kan na nans na sinalidahan mo sa tambutso malog notification and po pwede katabi map o duman nag-viral manlain lines action kan mga riders ang ano-ano na sana ipo kaya arog kayo pa na kaya kunsi ang say mga paribukon ngayon hindi aram kan tao na so si talagang undesign kayo to sa natam yung motor isintambucho, arog kayo ito ang tanong. Mapagalan.

sa Pilipinas. Papagalong sa Pilipinas magkunyan, inihorawading money, ngawarig this or this, dahil dapat mag-unite decibels sa inibago sa turista. Kasi arog man kay Moran, napigpapotob kan Land Transportation Office. Pagkita, nag-aagi, magkusugon, hantambutyo. Pero eh, nakakalusot mga katina sa ordinansang inibagatuga, giging anong kanibang ordinansa na masang i-implementar. Kasi, ano lang inipira lang piglo kalay lang sa paagi po kang pag-imposar na pwede na magdakop mga tugang ng traffic enforcer, pwede po magdakop until yung mga law enforcement agency kop iyo dahil nagkabi mga tugang ki pang mabakal limpa sa kusog kucho talaga di mabakal ka ini taday ko base po sa ordinansa day ka magdakop pansukol day po mo sa nakansa imong talinga na ini pasado na mapinagi dyan na mga tugang kunday mo yan ka pwede mag-apprehender ka yan. Yeah. Pat mag-agi doon sa mga tugang. 1,500 RPM. Nice. Ano yan eh? Pipihito yan sangkot sa maabutan to 2,500 RPM. Masusukol dumantabi doon yan sa meter na dahil naglagpas na DB. Pag naglagpas yan, padusaan pa 1,000. Ang second offense mo dyan, 3,000 buda, kontipler. Sa ikatulong bes na madakop ka pa, diyan sabi ni Cons Ram 5,000 pwedeng isang taon pwedeng pagsabayon na ikamako as in pagmultahon di magiging desisyon kan ko di po taas ang ini mga tugang na sado na sa sanggunian paglungsod kang syudain tunay na pagkamot hudo man nga ni isig nindo sa mga reaksyon naman kanta karausan ng mga usna pwede man da ngayon oy Cons isabay mo man ngayon maribukon ngayang malunggay pandesal sa pribuhon ngayon turog pa ngayon ngayon pangpupukaw ngayon kan malunggay pandesal nanggat baga noise mato nang mangudyan sa imo pukupukawon ka makusugun asugun ang trumpa nadangog nindo kung nakakabon yan kan microphone madangog nindo ang nag-aragi digdi laga po agatugang tabi ngayon ta kung ano mang in sa mga mas kasi parang maagi pa ini magunduman sa sanggunian panalawigan albay review o pagkatapos kani may public 15 days na and pagkatapos kan public pasiring na po mayor then ma-approve tapos maagi ko na kay mayor o ay ating Ramboy versus Chanko sa program pagka schedule mo ko sanggunian pag uro na bagatugan maagi na daan ko na ma-approve si alumni alkalde for sanggunian panalawigan ng pro madiretso ng gunian panalawigan dangan iba sa kapitalde anuman ang maging direksyon na ordinandugon iyo na po yan magiging inihong panundan yeah, kunyan may implementar tulo na ansang ini mga tugang kunyan ng ngipon ang mga putabi LTO ang problema tap na diyan magdeputize mga tugang kan mga na po parte kan mga maimposo ni mga tugang tabi dakul-dakul pa kitang madagong Nes, ano, tanagdadagog man ngunyan si Consilius Chanko. Ako nga ni, totoo lang, ano ako digdi? Banga-banga ako sa ordinansang ini. Adit ako sa ordinansang ini na pareho lang kanibang mga ordilid lang. Pusar, mga hilingan nindo. Ano nga ning LTO, garo baga dahi titugang, nakakalusot eh. Ini honest na observation, action tapo mga tugang, kalsa ko. Consial, ang plano nga sa dahi ang mga mabakal na magsalida, ang pakabak motor mong an yan kung ano ang tanong kan iyo na iyan dyan kung bubugta ko sa ordinansa na kan sa imang tambutyo sudati sudati tambutyo ang ibubugtak mo dyan tanong perimbes ko na ininad ngayari motorista kung o kaya nag-aror ang motor ko ako kan aftermarket at kung ano magpasali sa tinampo tutok nakakapa 99 dB pasado kundi ang pating mga an pig-calibrate na yan dapat bago ipabasin nyo kayo mga matatanog na mariribok na mga katindugon tabi problema lalo na mga tugang tanakapin ng DB pag lalong-lalo na kung kunya na okay, dyan sa imoan pa sobrang kanalian bubombahan ko parakpatak ng dayo yeah, tapasado sa 90 pasado pero kung ano sinda na magsalida ng kimagkaginibong ordinan sa mga tugang gabos na nagsalida ng tambutso dapat ay balik sudatin ng tambutso kung habo ni tabi na map pero ribok na yan may arog ka buda magiging Ramboy versus Chanko niya dahil magiging sa mata dahil ma kasi lang ang Ramboy na tugang maribukon man dahil siya Luis mga katindugos eh okay, kasi pasado din sa 90 exempt

vaccine nyo, di ba? Kaya kun, dahil pagtubiya, yan ang kimagkagin ribuan mga motorista nun, kung ano kita. Wala pa man ki, kaya ki orawal sa lusunan si Roy Bonimperial, lusot sinday. Minabarakal, ngan yun ka, magpurpasali dyan, gusto mo pa SP, agaw at in, di ba? Aninda ni Mario, magbakal sinday, big bike. big bike, ang nindo na mahali, and then ang pinakang maurak, nor dindugon tabi. Iyo? Hal, ako niya na lang yan, arso primero ko, oh, si Consel Imperial Rosa, sir, for consultant, to instruction para sa otso, di ba? Maro, mani, pwede man sila magsalida, pero kung i-stack, dumang ka sa ano, kapod, tugutan, bako lang iyan, nalkal na tugang, bako lang iyan, ang tamagsalida, kung dahi ka mabakal ng stack, tara, pwede ka magbabakal duman sa mga nag after maro class A kan arts na hitambutso pati oh sipi ko dapat duman nakabugta salida ka man pwede ka magbakal ng after na antambutso na babakal hinali mo dyan ang tsura pat lang klarado ang pakadetalye dyan gano'n mo balota digdi sa nasa tabako ka na pag-abot sa maaragi digdi pag araw may nanaong ordinan sa kalangkan ay na dahil ka may maaragi digdi kasasana mo na. Kunyan, inihong may duman sa unit in damanda na pinagbabawal sa ordinansa na kuta, pwedeng mangyari kuta na. Ayo. Kaya mo gang new road. Baka man, Cons. Si Cons, yali ko, amam. Tala. Tira. So, mga motor nindo na mga big bike. Pabasa kaya ang pardom circular. Nahali po dyan. Kung exempted ang mga arog kayan. Yan ang pinakang nahili solusyon dyan. Ining ordinansa na ini na apod kini nagkay mga tugang tabi ni mapagal ini asan kay wa pero kun ansa ta maliwanag na ang pinagbabawal sa sina sa mabutso ari mate suak mga tugang dai nakaipuhan magbakalti ning belmio tapan mo na sinalidahan an rimacho at mas mga tugang may violation to lista mga katindugon ang kamautan ta na mga mariribok na tambutso na babasay-basay sa tinampoy ngapit. Punta man sa natabi sa memorandum circular, LT. Dayan, mga tiyo na nga ni mismo mga katindugo, nakakalusot pa, di ba? Ta, ang girista, gilid ang... Salam, ati. Pag may checkpoint, kasi araming kong checkpoint eh, pero kung ang pag-implementar ka, may blind views na nahiling, kasi hiling man ang ito parts, buda, susin, madali ka mo dyan makay mga kunyan, inihong pas. May sa loob kisarong bulan mo kinagkadara ko napadusahan ng mga motorista arugan ni bata arug batas dyan sa tabandi di pasad-pasad duman ang tambutso mo at iba maririmati ka ngayon duman palanta o silop anong silop nakamapler naman kung araman silop na silop na kaya naman yung naigwa po kung iyan i-imposar na implementar na po kan LG posibleng igwa dyan violators man geraray na pwedeng madak. Kaya lang, iyan lang ang worry ko bagatugan kasi aram na mismo din na masking inihong bataan kagay ang mga motorista may ano sinda kung anbot sinda tamay nagsusurog si Apulsa na sinda kay Kernel na bata kay One Rider ang nagasurog ninda ngayon di dakulang pula na naman inihong pasali burubidyo man si Kernel na busito tiyo pati ka mo dyan sa sanggunian masasabay na naman kamo na mga parado sa awal nindo dahil magsalida ng tambutso dahil kimagini mo dyan si Kernel na busito suwak iyan laog iyan dyan sa ordinansa hala tira aram ko memorandum circular lang naman iba bako man ura parte lang kan sarupong inihong depasuguan as mga katindugon ginibo lang siya random circular para subasihan mga katindugon sa pag nga mariribok na iyan na tambutso pero warang ordinansa wala ki batas na nagsasawal. So, para mas mabawal yan, kinakso. Pag yan, batas na rin. Ka-power pipe man ako, pero bako makusugan. Sadit, maray na pagkaunto tabi. Sa pagbultada tataon, mga issue kita sa lado na. Pag i-restore yan, mga katindugon, ha? Sa lado nasyonal. Ang balasahan. Sino ng paliwanag, padilya? Buda ni, kunyan, ni Aminda, mag-re-elect sinda sa masunod pong eleksyon. Pwedeng bawian sindakan mga botante. Kuwanag pati ni Cayetano na ang pagsining liderat sa pinagdadangadang na impeach kay Vice President. Hindi tubod ang mga Pilipino. Indong mga paliw. Alataon man ngayon ang pagsalida ngayon nindo kan sa indong ngayon kung tawag dito liderat aram nindo na na-impeach o kaya ma-impeach naman sa Congress President Sara doon. Manangkan. Inuwa si Bato tang purpose man sa na mga tugang to kaya para makuanin da ang majority ahan ang Senate. Manangkan so nangyari.

0: Andrea Clay, Rua pa rin na pagkaunto tabi. Oy, salamat tabi. Ramboy versus Janko Konsi. Budal na. Mga amigo tang Konsi. Icons. Igwa ka man pala na muna paggamiton. Nakusog pala. Gusto ko mag-icons na maglunad sa... Kung ano man ang gadan pag mabiyahe kang butyo tapos inihong pag-amparahiling sa imo, adi, unto na ngayon. Ganyan nga kang motor kayo. Makanaliyon-liyon maglunad. Kumaga. Makanaliyon ngayon maglunad sa araw. Pare na unto pa shoutout ka man kami din sa Tabaco City. Haguna. Matabi Hael. Joji Carison. Maray na unto tabi. Celi Balbi. Summer Cervantes. Maray na unto sa stamp ka. Na always. Oy, dyan sa trendy people, ha? Permi dyan ako, ha? Maray na Cervantes. Alamat sa pag-anab na Bruso. Kung sa part nata akbi, may mga salaman talaga. Mga salaman. Hey, baliwa, seryo, morig pa aperbongga. Okay. May si Bato, tanagibay. Kamu, day man. Ato pang atao, hindi ala. So, syempre, kamuong kaduman sa dahay. So, mahandal ka man manangad sa imong personal na pagkatawa. Iski ba kun ka? Ala. Tugang sa pagbulat ng mga isyo ta was na para po imperata edi maura kita pakaurasyo imperata adatulos kita iristoryahan kita na makakangungod to task might sana mali po sa programa sa One Radio sa baga makukusok ang radio pag araw ganing oras. Thank you taba ni ka sa pagurasyo imperata mga tugang hala
1: 9.3 Orasyo taban na asini bapanggan makakam ini taas mi mo sa huli kang mga ngangal na lali pangataman sa magtadaga asin huli kang kadun na nagay kanlakaw ka na kinaban ina ako na nagkasala kami sa imo sa kapalip day kami marhay taman kansel day mi nasabot sa ansan na tamanon na ang kam nagsasakikan sa mong mga salang asin mina ambali sa mong pag-abusayaan padarabil huli ka ini anitan nagdaasin nagkukos diyo ang paha gakang bulkan sinakalamida dai kaming mabibiri kunto na susay mo kami mina ning kapatawaran ng mga kasalan ilikay mo ka ang namong pagrugaring Pedro dadalman o kagibuhan nin tao ang taban maging mga respo para ataman asin mga huli sa mong Senyora de Salvacion, pamibi mo kami. Mayon, mibi mo kami. Salvacion, danay na pamibi mo kami.
2: Orasyo Imperat to you by Blue Peak Studio, Beyond Lim, Laura Judith, and family, Antodri family, Romel Gaya Salome Villanueva, and family, Silor Belen Borja, and family, Albay, Faso, Zion Fruit Stand, S8 General Merchandise, Faden Banawon, and family, of Zone 5, Klipot, Albay.
3: Wow, 91.3 M.

0: As in ang dati, maaaring ipepes o pahong yan. So, huwag gawing dahilan. Ang samahan. Make a proper diet and exercise. Wax, Captain Island at ging dapat.
1: Ang dry ay hindi gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Si Rose, itong bunso ko, 2.5 months na may sa health center. Second visit, turok niya ng pentavalent PD naman at center. Kaya sa mga tulad ko, punta na pet na provider. Tandaan, WAIS pag na ni baby at ang WAI, TAS. Paalala mula sa DOH Pecos Development.
3: Iwasan ang anumang sakuna. Ano na sa Sun Alerto? For all kinds of it, walang iba. Enterprises, Mylin is the fuck. Mylin is dealer of brand new fire detector. Light, pleto, left, refilling of fire extinguisher. Mylin Enterprise 1, Street Cormedal, Tabaco, Desktop and Delivery. Tawag na sa 911 at hanapin si Miss Mila Propriety Enterprises. Enterprises, the fire fighting.
4: Ako si Rex Bautista ng Bacoor, Cavite. Dati, unti-unting numinipis ang aking buhok. And sa akin ang Akira shampoo ang bukan. Aba, effective nawas ng aking buhok to. Mas mura pang di hamak kumpara sa ibang hair groups.
5: A natural organic shampoo formulated with thick care for hair and reduce hair fall. Organic shampoo available in stores.
6: Mama, dapat drink kung anak sa school. Nandito, Drink Mix. Going the best, ang kanyang inumin. Sustansya na sangkap ng best juice. One, gat, carrot, saluyo, dahon ng sili, kamote, mga binch at dalandan. Ang isang salikay mpa, kinilala ng golden ilang the devil juice. Sulit sa sarap, sulit siya.
7: Best one Drink Mix. Mabibili sa mga butika.
8: Appreciate na po ninyo ito. Tako na sa mga sponsors ta sa programa ini.
9: Kunyan pala, ni kadawang kabtang na na antunada ta. Human.
8: Take it away. Digdi po sa loob programa. Kaya dapat iba na. Uni na. Ta magtema mga tugang palankan manungod sa politika. So, sa kanigdi po, Rick, na kung taga dyan malilipot ko nasasala tabi. Fire! Subaka baga kay bawo mga katindugo na biyahe sa dagatan animal lovers ni hiding mo na mga animal lovers ini. And dahil sinini mga tuga kunya na naman da animal crow sa na iyo animal crow will go ini may nakahuro na ara sa mga tugang ni napapansin pero pagkagrabyado dahilan po sa mga animal dahil sa kukundi na dahil mamadangog dahil sa inang social media di na ninda arog na sana ka nang nindugon sa sentro kan tabako ang motorista na nabunggo so aya na nagbabalaw bagaw mga katindruhan hindi sa barang talibi bangga dyan mga katindugon so duwang nabag pero dahil lamang talita lamang bagatugan na sa inda nagkukundinari kan ay baya mga pudans na hanapon sumay sa dirikan nahan sumay sa dirikan ayaw sa kan pagkakaaksidente. Pero so ayam na binadil kan motorista mga so ayam bukan ay pudan sa gobyerno nagbadil kan ayam medyo magabatig di pareho kay ni kan pagtrantugang kan hapurapo pigdara dyan sa may party kan baka kay ata kan sarupong nakugang kan baka mga nahiling tapano nagakod mga tugang nagagakodan sa naduman sa may ginibong tigduwa duwa sala duwa man sa tuon tas yung mga animal lover pag mamaltrato na naman panginibo mayugun mo iyan na day aram apat na itong karabaw o buda, baka buda karabaw kung ikarga mo yan sa motor ano sa hiling kita na yan igakod para day magparahiriro bako yan arog kang sutig piglunan tugon yan sa bihik ayan na paglunan ayan na pagarabaw o kaya baka dyan sa mga motorized so yun ang practice yan kaya ito pang ang pagbalyo ka ang piglunad magyan sa bangka piga ko ng langoy yung tabi tamaglangoy ano importante mabutod mga yun ang problema kasi minsan nakakaluwaga natatansya sa ransinda kasi nga ni pag-arog kayo ni na may mga siring kayo ng sitwasyon na magpaluwas ka pero kung grabyado ayup mga katindugon tabi wala garuman sa na Commission on Human Rights pag ang agraki commission o naglulo nahiling mo na sa mahal kong pili o yun ang ganyan kaya hira ko may sadirikan hayop sabi di guide and terrified illiterate just unsafe screw will da ano ini sasabi ko

0: Sabi ni Day, photo source to. Oh, pigkuan na ining unyang down foundation. Circulating video shows a car about to boat and drag through her for a disturbed. No animal should ever. Tanari paro mga tugang tabi.
1: Hello, sir.
0: Hello po.
1: Hello, sir.
0: Ma, sir.
1: Maraisi po.
0: Ayun nga ni. Pilingo?
1: Gano'n ba nag-iluay? Kung ilagay?
0: Hindi ko. Ano ninda? Ang point ninda kasi mali yung ginagawa yung tamang pag-transport.
1: Yes, meron naman ba yung piling na pwede isakayan sa sakayan?
0: Ano nga pwede bang
1: kagal? Kung pwede mag-transport, pwede gayo.
0: Kung na pwedeng ilagbaga sa kulong-kulong na dahil siya, maghahayop, mahiro.
1: Oo.
0: Oo.
1: Kaya minawa, ayaw kasi sila kay tayo, kay Tony Gaya, ano,
0: gibuhan daw ng mga arugan ko. Paano daw sabi ko? Anong klase daw na mapagalon la dapon gan isip? Kasi kang inag pa, yan ang practice sir. Maski dyan sa mo sa isla Sarawi, ang hayop, matransportar halig sa sentro. Targatak dyan sa mga mababala. Muna di ba uod to na?
1: Sir, i-proseso ka yan?
0: Oo, buda. Kunyan, ay malalapuan. Ginakudan mo an sa bangka, mas napulong kung anong mangyari. Oh, ayan, anday anam pa ano ninda. Ang pag pigo cruelty o kaya pigtuning malain so hayop dahil hindi na kang pasil transporter.
1: Ipo, solution dahil aram mo yung paluwas
0: na natin yan. Bako na, siguran mo yan, so araw ba, ano, inihong auto na ilalag na transporter, hindi kanintinan po.
1: Oo. Yung dapat nilang mga aswa ito, nakaka-perusya sa pinungko.
0: Yan. Iyan ang mga rin sa sain.
1: Para yun ang ordinance kaya.
0: Ako mabilib sa sain dahil mga puda, file sinda ng kaso sa mga barangay official. Or, kung yan ay ipod kay yan, sir, ini niyang yan kang trabaho officials. Kasi may ordinansa na eh.
1: Iyo. Oh. Mga ano nga niya, may ano ba lang kaya mo niya? Pero ang cost ng aksidente,
0: iyan ang gusto ko.
1: Baloon mo, kaya maaidong mo. Luwas ang ano.
0: Iyo. Kapag animal, sir, na sinda mismo mag, sa mga ba nag-implementaring manan sa unong, sa tamang pangyup, dyan ako mabit. Pero kundi na hon inda sa mga arog ka itong subayam na binukod gan aya, kundi na ninda, ngaya animal to. Ako maski man ako pingati sir, kan ako nadali dyan sa may party kan suagi, ta nagliliwi ayam, nag-aamba na bukod sa sayo mo. Pabi ko, nabadil ko na ayam na ito, tukal ko sa buhay ko.
1: Kung talagang nagmamotor ka, piling mo dyan sa kinang po, barasay.
0: Yung pati aram ko, dumalagan, di ba?
1: Oo, oh. Oh, yan lang ako yan.
0: Punto ko, sir, na masabutan gabi. Dahil sinda magluwa. Pagka, kita, dahil tamantig to sa harong din, ibang may hayop. Iyan, dagit sa hayop. Iyan to kasi, nasa loob na kanso na para kulugan. Iyan, anday data. Ay, sir. Ayaw niyo, sir. Ano ang kunyan mo? Ano ang opinion niya sa pulita? Halo sa nasyonal.
1: Sila naman nagdar. Baka ang ano ko kayo niya. Kung talaga. Kaya na digdig. Ano na talaga. Mahirin na digdig. Ang abonante. Laging ko ang buka. Ang napasigod. Pag-abot dyan sa taat. Mahirin mo naman. Dahil ako, ano, malibong sa kayo aray sila.
0: Sa kuya dyan. Kung dahil may MP si Sara Duterte. Ado? Dahil may MP. Ano na yan na presidente? Dahil na. Dahil. Ma-refile ka o trupe.
1: Iyan ba sir, talaga ito lang pagdalaga ng MPC sa rin.
0: Tapos na yan. Tawa nung gibuhon. Ayun
1: eh. Ngayon nga nga nga tulang na. Ano na, tugot pa.
0: Kasi ang...
1: May ang presidente sa 2020.
0: Dahil may... Yan, konsalidad. Bako man madalin pagtusyon.
1: Kaya nabigilin ka sa nangyayari niya. Yan ang magkatap ka.
0: Ay na yan. Dadaog sa impeachment si... Yun na yan ang maga ng presidente sa dawa. Si isa'y ibulang mo. Dahil isipon mo. Yung... Makang salbado na siya eh kasi ano pa man na yung kaka-impeach may confirming do dahil ni support yan inihong majority na Sara Duterte eh. Kaya dapat hailing tan sa masunod
1: kagal na importante maging apagabot pati para pat napaibokin dahil sa mga nagal kaya
0: ganyan eh. Buda, sige pati lalo IDS, hilingan mo IDS mo niyan.
1: Iwan eh.
0: Sige, kasi, di ba, may kasi, sabi kang sarong abogad, nagkabiriyo ngayon, so gabos ngayon, pulana ng sarong presidente. Ang gulat ako kasi, pati yun ay nabogado.
1: Okay, ako, kung nga ko na nadala, totoo.
0: Ako ta sabi ko, di piso nagpirili, isilman, uli nagulok na lang ako.
1: Hilingan mo ang mga, may mga yaong na dinado, kung itig ka parang na,
0: mapagal sa Pilipinas kung
1: mapagal. Kanya-kanya ang tao kanya kanyang opinion.
0: Iyo po.
1: Wala talaga.
0: Iyo ta kasi

0: prinsipyo para sa nangyayaan kunyan bako malinig nandulto ngayon dyan sa plant control mga mali
1: ito sa nagat sa question talaga magturba barangay kasi nang araw pa nang isawa
0: iyan ang prinsipyo ka ng mga DDS. Kaya sa DDS na, kunyan, sa mga nagkukontra.
1: Oo, talaga yung araw yan. Talaga sa mga nagmamas yung araw pa yan.
0: Iyan. Para Rias nga, humapot ka. Kasi sa nga yan, Rio ngayon, mga ito talaga.
1: Para malinig, kaya kung minsan nga ito, parang ano?
0: Pagkat. Thank you. Ako, sa mga animal, kita, daiman kita, kung sa, ay nihong advocacy ninda mga tukad mga hayop kita duman kunyan inugang yung way lang kung paano sinda mag-call kang attention ang satuya pong gustong puka. Hello udto tabi.
2: Hello idol.
0: Ay nangudto ka na nangud yeah. Ay piyesta baga
2: kaya sa Martin Dixon
0: yo sige na ano lamang pangang reaction mo kan sa Senado
2: ba giribuli for nilibad ang kan mga kalukuhan ninda.
0: Oh, nagasudaro nagreklamo no kay nasa majority sinda.
2: Sudan ni Ikyo.
0: Kunya ni pangilinan ta
2: sa si Sharon Kompana.
0: Ano?
2: Nimo ko muna.
0: Sharon man ini.
1: Ano ni gabi man yo gabi.
0: Ay, wala gabi. Oh.
2: Kada hiliga pa no.
0: Oh, pwede ba ba bad sa kun kun sinador Robin Sharon
2: Kompana. Kalo minalibo.
0: Ay, man ang gada. Bes kay ako maka. Oh. Iyon man ang God.
2: Baka yung may dagi talaga yun ito. It's niya yun yun eh.
0: Oh, had shit. Nahiling. Di ba yung man ang sa'yo?
2: Hello.
0: Arin ito. Sorry.
2: No.
0: Suswisyon. Na pagyan.
2: Ito.
0: Mara.
2: Pero maganda man ang kang user, no?
0: Ano eh, mapairipit.
2: Yeah. Puso kang inot na nakagit. Oh. Ano ganyang mga alpaka?
0: Ay, sumayo mananggat. Iyo, adi! Mananggat. Oh, mananggat. Dakulon ko na manline-line. Eh, sutindahan kang cellphone dyan na. No! Ang memorya mo makuso.
1: Tira!
2: Open pa.
0: Eh, yes, sir. Sige. Ayo.
2: Dai. Pasanan sinday.
0: Ako pabor ako kay ito ano? Na sumang impeachment eh, Vice President.
2: Tao. Ayo. Tao man na.
0: Ayo.
2: Talaga. Bigin siya na. Bung.
0: An pigadit ka ditan ko garing. So tinaram kan sarong abogado na si Edward Tamora gini. Edward na su apelyido kay ni. Nalingwang ko su letter C. Oh, na an mga pata sa raro ngayan pagkapaganan ng sarong president.
2: Yeah.
0: Eh, di facial ko ba yun? Paano ko na yan ang mga impeachment?
2: Anyway, hindi ang impeachment na si Sarbi din siya.
0: Yo, kuta.
2: Ano, mag-aadaan. Dahil mahal ang political care ninda.
0: Kundi, ang hiling ko, impeachment araw kayo ni, bako na Supreme Court na, tanganing mas magayon. Doon na sinda makiaram sa politika. Mahiling mo dyan, iguakip talaga.
2: Dyan sa mga amunin.
0: May political bias. Political bias nga ka, kung politiko, alangan manday. Ngunyan, kung nangyong pitch, dadaroon sa korte, Supreme Court ang magkakapod kayan, mas magayon. Mas magayon. Iyon mo sa buto sa tao, madada dyan. Kung ang magkapod kayan, mas sa ustisya ta sa Pilipinas, sir, kita sa korte.
2: Ba't yan? Mga politiko
0: mo. Totoo man talaga. Ngan man na, sa sambawa ngaya, kung halimbawa dahil nakita kitultul na dyan, malog eh. Kaya sa sakupong kita ka na ICC, dahil masiguro mga turugot na ibang nasyon na ibang kung mga kaso talig di. Diba?
2: Hindi ba? Kaso, isinampa dumas.
0: Hindi
2: tapos ayun.
0: Oh, yan ang din data. Okay.
2: Yan ang
0: din data. Ano?
2: Kaso siya. Kasi siya napakarot siya.
0: Oo man, kasi aram mo naman baga. Haloy na siya. Haloy ng tanim ayan. Mayor pa sa Davao. Iyon na iyan. Talagang maski anong gibuhon mo. Pareho kayong Ruben Padilla. Dawa, suloon mo iyan. Mga nga mo'y Duterte iyan. An kunyan kaya.
2: Kapangan na siya ni Inday.
0: Ayun. Kaya nga ni Bagugut ninda. Na si Inday ang makapos.
2: Mandi, ikaw nagigot mang siba to.
0: Arog man sa na iyan kaya. Ta, kang inod pa. Iyon na iyan. Si Bawa anong Duterte talaga yan. Pero si Bongo. Kakabaraan yan. Tapos hindi nag-iribahan. Haloy ng panahon.
2: Duterte kaya nag
0: iyo baga ang nagdara si Duterte.
2: Kandidato, mag-arastos
0: ah. Yan. Kaya grabe ang utang na buot baga ninda sa mga Duterte. Oh. Kaya daw anong ganyan. Kasi ang kunyang kayan, ang apod nga ni Kenny sir, ang pigserbihan talaga, bako man kitang mga Pilipino, suamo.
2: Suamo
0: ninda. Ayun yan.

0: Isang patunay na maganda ang benepisyo sa katawan ang bigay ng Best Cafe.
1: Starting my morning right with Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. It is a perfect combination of 6 most popular medicinal plants clinically proven by a great number of research studies to be very effective in helping prevent and cure several diseases. No sugar is added because it is sweetened by stevia, linked to numerous benefits including lower blood sugar levels. These plants are carefully selected and mixed together in every sachet of Best Cafe. Don't settle for ordinary coffee and try this healthy coffee with Herbal Mix for yourself.
0: Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black, also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix, 12 pesos lang per sachet.
2: Ang pagpapanatiling malinis ng ating paligid ay nakakatulong sa paglinis ng ating pinagkukunan ng tubig. Ang mensaheng yan ay atin sa inyo ng Tabaco Water District. Magbayad ng maaga para iwas aberya.
3: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat, Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng Luyang Dilaw at Luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, humahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming benepisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
4: Broadcasting live and proud from the City of Love, reaching out to every Bicolanos on air and on the web with timely information, through news and public affairs, now made more credible, more precise, the most trusted radio station in the district, bringing more to serve you more. This is One Radio 91.3 News FM.
5: It's a minute after one on One Radio.
4: Sa kada pagtalinong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta sa One Radio.
5: Sa One Radio, 91.3
4: News FM. Kada oras, may bareta.
6: Maray na hapon, Bicolan dya, uyanaan bareta sa oras na ini natod sendo. Kan Best Cafe Green 6-in-1 with Herbal Mix, healthy ka na asak, sika ba? Mababakalia na sa mga butika at sa supermarket nationwide. Nangangapoda na ang pamilya kan mga biktima kan War on Drugs campaign na day pag-ulangan ang posibleng pag-aresto as in pag-surrender kaya Senator Ronald Bato de la Rosa. Sugun kay Vice for Life and Rights Coordinator Rubilin Litawa na day dapat nagtatago ang Senado ning kaso kundi maging parte kan proseso kan pagpapanimbaga sa maiwasang pagagadana sa mga biktima kan gera kontra droga. Dugang pa niya na dapat na isurrender si Senator Bato sa International Criminal Court ulit abasado sa liyan sa ipuhan na maipotob ang warrant of arrest. Sinabi man sa buot kan mga biktima na inyan panahon nga ni manindugan as indangugon kang Senado ang agrangay kan mga biktima. Iglalao maninda na maipautob ang proseso sa madalian na panahon, urog nangon niya na nag-issue na minwaran ng baray sa ICC laban sa senadora. Para sa grupo, malinawa na dapat mapanimbag ang gabos na envuelto sa pagagadana sa mga kababayan sa kampanya ni dating Presidente Rodrigo Duterte. Yan ang bareta sa oras na ini dapat lambang bareta aramo. Ako si Bernadette Manamo na tingto ko na.
4: Sa kada pagtalinong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta.
5: Sa One Radio,
4: One Radio, 91.3 News FM. Kada oras, may bareta.
7: One Radio, News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia.

hapon, mga katindugan. And welcome sa imong daily coffee every afternoon. Siyempre, except sa Best Cafe Green. Ako naman ang magiging kape na mapakilig sa imong mainit na pagkahapon. Welcome po sa One for the Heart. Ni po si DJ Chloe, the Love Ambassadress. And kamo nakatutok, dito sa One Radio.

Kung padaba mo kaya, direktahon mo na. Roel Cortez, iniibig kita para sa mga nagmamahal. Nagmamahal ka ba today? Ikana T. Hello po and welcome sa programang One for the Heart. What If Wednesday Edition with me, DJ Chloe, the Love Ambassadress. Kumusta mga padaba ko? Kumusta sa indong pagkahapon? Oy, Mayo 13 na. Kung eleksyon, karamas-kamas na naman. Nagruluwasan sa memories ko su eleksyon. Anyway, sarong mainit na pagkahapon sa Tuyaga Boss. Syempre sa mga yaraong tabi dyan sa mainland, upland, and island barangays kang Tabacau City, the city of true love. Sa indo may piyasta ko niyan. Susunod ba ni Manoy Romel? Sige, hilingon ko at syan. Anyway, sarong mainit na pagkahapon man. Syempre sa mga neighbors ta sa Malinaw, Tiwi, Malilipot, Bakakay and Santo Domingo Albay, sa bilog pong Albay, syempre. And the whole Bicolandia, maray na hapon. Sa gabos na abot kang sa kuyang hangaw, ngunyan na Wednesday. Syempre, inod sa gabos, happy birthday sa mga nagsiselebrate kang sa indang birthday today. Sa mga nagsiselebrate man kang sa indang espesyal na aldaw, ay sa mga couples dyan. Anniversary nyo ba ngayon? Ikaw na. Sarap na naman na nakaka-overthink na What If Wednesday. With our question of the day, syempre, hatod po sa Indokan Botardo, Gcash padala. PM nyo po si Miss Jen Botardo, ha? Kung kaipuhan po nindong assistant sa pag-troubleshoot kan sa indong Gcash, may natabangan na naman tabi si Miss Jen Botardo na makuha ang sa iyang Gcash. Maski na nga ni day na siyang active or bako na active so sa iyang SIM card. Nakuha niya manggiraray su sa iyang Gcash. Sa tabang po yan ni Miss Jen Botardo, GC Botardo Trading. Siyempre naman may Cebuana padala po sinda, no? Authorized na po sinda kang Cebuana sa mga gusto pong magpadala or mag-claim. Salamat man sa Tabacau Electronics at AA Berces Street, San Juan, Tabacau City. Kung kaipuhan po nindo ni barato asin de kalidad ng mga electronic spare parts, sabay! Available yan sa Tabacau Electronics. Pasiling lang tabi ka mo, beat na Kembot from Centro. Yaw ka na po sa Tabacau Electronics. Barato, de kalidad. Asin, maurag na serbisyo. Ating What If Wednesday question of the day. Sabi nga ni Baga mga katindugon, importante ho na marayang oras. Diba? Day tapagsayangon ang satuyang oras. So make every second count. So ang satuyang What If Wednesday question of the day, what if last day mo na today? Again, what if last day mo na today? Anong gigibuhon mo? Will you spend your time with the ones you love? Gagawin mo ba yung mga bagay na hindi mo pa nagagawa? Pupunta ka ba sa mga lugar na hindi mo pa napupuntahan? Haber daw, 0927-996-5002 po ang satuyang text line. Pwede man po kamo ang bisita kay DJ Chloe, the Love Ambassadress. And i-comment na ang sa indong simbag sa satuyang daily post. Katindugan, what if last day mo na today? Sige, comment mo na yan, ha? Announcement mo na kita. Announcement po. Magkakaigwa po ning water interruption sa aga, Mayo 14, kung alauna hanggang alas 7 ng pagkabanggi. Dahilan po yan sa mainline leak repair on the 12-inch PVC transmission line at Barangay San Antonio. Magtiri po na pong tubig. Sa agatabi po, alauna ng pagkahapon hanggang alas 7 ng pagkabanggi.
magkakaiba po ning water interruption. Okay? From Tabaco Water District. And announcement sa mga gusto pong mag-apply bilang teacher or professor. Nag-hire po or hiring po ang Tabaco College and applicants for teaching positions in various baccalaureate programs. Arugtawi kang social sciences, agriculture, nursing, electronics engineering, business administration, and elementary and high school teachers. Kung ikatabi, pasado sa licensure examination sa imong field, preferably with master's degree and with good moral standing. Pasiring ka lang tabi sa Office of the Vice President for Academics sa Tabaco College No. 5, Tomas Cabila Street, Tabaco City, or i-contact po ang 0908-625-9093. Bitbit po ang sa imong application letter, resume, copy of diploma, and transcript of records. Oras na po, alauna 28 na. And of course, more songs coming your way, kaya di ka lang magtutok. So One for the Heart on One Radio 91.3 News FM.

0: ako. Ang cute-cute talaga ng pamangkin ko. Mana sa titang nurse na maganda. Oh, 9 months na itong pamangkin ko. Dapat mabakunahan na ito ng MMR para sa ligbas, beke, at German measles. At meron pang IPV2 na dagdag proteksyon para sa polio. Kayo ha, kumpletuhin ang bakuna para siguradong lumaki ng malusog si baby. Tandaan, WAIS pagkumpleto ang bakuna ni baby. At ang WAIS ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.
1: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabuna? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito. Pag ginamit mo na, damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drugs Administration.
2: Are you looking for a conducive place perfect for your staycation with your family and loved ones? Come and visit Vince Hometel, one of the newest hometels in the city of True Love. With spacious air-conditioned room, hot and cold shower, with wide and secured parking area for your vehicles. Located at Zone 6, Fatima, Tabaco City, near Fatima Port. For inquiries and reservations, please contact 0907-637-6946 or message at our Facebook page, Vince Hometel. Hurry, book now. We are excited to accommodate and assist you. See you there. Vince Hometel, your home away from home.
3: Bes, huyan ka palan? Marino digdi, may dumanon kita.
4: Ha? Nata, masaing ka.
3: Aw, maduman ako sa B2B Star commercial. Sampang kang tambakan kang tricycle, mabakal lamang kidagdag na gamit sa harong.
4: Nata, sa B2B Star commercial ka paman mabakal? Anong igwa dyan?
3: Aram mo kaya, Bes. Bararato ang mga barakal sa B2B Star commercial. Apwera sa mga gamit sa harong, argan lamesa, asing bangko, igwapasin dati kitchenwares, plasticwares, linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, dry goods, kawatan pang-aki, school supply, at in party needs. Baka ma-birthday ka na next week?
4: Ay, iyo, Bes. Sabi man ng God ni Mother, bararato mga bakalan dyan sa B2B Star commercial. Duman naman lugod ako mabakal kay mga pan-decorate sa birthday ko. Pwerte yun man palan. Bukod sa barato na, madali pang hanapon sa sentro kang tabako. Diyan lang sampang kantambakan kang tricycle.
3: Oh, anong patigahalat mo? Mus na!
4: Magpabit!

0: Quaco City's Team Dugun
1: na radio station.
2: One radio.
0: 91.3 News FM.
3: Biyahe ka na naman? Make sure ready ang sasakyan mo sa South Speedway Automotive Center. Siguradong alaga ang ride mo. Available ang dekalidad na tires, batteries at oil and lubricants. Plus, complete service pa. Computerized wheel alignment, tire changing and wheel balancing, under chassis repair, change oil and tune up, ATF dialysis and rotor disc resurfacing. At eto pa, sa bawat bili ng tires, free mounting, wheel balance, mag clips, at tire valve. Sulit na, di ba? Visit us at Laho Road, Legazpi City, at sa Puruk 7, San Lorenzo, Tabaco City, Albay. Call or text now at 0921-660-2099, 0951-219-4330, at 0092-229-3358. South Speedway Automotive Center. Biyahe mo, siguradong smooth at safe.
4: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
5: Power Sales Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay.
6: Mahalagang paalala, ang Power Sales Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Hanap ninyo ang dekalidad, asin siguradong serbisyo. Construction supply na talagang barato. Asin, asertado. Jaya Enterprises.
8: Jaya Enterprises.
7: Makukuha ang gabos na kaipuhan pag-abot sa hardware and construction supply. Arugan, gravel and sand. Boulders, 3-4 fresh gravel. Dumping materials. Hollow blocks, 3-4, 5 and 6. Decorative blocks, luvy blocks, and electrical supply. Plumbing materials, asin, gabos na klase ng semento, Arugan, Mayon Porcelain, Mayon Portland, Apple Green, Apple Premium, mga kabilya, steel bars, plywood, asin, mga pintura, mga yero, coco lumber, good lumber, asin, solid doors, asin, kadyakul pang iba. Available naman ang Paymaya. Kung sain, pwede ka mo mag-Gcash in and Gcash out. Asin, magbayad kang bill sa tawad, home credit, dakulun pang iba. Debit card. Asin pwede nindong i-home credit ang mga kaipuhan nindong hardware materials sa baratong presyo. Presyo asin servisyo. Garantisado. Kayang-kaya pa ng bulsa mo. Jaya Enterprises. Makukuha sa Zone 7, Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Jaya Enterprises. Owned and managed by Mr. and Mrs. Erwin Billion. Mag-text or mag-apod sa 0908-813-1564 or 0936-367-0616.
8: Jaya Enterprises.
9: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
10: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Legazpi City. Gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
9: Araw-araw gawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
11: Ang init!
12: Batata!
11: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
12: Batata!
11: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
12: Batata!
11: Sumubok na nitong bago! Introducing!
12: Batata!
11: Bagong juice drink na dibibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking
12: Batata!
11: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimiling and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
12: Batata!
11: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
12: Batata!
11: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang
12: Batata!
1: Diabetes. Isang pangmatagalang sakit na kailangang pantayan, nangangailangan ng matindi panlaban.
2: Boss Herbal Capsule.
1: Pinagsama-samang panaba, okra, saluyot at panax ginseng, nakatutulong para mapanatiling sapat ang dami ng asukal sa ating dugo. Labanan ang diabetes, regular na ehersisyo, tamang pagkain. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
13: This is One for the Heart with DJ Chloe. One Radio 91.3 News FM.
14: Tindugo na.

ang munisipyo beside 3R Chicken Corner. Sa Tabaco sa Chow Palace, PNR Road, Santo Cristo, Hampang kang San Antonio Church, Kararaya kang Manok ni Osang Basud, sa Hampang Tabi kang Novo and American Grocery, sa Balay sa Udan, and sa Kinale, Kanto kang Prutasan sa may mga gas station. Sa Tiwi, sa exit kang simbahan, beside Manok ni Osang Tiwi, and tapat kang Shot Puno, tataning kang munisipyo. Thank you po, Miss Jen Botardo, GC Botardo Trading. Hanapon po sa iyang Facebook account. Mag-PM lang tabi sa iya kung ikaw may kahaputan or concern sa cash in, cash out, or sa imong e-wallet. Mapa-atome man yan, GCash, GCredit, GGives, Shopee Pay, TikTok Pay, as in Ibaba. Salamat man sa Tabaco Electronics. Available po dyan ang wires and cables, laptop chargers and power supplies, capacitors, electric fan spare parts, washing machine spare parts, refrigeration and air conditioning supplies, sinibaba pong spare parts and supplies. Mako kasi na sa AA Bursa Street, San Juan, Tabaco City. Thank you po, Tabaco Electronics. Mga katindugon, what if last day mo na today? Sige. Sabi ni 5183, Ate, kung last day ko na po today, ang sako nagigibuhon, gabos na kaiwal ko, tataraman ko sinda na day ko sinda papatahimikon. Una ko man lamang kung ano na. Sige. Grabe. 5713. Marina hapon sa Gabos from Tim Laundry Shop at Kobo Tobacco City. Hello kay Ate Grace and Janice. Hello po sa yaraon dyan sa Tim Laundry Shop. Hello 3112. Pa-shout out naman po kay Maricel Balayo, Susan Balbin at Kikay Kai Minya Buwaraw Ohena ng Buwaraw Eatery. Ay, hello po! Uy, kamusta ka mo dyan sa Buwaraw Eatery? Namiss ko ka mo dyan. Namiss ko sa text mo. Sana ox na ox ka mo dyan. Ay, hello pala sa Facebook commenters. Isa to yung what if Wednesday question of the day. Last day na dangon niya ni Manoy Romel Vendal. Sabi niya, maduman ako sa Senado, tamparuson ko lang si Idol Nindong Robin Buda, si Kalbong Bato. Maugman ako. Just kidding, pero makauyam na para hiling balita nasyonal. Iyo ba gano? Maguluhon na ang satuyang Senado? What is happening? Ano na? Eh, syempre naman, kung ano tabi ang nangyayari sa Senado, no, it's somehow, it's a reflection kung ano talaga, ano din ang estado kang Pilipinas. So, not until na maayos iyan, magiging maayos din kita. Kaya, sana naman sa mga senador, no, sana saro lang talaga ang satuyang obheto sa satuyang pagsisirbi, di ba? Dapat protektahan ta ang gabos na Pilipino. Pero ako, bukod na magpara comment about politics, kasi again, I'm apolitical. No? Ibig sabihin, hindi akong tigkikilingan, hindi akong tigpoprotektahan, hindi akong tigsusurog. Kumbaga, para sa kuya, di ako nag-engage. Di ako nagpapara-comment pag-abot sa politics. Pero, it's good to know, no, with the rise din of social media, na igaw na kitang kusog. May kusog na din sa mga ordinaryong Pilipino para mag-voice out yung sa inang mga opinions. Pero, syempre, sa pag-voice out na sana, maging sensitive din kita.
Okay, okay. Thank you, Manoy Romel. So, sa iyong gigibuhon sa last day. Hello, Abrera Jinchan, kay Jen Basmayor. Cherry Borja, pa-shoutout kay Madam Arlene Borag, Bongay, sorry. Arlene Bongay, Melva Bueno, Grace Vermas, and Nerissa Villanueva. Thank you. Teresa Jimenez, hello sa inyo dyan sa San Isidro, Ilawod, Malilipot Albay, sa Family Belches. Maraming na hapon. Kay Rijun Virgo Bobbies. Hello sa inyo dyan sa Rijun Barbershop, Zone 4, San Vicente. Maraming na hapon. Rihala Shane, thank you and sorry sa gabos. Halato na lang nindo ako kadabangin. Natanong gigibuhon mo. Manggugulo ka. Days Borromeo, hello po DJ Chloe. If last day ko na today, matravel mo na ako sa universe. Paano yun? Daida pwede, sabi ni Reggie Perez. Hindi ko pa nahahawakan ang 7 digits. Ay, ayan. Kaya baga, live every day like it's your last day. Ano, dapat di ka magtunong talaga hanggat di mo tansaan. And I'm with you. Sige, mga kadinggugon. Magabato na hapot. Pero, you know, magayon baga tabing kahaputan ni Nino. Kasi, minsan baga sa sobrang bisita na sa life, trabaho, eskwelahan, heartbreak, mga pangarap, mga goals sa buhay, pero baga nalilingawan ta ng limitado man sana ang oras ta sa kinaban. Pag naaraman mo tabi na last day mo na sa earth, anong gigibuhon mo? Oh, may mga tao na nagsasabi na aapudan ang sa indang pamilya, ma-sorry sa mga taong nakulugan ninda, no, may mga maamin, mapasiring kung sain, ma-travel, makaon, kang paborito nindang pagkaon, or may mga taong tigpipili na maging tahimik lang, para bang i-internalize lang, no, tanggapon lang na iyon na ini ang last minutes ko sa earth. Pero very interesting, mga katindugon, kasi most people, pag hinapot ta kiarog ka ining hapot, bako kwarta ang sa indang pigiisip, no? Usually, most people, may mga tao na kadaklan, ang naiisip tinda during the last hours of their life ay, syempre, kapayapaan, no? Pagkamuot, closure, mga taong importante talaga sa tuya. According sa studies, mga katindugon, about sa end-of-life reflections, kadaklan databi sa mga regrets or pagbasol kang mga tao, bako dapo dahil sa kulang sinda sa mga naabot sa buhay. Kundi, kadaklan dapo, nagbasol sinda dahil wala sindang masyadong oras sa indang pamilya, dahil nindang inibos sa mga bagay na gusto nindang gibuhon, or natakot sindang magpakatotoo. No? Garbaga, mga katindugon, reminder siya na ang buhay bako lang sa pag-survive mo sa kinaaban. No? So, dapat talagang tatao kitang mabuhay as in mabuhay. Imagine, may mga tao na sa last hours or last day kang sa indang buhay, mas pigiisip pala ninda. So, nagkulang sinda na kioras sa indang pamilya, no? So, dapat talaga, habang nabubuhay, bako importanteng maray ang kwarta, no? Kundi iso oras na tigtatauta sa mga padabata. So paggibo kang mga bagay na gusto tang gibuhon, na kumbaga, munya na nabubuhay kita, pero natatakot kita maggibo kang mga bagay na dapat ginibot ako ta years ago. Kung noa rin kita, madaliin ng maano, mategibumbum, saka ta maiisip yun. Diba? Sa sobrang takot ta while we were living, naging regret ta siya in the end. Scientifically speaking, mga katindugon, mas nagtatakda sa tao ang sa indang experiences kaysa sa mga material na bagay, no? Kaya minsan ha, ini-reminder na ini sa indo.

0: magiging redundant na kita digde. So, reminder tabi, sa tuya aga boss, mga katindugon, while kaipuhan tang material things, syempre naman, day na kita maglokohan digdi, kaipuhan ta man bagang kwarta, nakakapagpaugmaman bagang kwarta, kaipuhan ta, tanganin, may pambakal kita, kipagkaon, so basically, it's a need. Pero, minsan, so mga simpleng, you know, late night kwentuhan, simpleng road trip, you know, just hugging someone you love. Ito palang tabi, mga katindugon, na mga bagay na ito na dai basta-basta talagang mapapalitan na hanggang sa huling hininga, iyo ito ang narurumduman ta. So, ngunyan pa sana, kung may padaba ka na sarong tao na garumaga, haluyun mo nang dai na sabihan na I love you. Haluyun mo nang dai na kaistoryahan na mga friends, mga pamilya na nasa ibang lugar, nasa ibang bansa. Dai mo talaga maaraman, dai mo masabi kung noon rin ang last day. Pero, yun pala yung mas importante, mga katindugon. Importante na madamaninda na yaon kita sa taningninda. Siguro, ang pinaka-importanteng hapot, mga katindugon, bako dahil, or bako ano ang gigibuhon mo, kundi, hinalat mo pang maging last day bago mo gibuhon ang mga importanteng bagay. No? Kaya, kung gusto mong magpasalamat sa sarong tawong dakulang impact sa imo, gibuhon mo na right now, right away. Kung gusto mong magpatawad, baka ngunya na ang sign na magpatawad ka. Kung halimbawa, may pangarap ka na pirming atrasado dahil natatakot ka, baka panahon na para punan mo iyan. Kasi bako ta kapot kung noorin matatapos ang buhay ta. Pero kapot ta kung paano kita mabubuhay habang yaong pa kita digdi sa kinaabang. Wow, biglang naging deep yung ating conversation. So, kung naghahalat ka kisay na gibuhon ang sarong bagay na natatakot kang gibuhon, maybe this is the right time for you to have the courage to do what you want to do para wala kang regrets sa huling hininga mo. Okay?
1: Tama!
0: Kung gusto mong makaukod magmotor, go! Kung gusto mong mag-travel, go! Diba? Kasi na yung mo aram kung saaga makaka-travel ka pa. Saaga magigibong mo pa ini or ito. Oras na po, alas 2:24 na ng pagkahapon. Abay, naging deep yung ating conversation today, ha? Anyway, tugtugan muna tayo sa ating programa One for the Heart on One Radio 91.3 News FM. Tindugo na.

0: No segregation, no collection.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
1: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
1: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
4: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
5: Your favorite songs with DJ Chloe. One for the heart. One Radio, 91.3 News FM.
6: Tindugo na.

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Dugo na.
2: Heads up sa gabos, mag-aki ugurang man ang St. Anthony Infirmary PhilHealth accredited na ang nasabing ospital. Bukas 24 oras ang sa indang mga serbisyo, arugan, paanakan, laboratory, consultation, check-up, confinement, as in iba pang serbisyong medikal. Para sa iba pang kaputan, manungod sa sendang serbisyo, pwede tabi ka mong mag-apot sa cellphone number 0981-259-4827, or you may also like and follow their FB page, the St. Anthony Infirmary. Sa St. Anthony Infirmary, igwa naman, kibutika.
1: Marhay na bareta. Sa St. Anthony Infirmary, pag 4-piece member o PhilHealth ng MASA, beneficiary ka, as in mapa-confine, no excess or zero balance ka. Wara kang babayadan. Para sa iba pang mga kahapotan, manungod sa mga serbisyo kang St. Anthony Infirmary. Pagduman lang sa Purok 1, kang San Antonio, Tabaco City. Or mag-contact sa cellphone number 0964-093-7074.
3: May mga araw talaga na ang bigat. Yung ramdam ko, ang pananakit ng katawan. Maging pamilya at kaibigan, walang takas sa sakit ng katawan.
4: Buti na lang, may Fast Relax. And I want to share the relief.
5: You too can share the relief. Fast Relax. May ibuprofen at paracetamol. Share Fast Relax. Share the relief with the ones you care about.
6: Ibuprofen plus paracetamol is the generic name of Fast Relax. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Pumapaypak na ba ang generator mo? Huwag ka na mag-alala. Narito na ang Bombita Generator Repair Services. Bombita Generator Repair Services. Maaasahan sa generator repair, maintenance, and troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator. Gaya ng Denyo, Isuzu, Cummins, Yangdong, Promate, and Greenfield Generators. Nag-aayos din kami ng portable generators, gasoline at diesel engine generators. Kung naghahanap naman kayo ng malalaking generator for sale o piyasa, mag-inquire na sa Bombita Generator Repair Services o hanapin si Mr. Ryan Bombita sa Facebook page, Bombita Generator Repair Services. Ang aming main shop ay matatagpuan sa Pilica, Marines Sur. O maaari din pong dalhin ang inyong generator sa Zone 6, Fatima, Tabaco City. Kaya't kung pumapalya na ang inyong mga generator, tumawag na sa 0946-739-4073. 6739-4073. Hanapin lamang po si Mr. Ryan Bombita. Bombita Generator Repair Services. Owned and managed by Mr. Jack Bombita.
8: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
9: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
8: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
9: Sige, papalaundry ko na lang.
8: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
9: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
8: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
10: Available in all supermarkets near you.
11: The great way to transformation is here. Presenting Rejuvian Color Splash, a permanent color shampoo. Feel the transformative power of our unique formula designed to breathe each strand to life. Do it yourself. Leave it for 30 minutes and voila, you witness the change you've been waiting for. Look extraordinary with Rejuvian Color Splash, a permanent color shampoo. Available in medium brown and natural black. Look hot and be cool with your new hair.
12: Isang patunay na ang Q-Sai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
13: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko tong Q-Sai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grapeseed oil. Ang dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Q-Sai, nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
12: Yan ang Q-Sai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
14: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
15: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points.
16: Kilabot ng mga dalaga
15: dahil sa ERA.
17: At sinong kalabot?
18: Fesh, hindi ako.
19: Makidistro.
20: Parang walat.
21: At parang vatang-vata
22: dahil sa ERA.
23: Goodbye, pimples.
24: Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
25: ERA, 3-in-1 soap. Enriched with arbutin, glutathione, and collagen.
26: Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis at gumanda.
27: Ako si Salvador.
28: Sa gabi ay
29: si Salvi na.
30: Malatyosa ang ganda.
31: Dahil sa ERA.
32: ERA 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
11: This is One for the Heart with DJ Chloe. One Radio 91.3 News FM.
13: Tindugo na.

81.3 One Radio Tindugan City with Para Sa Akin. Oras na po, 8 minutes before 3. And again, I came to realize, mga katindugan, na kung ano man ang mga gusto tanggibuhon during our last day ay ang mga bagay na kaipuhan tanggibuhon right now. What do you think? Ano sa hining mo, 7628? Sabi niya, if last day ko na sa Earth, itutugon ko sa mga aki ko kay Bienan, gabos na kaipuhan ninda, and padabaon sin Daki Maray. Buda, syempre, muya kuman mo na makatana, kam, Dubai Chewy, tapos pork sisig sa, not sponsored, pero baka naman, Mang Inasar. Okay. Uy, di pwede ako nakatana ng Dubai Chewy. Iyo, same. Dapat matanaan ta mo na iyan bago kita magtalikod sa kinaaban. Baka naman may pa Dubai Chewy ka mo dyan. May ka pa natatanaan. Baka naman. Sige, salamat po sa imong text message. Likewise. Yehey, sa wakas, sabi ni Panguyan. Sige mga katindugan, isipon mo na sa natabi, kung last day mo na sa Earth today, masasabi mo bang you lived or you just survived? Life is short, kaya choose peace habang may oras ka pa. Choose to do what you want to do. To continue doing what you stopped. Para maging fulfilling ang iyong buhay. And again, kung ano man ang simbag mo tabi, kung ano ang gigibuhon mo sa last day kang sa imong buhay, I believe it's something that you really have to do right now. Huwag mo nang palalampasin ang chance. Dahil ako na to, ako na yung sign mo na kailangan mo yung gawin. Kaya Agora Bells ka na. I got you, girl. Masunod na po ang Tugtugan on One with Erickson and Berna. Ano na naman daw ang hanash kanduang ini? Hilingon ta. Magdangog tabi ka mo masunod na. Siyempre, digdi ka lang magtutok sa One Radio 81.3 News FM. Tindugo na, tara na at mag-Best Cafe Green para healthy ka na, sexy ka pa. Bye everyone! Kutabi mo pa-aram na. Salamat sa Indugo Boss. This has been DJ Chloe. Stay beautiful, stay sexy, stay healthy. Bye-bye!

0: The 3 o'clock prayer was brought to you by Blue Peak Studio, Photography Beyond Limits, Doctora Judith and Mayra On and Family, Attorney Jomar Madrilejos and Family, Romeld's Dorothy Marketing, Miss Maria Salome Villanueva and Family, Municipal Councilor Belen Borjal Celiona and Family of Malinao Albay, Mrs. Martha Angela Mirasol, June Bunayon Fruit Stand, 6568 General Merchandise, Clemenya Family,
1: Miss Eden Banawon and Family of Zone 5 Kanaway Malilipot Albay.
2: Broadcasting live and proud from the City of Love, reaching out to every Bicolanos on air and on the web with timely information, good news, and public affairs. Now, made more credible, more precise, the most trusted radio station in the district, bringing more to serve you more. This is One Radio 91.3 News FM.
3: It is now 2 minutes after 3 o'clock on One Radio.
2: Sa kada pagtalilunggang orasan, may mga pangyayari. Dapat mundong maaraman. Kada oras, may bareta sa One Radio.
3: Sa One Radio 91.3 News FM.
2: Kada oras, may bareta.
4: Maray na hapon, Bicolan dya, uyanaan barata sa oras ni Nina Tudsendo. Kan best ka, Filipina 6-in-1 with herbal mixed. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakalian na sa mga butika as in supermarket nationwide. Ikinaugma kan Albay Schools Division, an anunsyo kan gobyerno probinsyan kan Albay na pagkonstruwir nindugang na 19 classrooms para sa probinsya sa school year 2026. Sa 2020, sigun kay Albay Schools Division Office spokesperson na Froylan Tena, nadakula ang pangangaipukan probinsya sa dugang ng mga classrooms sa pinaglalaoman na makakatabang iniya para sa mga pag-accommodate kan mga estudyante. Aminado kayo ng opisyal na kung iguang kagulangan o raot ng mga classrooms para miyantras na pigamit ang mga temporary learning shelter na bako komportable sa mga kaakian, huli sa labing init as in maribok na kapalibutana. Naglalaoman si Tena na madudugangan pa ang 19 ng mga classrooms na ninamaimbitaran ang pagsuksuka na kan mga estudyante na pag-araman na sa pagbubukas kan panibagong school year. Pinaglalaoman ang nasa 300,000 na mga enrollees sa binod na Albaya. Yan ang barata sa oras na ini. Dapat lambang barata aramo. Ako si Bernadette Manawo na tingtugo na.
2: Sa kada pagtalilunggang orasan, may mga pangyayari. Dapat mundong maaraman. Kada oras, may barata sa One Radio.
3: Sa One Radio 91.3
2: News FM. Kada oras, may barreta.
5: One Radio News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia.

0: Napapangaan naman kang ulan. Handa na ba ang mga estudyante? Sa pagbabalik.
1: Pero, ano lang ang mayo? Fast forward. Ay, kumusta nang gabos? Kumusta? Ano lamang ang sa tuya dyan? Ano lamang ang sa imong gibo-gibo mo dyan? Kung ika nagkasambay lang dyan sa imong last nga. Kung ika nagduduyan-duyan, nagpupurpay nga no. Ay, mari na po. Tamag durugtugan si magkirismis ang kita. Dito sa Tugtugan on One.
0: Yes, bago iyan, ba't yung tamunan sa tuyang followers sa Tugtugan on One Facebook page? Yes.
1: Ang mga padalok ng followers kang Tugtugan on One.
0: Sa 113.
2: Ang galing
1: mo.
2: Sana
1: all. Kamu ang, ang bida.
2: Ang galing mo. Sana all.
1: Diba? Ay, sa Merkado Publiko, kumusta ba kaman dyan ang mga partyan ng mga panabakal? Ang mga drivers, tricycle drivers, yipin drivers, project drivers.
3: May pride
1: sa mga nasa indang lunadan man, nagtutok sa One Radio. Ini na po ang Tugtugan on One. Nagkaibaran kami din iba ko sa Rick Sain.
0: Naman po, si Verna Banaon. Okay, kay Mama Rilo Bitinho Wallet. Maray na hapon po. Maray na hapon po sa indong dua, sabi niya. From Purok 3, Santa Cruz, Malilipo. Thank you po and more followers.
1: Ay, sa mga sagtag Santa Cruz, Malilipot, Alma. Mga tirindo ko na dyan. Kamusta po ka na dyan? Ano lamang ang satuya? Ano lamang ang gibo-gibo ta sa maghapon na ining grabing ini?
0: Oy, dako dyan ang paradawag sa Santa Cruz. Liblib lang ina lugar, pero pag naglaog ka dyan, isus na kulon pala ng naka-istar.
1: Oo, day aswangon ang Santa Cruz. Sigurado ako dyan. Day, come on, aswangon!
0: Ay, Stan Isidro ay raya pala ng mga piyesta.
1: Wow!
0: Mga piyesta na.
1: Mga taga San Isidro ay raya.
0: Ang kaso ka ay yan, tama brand out nga ni Isidro.
1: Ay! Talaga!
0: Alas 8 ka, hanggang alas 5 ano, na
1: yan. Matinahim eh.
0: Alas 5 na.
1: Pamista kita kayo rin. Tapos paglaog sa harap. Grabe ng masabawo na. So ano ta? Ahina! Grabe bata ang init niya.
0: Dahil lamang makabijoke.
1: Apaan? Dahil lamang maka... gasod-gasod. Makakurukan ka lamang.
0: Dahil mapapaas.
1: Ay, alas 3 hasta alas 5 lamang kita mag-irestoryahan, mag-tulis-tulisan, mag-turug-tugan. Ngunya na Miraculous. Digi lang yan sa One Radio. Siyempre, ang tindog na. Ay, sa mga repa nagka-comment. Sige ang question for today.
0: Yaw na, naka-post na mga
1: kaya ano pa man ang sa'yo mong pigalat, huyan na, nakahuyag na, bakbaki na ang sa tuyang question for today. Nababalik pa kita ha, hindi lang yan, sa Tugtugan on One, sa One Radio, tindug na.

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Tindugo na! May upcoming event ka ba as inangangaipo nin maurag na lights and sound? Day ka na ma-stress! Sa Madel Lights and Sounds, kaming bahala sa imo! From birthdays, bunyagan, kasalan, church events, anniversaries, graduation as in school recognition, to batch reunions, alumni homecoming, pageants, barangay fiesta and activities, paliga, Christmas parties as in iba pa, may quality sound systems kami na hanggang sa ibong na barangay ang tanong.
2: Wow!
1: Madel Lights and Sounds. Makukuha sa Purok Size, Barangay Liptong, Tiwi, Albay. I-contact lang ang numero 0985-084-3608 o bisitahon ang sa indang Facebook page Madel Lights and Sounds Rental. Facebook account Roland Buban, Madel Lights and Sounds.
3: Bes, huyan ka palan? Marino digdi may dumanon kita.
4: Ha? Nata! Sa Inka.
3: Aw, mabuman ako sa B2B Store Commercial. Sampang kantambakan kang tricycle, mabakal lamang kidagdag na gamit sa harong.
4: Nata sa B2B Store Commercial ka paman mabakal? Anong igwa dyan?
3: Aramo kaya, bes. Bararato ang mga barakal sa B2B Store Commercial. Apwera sa mga gamit sa harong, arugan lamesa, asing bangko, igwa pa sindaki kitchenwares, plasticwares, linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, dry goods, kawatan pang-aki, school supply, at in party needs. Baka ma-birthday ka na next week?
4: Ay, iyo, bes. Sabi man ng God ni Mother, bararato mga bakalan dyan sa B2B Star Commercial. Duman naman lugod ako mabaka kay mga pan-decorate sa birthday ko. Pwerte yun man palan. Bukod sa barato na, madali pang hanapon sa sentro kang tabako. Diyan lang sampang kantambakan kang tricycle.
3: Oh, ano patigahalap mo? Musla!
1: Mag-

0: 101 Radio
1: 91.3 News FM.
0: Tindugo na. We're back here at Tugtugan on One.
2: Si Ramsa.
0: Ay, 42 minutos na magaling sa lalas rasin pagkahapon. Siyempre, public service announcement ko na kita. Ay, ano pala? Aha. Hali sa Tabaco City Water District, notice of scheduled water interruption sa aga tabi ini, May 14, 2026, 1 p.m. to 7 p.m. And, ang area inadequate supply of water to no water will be experienced by your distribution system on the scheduled time and date. Ang reason tabi, mainline leak repair on the 12-inch PVC transmission line at Barangay San Antonio. Salamat. Ay, sa ano man, sasatuya man dyan ng mga teachers, mga aspiring teachers with the escalating student population of Tabaco College. Nag-hiring tabi isinda kang mga teaching positions in various baccalaureate programs such as arukang social science, agriculture, nursing, electronics engineering, business administration, elementary and high school teachers. Kung nasain ang mga qualifications tabi, kaipuhan nakapasar sa licensure examinations in their own field. For example, agriculture. Siyempre, nakapasar ka sa ano, may kinaraman man sa agriculture-related courses. Preferably with master's degree and with good moral standing. Interested applicants may submit the following: application letter, resume, a copy of diploma and transcript of records, as in ang iba pang mga documents sa Office of the Vice President for Academics, Tabaco College No. 5, Thomas Cabela Street, Tabaco City, or magkikontak ang numerong 0908-6259-093. Hurry and apply now! Nag-a-reply. Ay, sa mga ano, pwede dyan sa mga ano kayo.
1: Mga, so, magbago sa
0: licensure examination for teachers.
1: Okay pala, batiyan ko man si Ariane Bibal. Congrats sa school. Barkada man sa for passing the licensure
0: examination. So, kabarkada ko kasuod. Nasa batang ko dyan sa ano.
1: Ano da?
0: Nagdadagi. Pampahali na kang korab niya. Bago iluwas sa bago iluwas sa resort, nag-jogging. Nasa batan ko dyan, saka ko tinaramsay.
1: Oy, pala, yung man, susukuyang kaklasikang elementary na si Charming Gale Plus. Buda kay Laika and Binya, sa nakapasar man dyan.
0: Ay, sa mga kabatch ko man kang elementary, si Christian Bungalpal and nasa Jane Dacuya and Karen Dordas. Wow, grabe, nakulong kami nga ng mga licensed teachers sa muyang batch na bonggang
1: bonggang. Oy, happy fiesta, Barangay Fatima.
0: Wow.
1: Christian Abrera-chan. Oy, fiesta pala din yan sa Fatima. Oy, my friend, Aubrey. Hindi ka lamang na ano-ano dyan, ribok-ribok dyan. Fiesta pala sa inyo. Kaya pala hindi mo ako pigsin.
0: Busy.
1: Happy fiesta, Fatima.
0: 45 minutos na magaling sa nalastrasin pagkahapon. Mabalik pa. At syempre, Tugtugan on One.

0: Labis? Day na maghadit pa. Yaon sa na ang St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal? Day maghadit. Ta sa St. Jude Animal Bite Center makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Mari na sa St. Jude Animal Bite Center ang mataong luna sa kamrot o kagat kan ayam o ikos. Protihiran ang sadiri o kapamilya day ipagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
1: Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa very nice building, Roy Vivar Street, Taihi, Tabaco City, near Amandong Cope Hospital. O i-contact sila sa mga numero 0966-876-1996 o 0970-469-3119.
0: Serbisyong barato, serbisyong may pagkamuot, serbisyong garantisado. Yan ang R3 Cycle Center. R3 Cycle Center. R3 Cycle Center. Makukuha sa Purok 1, Kangkarangahan Boulevard, Bunbon, Tabaco City. R3 Cycle Center. Owned and managed by Miss Elaine Romano. Text or call 0927-558-0219 sa R3 Cycle Center. Iguan ni mga serbisyo, Arukan tune-off, electrical wiring, engine overhauling, FI cleaning, CVT upgrade and cleaning, throttle body cleaning, reset error code, modify oil and change tire. Mababakalman ang mga products kang MTRT Racing Parts, Racing Boy Products, Sun Products, JVT Parts, Tires, Helmets, and Motorcycle Accessories. R3 Cycle Center. Garantisado, may malasaki, asin barato. R3 Cycle Center. Mas pinahiwas, garantisado, may malasaki, asin barato.
2: One Radio, Tinduguna.
3: Tugtugan on One with Erickson and Berna.

0: Broadcasting live and proud from the City of Love, reaching out to every Bicolanos on air and on the web with timely information, good news, and public affairs. Now, made more credible, more precise, the most trusted radio station in the district, bringing more to serve you more. This is One Radio 91.3 News FM. Sa kada pagtalibog kang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta. Sa One Radio, 91.3 News FM. Kada oras, may bareta.
1: Maray na hapon, Bicolandia. Uy na ang bareta sa oras na hindi natod sa indog ang best coffee green 6-in-1 with herbal mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po nindi yan sa mga butika sa supermarket nationwide. Inagyat ni Senator Francis Pangilinan si Senator Robin Padilla katakod na kayo ng planong pagsusunod kay Ninin ethics complaint kontra sa iya asin sinabing magsusunod man min kontra reklamo uli sa subuot na pananakot asin kawaran ng decorum sa Senado. Sa post kan senador, sinabi kay ni na warang bastantong ligan na basihan ang reklamang muamot na isunad ni Padilla asin na pinayuhan ining day maging balat sibuyas. Sigun pa sa senador na day maibibitaran ang matatinding diskusyon asin paglangkaw nin poses sa taho kan na mainit na debate sa plenaryo. Sinabi man ni Pangilinan na kung idadagos ni Padilla ang reklamo, magsusunod siya ng counter-complaint uli subuot sa pagbayulagal sa parliamentary rules kawaranin na proper decorum asin subot pananakot asin harassment namantang nakareses ang plenary recession. Nagpon ang tensyon sa pagultangan na kanduwang senador makalis mapag-ulayan sa senado ang subot harassment asin human rights violations na ginibo ka na mga tauhan na kan National Bureau of Investigation sa pagbalo na pagsiservikan warrant aras da kontra kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Iyan ang nagdag na barata sa oras na ini. Dapat nambang barata aram mo ako sa Erickson Brutas din tuguna.
0: Sa kada pagtalunong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may barata sa One Radio 91.3 News FM. Kada oras, may bareta.
2: One Radio News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia. Tugtugan on One with Erickson and Bernard.

0: sana.
1: One Radio
2: 91.3 News FM.
0: Si Ramsana.
1: Nagbabalik kita sa Tugtugan on One. Ay, oras na to, alas 4:20 rin pagkahapon. Kumusta lamang ang sa mga katoktsugan dyan? Ay, sa mga makarapingon dyan. Abang kita mag-uuri ng storyahan. Ay, syempre, kapihana, Rupropana, Anna, Best Cafe Green, 6-in-1 with Herbal Mix. Pampa-healthy na pampasexy si pa. Mabaw ka lang doon yan sa mabuti kasing supermarket nationwide.
3: Tama!
1: Habang kita mapasiring nasa sa tuyang Turok-tsukan. Turok-tsukan portion. Siyempre, Rupropana, habang nag-higipigop ka kaya mainit na kape. Siyempre, dapat Best Cafe Green.
2: Okay, thank you, Ma'am Analisa Balmaseda, sa pag-share ng sutuyan kaputan.
1: Wow. Thank you, Tabi, Ma'am Analisa. Ay, syempre, dahil alas 4 na, mapasiring na kita sa tuyang portion na Talk Tugan. Ang sa tuyang Talk Tugan na question for today is no other than, ano ang pinakadakulang lesson na naukudan mo sa buhay mo? Habang nagdadakula ka, nagkakaedad ka, nagugurang ka, kadakol ng mga ano, life lessons, kadakol ng mga bagay na nauukudan ka. Kadakol ang sa imong na-experience yan, as in, ang nagtutukdo sa imo.
2: Dakol kang naagihan. Pero hindi mo niyan, so pinaka-dakula.
1: Ano man ang pinaka-big sign? So pinaka-sa-pinaka. Pinaka-dakula talaga na talagang natanyog ang sa imong buong pagkatawo. Ay, bago iyan, sa mga nagpapabati mo una kita. Siyempre. Si Ma'am Adanisa Binos Balmasada. Good afternoon po sa Indon 2 Permina Ka One Radio.
2: Permington Degana.
1: Salamat tadi kay Ma'am Adanisa Binos Balmasada na Permida na Ka One Radio.
2: Ang galing mo. Sana all.
1: Ang galing-galing mo tadi. Madam. Ta Permika na Ka One Radio.
4: Pwede.
1: Pwede. Ngunyan, ano daw ang mga life lesson kang mga sa tuyang mga katoksugo na ito. Dahil iba-iba kitang, iba-iba silang edad, ano, sa iba-ibang range kang edad.
2: Iguha kaya kita din followers, mga katindugo na estudyante. Iguha man mga, na nasa mida.
1: May mga ahead talaga sa tuya. Kaya ano ta, ano ang sa indang is masasabi tungkol sa bagay na ito. Malay mo, diba? Maging life lesson tama iyan. Na maging, ano ta na iyan, maging awareness na bago pa makita magtungtong sa edad na ito. Maging aware na kita dyan. Sabi ni Ma'am Framey Barha Waras, good afternoon, DJ. So, para sa kuya, ang pinaka-lesson, pag nagkamali,
2: kaya.
1: Charge to experience na lang. So, experience is the best teacher.
4: Tama!
2: Pag nagkamali, da ka. Kaya, kaya o kaya?
1: Pag nagkamali ka da, it's an, ano, experience. It will be charged to your experience. Kaya,
2: experience is the best
1: ano, teacher. Kumbaga, ang para sa iyo, it's okay to commit mistakes sometimes. Diba? Dahil bako man gabos na pagkakamali, talagang mali ka na talaga naman. Minsan, may gain man ito sa imo dahil magkakaigwa kang experience naman. As in, maaraman mo na sa mga sunod, ano na siya, maitatama mo na siya.
2: Kung baga, itong pagkakamali na ito, nagiging lesson.
1: Lesson na ito sa imo. Oh. Iyan ang yan, sabi mo ka iyan yung frame ito sa Upper Bongga Baka kay Alba.
2: Ay, may nahapos sa mga taga Upper Bongga Baka kay Alba. Ay, nabar ming tindi. Thank you, Ma'am Framey Barra-Suara, sa pag-commento ka na sa imong ano, pinakamalaking lesson, life lesson.
1: Thank you, Ma'am Framey. Kay Ma'am Janeline Camua. Maray na hapon po sa Indonduwa. Maray na hapon mantabi, madam. Sa ko po, ang pinakamalaking lesson na natutunan ko ay kung paano mo mahalon ang sadiri mo. Bago ka magmahal ng iba, mas enot mong padabaon ang sadiri mo, buda ang mga magurang mo.
3: Tama!
1: Wow, big... Iba ko laon na ano. Lesson talaga ino. Sabi nga ni, di ba, bago ka mag... dapat pag nagpapadaba ka ng iba, magtada ka man para sa sadiri mo. O inot na inot sa gabot. Padaba mo na ang sadiri mo. As in ang mga...
2: magurang.
1: Ang mga pamilya. Siyempre.
3: Tama!
2: Siyempre, ang magurang mo baga, ikang pinakapadaba ka.
1: Enot na yaong dyan para sa imo.
2: So, dapat, iyan. Dapat, padabaon mo manan sa imong magurang, buda. Ano sa diri.
1: Dapat always have the care to, para sa sadiri mo.
2: Tadakol ka iyan ngunyan. Di taman sinda masisi kung nataro ka ito ang ano ninda ang pangyayari sa buhay. So iyan. So maging ano na lang ini sa tuya, life lesson.
1: Life lesson. Aro kay ma'am dyan din. Naiwan ang naging lesson sa iyang buhay.
5: Ang galing mo.
2: Thank you, ma'am Janeline Camo, sa pag-share kang sa iyong life lesson. Kay Sigado, sabi ni Gado. Marinahapon Gado dyan sa may, ano, sa may sampangan kang siga na kaiba na si Manay Kikay. Kumusta? Kumusta ang sa iyong benta? Sabi niya, present lang da siya. No
1: pero
2: comment.
1: Pero no comment. Sa nakadakol gayo na ano na life lesson sa iyong mga tukoy duman sa pinaka sa pinaka. Salamat tabi Gato sa pagiging always present, always active. Mamalo Bitonio, Marina hapon po sa Indong Dua from Purok Tres. Ah, yun na inis ako sa bago sa Purok Tres, Santa Cruz.
2: Manila more po. Followers to come da sa
1: thank you tabi.
0: Ramsana.
2: Ichismis mo na sa iyong mga kamartas na mag-join man sa Tugsigan on one Facebook page para makaanin sinda, maka-join man sa tuyang sirikan sa pagkahapon, ano?
0: Si Ramsana.
1: Kaima ay Sir Bolodoy Panan. Sabi niya, ang pinakamalaking lesson sa akin, yung bandwidth, ako, yung nag-bandwidth ako, naiwan ko pamain.
2: So, life lesson.
1: Mabandwidth na siya. Nawalad niya so, pamaon.
2: Firming, ano, firming rundumon.
1: Firming riparo.
2: Ang sayo pamain, Sir Bolodoy. Siyempre, paano ka man talaga makakapabandwidth kung wala kang pamain, di ba?
1: Grabe, garo, ano, grabing lesson ito para kay Sir Bolodoy.
2: Dito na kabalik ka lugod. Diyan ka na sa tao kang dagat.
1: Alas per minute niya ang pigisek. Ang siya mag-gag.
2: Tagari marawatan mo ka. Yawan ka na sa katawa kang dagat.
1: Babalikan.
2: Nawalat mo ka sa pamain.
1: Yaman.
2: Sayang lamang kang pagparaano mo dyan. Ano, pagkatin mo, di motor ba yan? O, so, tigisagwanan
1: sana. Pwede man, disagwan. Pwede man di motor. May mga ano man. Ay, Sir Bolodoy, salamat. Guys, na Nathan Canaya Apin, ang pinakamalaking lesson sa akin natutunan ay ang pagpapahalaga sa bawat pagkakataon at paggawa ng tama sa kabila ng mga hamon. Wow. Ang paggawa ng tama sa lahat ng pagkakataon.
2: Kumbaga, maski, ano, maski napakalupit na ng, ano, ng panahon sa ito. Yan. Dapat mag-ano ka man giraray. Mag-ibo ka man giraray nin tama. Buna.
1: Pagpapahalaga ng bawat pagkakataon. Cherish every moment. Kasi dait-dait niya to aram po hanggang luar nilang kita sa mundo. Cherish every moment. Always choose, ano, happiness and always choose Dura.
0: Si Ramsana.
2: Yes, piliyon per me nga maging maugma, buda maging mabuot.
3: Tama!
1: Dahil yan ang sa tuyang, ano, sa tuyang pinaka the best na ano sa buhay ka, ang pagiging pagiging mabuot sa tuyang kapwa. As in, pag-enjoy kang sa tuyang mga buhay. Always love life. Diba?
5: Ang galing mo. Sana all.
1: Ay, salamat sa grabe. Mga magayon ang life lesson ko sa tuyo mga katindugon.
2: Thank you mga katindugon na Wednesday na ngunyan. Pero ano, hararumun man girarayan sa tuyang cherismisan, ano?
1: Cherismisan with pira heart.
0: Siram.
1: Kumbaga, ano, di na papahilin ang talagang sa tuyang ano, deep, deep ano, life experiences. Salamat sa tuyang mga comments. Salamat sa inyo. Ay, mabalik pa ang Tugtugan Online dyan sa nakamuha.

0: News FM 91.3.
1: Tindugo na.
2: Greetings from Leia Lavandero. Kami ay nagpapasalamat sa lahat ng nagtitiwala at tumatangkilik ng aming mga serbisyo sa loob ng 2 taon. Yes, 2 years na tayo. At dahil dyan, may handog pasasalamat kami sa inyo. Makiisa sa aming selebrasyon sa buong buwan ng Mayo sa aming isang buwang pasasalamat promo. From May 1 to 17, add 2 stamps every Wednesday and Thursday sa inyong loyalty cards. Maaari ring manalo ng 1 pack of 5 kilos rice sa ating weekly raffle on May 3, 10, and 17. 1 load equals 1 raffle entry. At sa May 18, ang aming anniversary sale, may pa-free coffee and juice kami sa aming customers. Scratch cards per customer kung saan pwede kang manalo ng 5 kilos rice. Free full service, 6 kilos load, 5% or 10% off of full service load. Add 2 stamps and add 3 stamps sa inyong loyalty cards, dishwashing liquid, laundry basket, small grocery items at marami pang iba. Enjoy 20% off mula alas 6 hanggang alas 8 ng umaga. On May 19 to 31, tuloy pa rin ang ating scratch cards per customer. Weekly raffle draw on May 24, 1 whole chicken gift check from Manok ni Osang at ang grand raffle draw on May 31 kung saan isa ang pwedeng manalo ng 1 sakong bigas. Kita-kits tayo sa Leo Lavandero, Karangahan Boulevard, Tabaco City. Leo Lavandero, 1 buwang pasasalamat promo.
3: Gardusi po ang inyong punong barangay. Masaya po kung nabisita tayo ng DOH para sa MMR vaccination na pangontra sa tigdas, peke at German measles para sa mga sanggol sa ating barangay. Nais kong himukin ang iba pang mga magulang na pabakunahan na ang inyong mga anak para masiguro natin na sila ay ligtas sa anumang vaccine preventable diseases. Tandaan, wais pagkumpleto ang bakuna at ang wais ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.
4: Alam mo ba ng activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba ng activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabon na? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito. Pag ginamit mo na, damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drugs Administration.
5: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
6: Ano pong pangalan mo?
7: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
8: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
7: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
8: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
7: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
8: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
7: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
8: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
5: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
9: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, humahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming benepisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sare-sare stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
10: Land Survey, Bergoglio Geomatics and Construction. We worry your worries. We do all kinds of land survey. Original survey, relocation, subdivision, consolidation, as-built, structural survey, Bergoglio Geomatics and Construction, fully computerized from field to finish. Results are accurate, reliable, and fast. We also offer free engineering.

0: Fun Radio
1: 91.3 UFM Tindugan.
0: Nagbabalik ito sa Tugtugan on 1. Oras niya to 5 minutos na sa bago na alas 5 rin pagkahapon. Mara na pagkahapon giraray sa tuyang mga followers sa Tugtugan on 1. Siyempre kung hindi ka pa nagka-follow sa Facebook page, eh follow mo na yan. Contain happy ang Tugtugan on 1. Salamat man sa mga nakibaan mo ito sa Christmas niya. Ang mga katugtugan, ang mga kakulto niya. Na nag-share ka na sa inyong very inspiring na biggest life lessons in life. Diba? Sabi ko na iba-iba talaga ang ano, ang sa inyong
1: life
0: lessons. Dahil iba-iba kitang experiences, iba-iba kitang iba-iba kitang landas. Oo, lalo na sa edad talaga. Iba-iba ang agwat. Pero along the way, mahiling tama na iyo pala talaga ang life lesson. Si Arum ngayon pala. Kaya pala nasabi na pahalagahan ng bawat pagkakataon.
1: Kaya pala
0: dahil
1: sabi kayo ni Lola.
0: Mabilis na lumilipas.
1: Pag nasa sitwasyon ka na ba, dyan mo maruramduman.
0: Dyan mo ma-realize talaga.
1: Sa mga sinabi kang Lola, Lolo, parents.
0: Dyan mo sanaan pag habang nagdadakula ka sa ano. And mga tigaano baga sa tuya dati. Big sermon sa tuya dati. Huna ata. Ano lang ito, sermon sana. Garos take ta ito na. Dagit-dagit talaga. Pero along the way, na-realize ta na ano, na tama as in kaipuhan niya to isa habang kita na. Habang kita nagkakaisa at sinabang kita nagkakamuwa.
1: Nakaakit ka po baga. Dagit-dagit ka pa.
0: Mm-hmm. Dagitun pa kapag nasamunog ka. Makulogon sa buot. Garo ka na magralaya. Naiisip mo na maglayas. Pero ang kwarta mo diitun man. Iisip mo na kung sa inkamado man.
1: Makaulog sa 13 years old. Iisip mo maglayas sa hapon.
0: Tendo nga yako maduma. Naitig pa planohan mo na sa isip mo. Gagar ka mo man na. Ipaplano na ano. Ano daw ngayon mababakal ko kay Amy. Mga perang al daw. Grabe. Ako di paano kay Amy. Ako lang po ko tagot na magayang Christmas. Sa aga naman. Labas na sa aga.
1: Abangan ang panibagong kapot.
0: Ay, syempre, inyan sa tuwing naging Tugtugan on 1. Masunod po ang Parada 30. Mga kakaibanan, doon girari kami dyan. Sa asin, siring na kami ang sendang nakaibanan digdi sa Tugtugan on 1. Ako si Eric Soin.
1: Ako man po, si Berna Banawon. Salamat girari mga katindugo. Sa aga girari, digdi lang iyan. Sa Tugtugan on 1. Sa One Radio, 91.3 News FM.
0: Tindugan!

0: Ngadangog ang programang Tugtugan on One. Maki-sound trip at maki-jamming giraray sa dating oras. Tugtugan on One with Erickson and Berna. Tugtugan on One. Digdisa na sa One Radio 91.2's FM. Din na.
1: One Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station, One Radio FM.
0: Tamang impormasyon at the best gan
1: all in one. Ito ang One Radio News Dupikulandia. Rasyada
0: ang mga bareta.
1: Parada, parada,
0: trenta. Mandadango,
1: parada, parada,
0: trenta.
1: Bareta nasyonal,
0: nasyonal,
1: lukots as in web.
0: Parada,
1: trenta.
0: Parada,
1: 30 minutos na parada.
0: Iinit na bareta.
1: Parada, trenta.
0: Parada,
1: trenta.
0: Parada,
1: trenta.
0: Parada,
1: napapakinggan sa himpilan ng One Radio 91 News FM Tabay at sa One Radio 99 9.7 News FM Taet Camarines.
0: Parada 30.
1: Yaw na ang sainong driver. Asin tagapagbareta.
0: At Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
1: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Mix.
0: Best Cafe Black 4-in-1 Coffee.
1: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
0: Q-Sai Massage Oil.
1: Best Juice 10-in-1 Plus 1 Health Drink.
0: Asin kam Best Caps Minerals.
1: Food mababakal sa mga butika nationwide.
0: Parada 30.
1: Parada
0: Luka. Parada
2: 30.
3: Parada 30. Sa headlines, agad barata.
0: Parada 30.
1: Parada 30.
3: LTFRBB ko napiglinaw sa transport group sa nabako madalian ang napagtawukan ay gobyerno.
4: Yes, di kinaugmaan anunsyo na kung na kang dugang na mga classroom.
3: 40 years na para sira agada.

0: na malamo sa karamura.
1: Chef Ed Bicola, preparado na larong pambansa 20.
0: LPO Bicol nagdistribuir ng 50,000 na face mask sa mga apektado kan Ashfall sa
1: Alpacol ng mga volunteers, iniganyara na makisumaro sa Brigada Eskwela.
0: Sa lado nasyonal, ombudsman na naresibi na ang partial committee report sa flood control program.
1: Limang senadora kahagadaan na sumuko na si Bato sa mga otoridad.
0: AFP nilinaw na parte kan standard security operation ang napresensya kan Marine sa Senado.
1: Kamara iimbestigaran ang extortion case ni Franco Mabanta.
0: Or Bato nasupog subuot kaya nagbalik sa Senado.
1: Senator Kiko inagyat si Senator Robin sa ethics complaint. Magsusunada mani na kontra.
0: Sa lawas ka na siya. U.S. President Trump as in Chinese President Xi Jinping bago ulayan ang U.S. weapon sale sa Taiwan.
1: Gastos kan U.S. Iran uminabot na sa 29 bilyones na dolyar sigon.
2: Parada 30 headline.
0: Diyos marahay na pagkahapon Bicolandia. Ang daw po kitang unyanin ng Miyerkules sa taong 2026.

0: Nabako madalian na ana pagtaukan ayuda ka ng gobyerno transport sigon kay LTFRB Bicol Director Joel De Feo na kinaan na pag-obserbar sa accounting nga procedure sa bilang parte ka na prosesuan ana kwarta ha. Nakapagtaon naman sindan ayo sa isa sin 7 sa pagikan assistance to individuals in crisis situation o anas 4,000 na drivers sa probinsya para disubot ang payout ang ani dahil makaulan sa pagbiyahe kan mga drivers. Alagad sa ngunya na ipuhan na na-validate akan ahensya ang mga driver sulit ang mga iniya padagos manindang kung nakalista sindan diba? Kung sa ina nakabasean sa indang listahan doon man kan opisyal na kung i-validate ang mga iniya bako subot gabos na driver, operator, iba, minsan bako miyembro kan coach.
1: Mientras tanto, ikinaugma kan Albay Schools Division, gobyerno probinsyan kan Albay, na pagkonstruwer ni dubing classrooms probinsya sa school year 2026-2027. Sigon kay Albay Schools Division Office, spokesperson Froilan Tena, na dakulaan pangangaipukan probinsya sa dugang ng mga classrooms. Lalaoman na makakatabang iniya para sa pag-akomodar kan mga estudyante. Aminado kaya ang opisyal na kung igwang kakulangan o raot na mga classrooms para mientras na pinagamit ang mga time shelter na hable ang mga kaakyan huli sa labing init asin maribok na kapalibutan. Naglalaoman si Tena na madudugangan na ana 20 classrooms nga ni na maimbitaran ang pagsuksuka na kan mga estudyante. Napag-araman na sa pagbubukas kan panibagong school year, pinaglalaoman ang nas 1,000 na mga enrollees sa bilog na.
2: Parada 30! Parada 30!
0: Alas 5 kahapon na. Gadan ang sarong 46 asira makalis malamos sa Big Kanta Island Barangay Kabakongan na karamuan ng Kamarinisur alas 4:30 sa Udma Mayo 12. Biktima sa alias na Lomo asin na residente kan Barangay May Ngayaw San Andres sa Katanduan sa sigon sa report nag-uugmahan na subuot sa kompleanyo kana sa iyang tiyoon ang biktima kaibaan sa iyang mga paryen mari parunindang nawara na ini tulos man naghanap ang mga kaibahan sa palibutakan lugar makalis ang pirang minuto nahiling na nagpapatawag ang biktima asin wara na ni tinawan pa subuot na ni na cardiopulmonary resuscitation or an alagad dahil na ini na isalbar pa idiniklarang dead on the spot ang biktima pag abutakan mga nagresponding personahe municipal police MDRRMO karamuan na nagsasagigasyon ang mga otoridad asin naghagad na ni post na mortem examination nagigibuhon na kan RHU karamuan na.
1: Mientras tanto, preparado na ang Education Bicol para sa Palarong Pambansa 2026 kay DepEd Bicol's Coordinator Francisco Dexter Sisanang Cleaning na nakatutok sa sports, arts, gymnastic, boxing, asin wushu, kustang ligaw, city. Mga regional concentrated training sa iba pang sports kung saan ang syudad kang Legazpi. Sinabi na suportado kang lokal na ang mga atleta na mapresentara pa pambansa. Piglalaoman man ngunyan ang bulawang medalya sa lagad, pinaka-prioridad ang warang mangyaring insidente o injury. Dugan pa kanopisyal na kanya-kanya subot na mode ni transportasyon ang mga delegado siring sa Agusan del Sur kung sain gigibuhon ang palaro depende sa distansya ka o plano kan kada. Target man ngunyan ang makaabot sa ikasampulong rango na makuha ni katresing rango kan nakaliis na taon. Alagad, tinawang doon kanopisyal, tanti man liwat ang siguridad kan mga atleta para sa bilog na delegasyon.
0: Gibuman in lockdown ang Land Transportation Office tanganing makatabang sa mga komunidad na naapektaran kan ashfall kausa kan pag-alkan mayon digdi sa probinsya kan Albaya. Tatakod kay niya na i-distribuera kan mga personahe kan opisina o mas o menos 50,000 na mga face mask sa mga local disaster risk reduction and management offices sa mga bernuaan na kanuwatan na pati naman na sa Ligao City Guera sa mga rin. Sigon sa LTO, o ibang ima protehiran ang nasaludakan na publiko mantang nagpapadakan ashfall sa perang lugar sa probinsya. Mientras tanto, pigpanakan ang motorista asin resulagin maingat sa pagbiyahe na naapektaran na sinugaliong sumunod sa mga road safety measures.
1: Mientras tanto, pigkukonsiderar na hudyat kan pagbubukas kan klase anin brigada eskwela sa mga eskwelan sa nasyon. Takod kang nakatalaan na brigada is na mapuuna sa Hunyo 1.

0: as in Madurario 5. Segun kay Albay Schools Division Office Spokesperson Troy Lantena, naubeto kan aktibidada na magkaigwani na kamalayada na madali na naman ang panibagong school year. Ulidig di ining ganyar kan opisyal at publiki sumaro sa isasagibong brigada eskwela o ang voluntaryong pag mga eskwelahana. Magiging parte kan aktibidad ang pagpipinto irahay kan mga classrooms as in iba pang kagamitana as in pagpreparar kan gabos na kaipo na estudyante.
1: Barata 30. Barata 30. 14 pagkahapon. Pasiring naman kita sa detalyas kan mga barata sa Lado Nasional. Natod sendo kan Best Cafe Green 6-in-1 with Herbal Mix. Sika na, sexy ka pa. Bakal po nindi yan sa mga butika. Market nationwide.
2: Barata 30. Barata Nasional.
1: Kinumpirmar ni Assistant Ombud Lavano na opisyal ng na-receive of the Ombudsman Committee Report ali sa opisina ni dating Committee Chairman Philippine Lacson na Laugan Report ang resulta kan investigasyon na dapit sa manumalang flood control project sa nasyon. Sigun kik Lavano, siyon na nakapalaog ang tulos na ipapasa sa mga case team na nagkakapot ay na flood control sa pag-aadala asin aksyon na parte ng gitas pangaranin da si Escudero Joe Asin Jinggoy Estrada man sa mga pinangaranan na sindada dating Senador Ong Revilla Jr., Representative Martin Romualdez, as in dating House Appropriation Representative Tarakan Committee na isa sa iraroma sa nasabi mga personahes o unpersonahes. Preliminary fact find investigation iniinaan huli sa posibleng pagbayular sa lay at bantay graft SS as in plunder.
0: Entrastanto nagsaangat nin sa Senado ang limang senadora na naghihikayat kay Bato de la Rosa na voluntaryong sumuko na sa mga otoridad as in magsairarom sa tapang Leia kasunod kan Warren Tobares na ipinalawas laban sa iya kan International at Criminal Court. Ana Senator 395 isinangat ni da Senator Francisco Kiko Pangilin Senator Tito Soto III Panpilo Lacson pero sa Sinbam Aquino. Mientras tanto, nagtitinar na nasa Senado si De La Rosa sa irarom ka na protective. Marurumduman na kang Lunes sa Mayo 11, inilaaga si De La Rosa sa protective custody kang Senado sa irarom kan bagong liderato ni Senate President Alan Peter Cayetano. Sa resolusyon ng senadora, namantang igwang mga kapangyarihan as in pribilehyo ang mataas na kapulungan kang Kongreso. Sa irarom kang konstitusyon na dahil kainipig tutugutan ang Senado na magserbing sanctuary in immunity sa pag-aresto sa siisay ma na miyembro kaini. Ipinaliwanag maninda na ang immunity na itinaw kang konstitusyon sa mga senadora sana sa mga kasong may pinalidada at pasaanom na taong pagkakakutang nasa sesyon ang Kongreso. Dagdag pa kaini na warang provision o konstitusyon o sa Senate rules na nagtataong kapangyari ngani magkaigwanin protective constitutional refuge aban sa lawful arrest o surrender process. Tiyan mga senador na sa mga nakalipo na kinaimbueltoan kanadora Juana Ponce Enrile, Laila Dilima as in Atalianis IV respeto kan Senado process. Ang nasabing resolusyon na iparumdom na warang constitutional statutory authority ng protection lawful arrest proceeding.
1: Piglinaw kan Armed Forces o AFP deploy kan mga Marines sa Senado apart idang standard security operations asin warang kusa nakaliis na mga pangyayari. Sigon sa tagapagtaram kan AFP na Fransal Margaret Padilla, regular na mga tropa ngani magtaker security sa manlain-lain na institusyon na bilang parte kan haloy ng protocols. Iguaman subot ng mga personahes na nakadestino sa mga panginot na gobyerno araw kan palasyo asin ipatina ang Rizal Monument. Isinagibo kan opisyal ang pahayag makalis ang nagkahapotan na sa subuon na sa deployment sa posibleng pag-arrestar kay Senador Ronald Bato de la Rosa katakodakan ka sa International Criminal Court. Bigdoon man kan ahensya na parameter security ang napin sa naglalaog sa edipisyo kan Senado o sa palasyo. Pag-deploy pwede sir subuot gupa depende sa sitwasyon and pudan ang sa indang assistant.
0: Nakatalaad ng resolusyon si Tingog Party List Representative Jude Asidre, kaibanan ang 40 iba Kamara de Representantes nga niniimbestigaran ang subot extortion incident na pigkakaimbueltuhan kang social media personality na si Franco dating House Speaker Martin Romualdez. Sinabi niya sakdang ang sarong in aid of legislation nga niniimbestigaran ang insidente na pigkakaimbueltuhan kang mga social media influencer as in online political

0: operators lang. Sigun pa sa kongresista na obeto kani natukaronas na isyo kan kinakaipuhan, ipautob sa social media community na nagkaparehong standard of conduct ang media sin journalist. Sinabi man kay ni ang pangangay policy framework na masuporta kan kalayaan sa pamamahayaga. Na inirestara kang investigation si mabanta asin apat pang individual sa sarong entrapment operation huli sa Subota, kasong robbery, extortion, sunod inika na pagbalo na pangingikil, 2 milyones de pesos, hali kirimwaldes, karibay kang day pagbenta na magkukonektara sa iya sa issue ka ng flood control.
1: Senador Ronald Bato de la Rosa nasaro sa mga rason na kunata siya liwat na nagbalik sa huli ini sa supog niya makalis ang pirang bulan na pagtatago. Sigun kay de la Rosa na importanteng pinag-uulayan sa Senado nagkan sa iyang presensya kaibaan pagbabago sa liderato kan Senado kaabang na pag-impeachment ka court in kaso maipadara impeachment. Afuera digdi sinabi kan Senador na naapek tarpuna kaya nakaresibi subot siya ng sweldo maski dahil nagpapanasin dahil nagtatrabaho. Nagkan senador na bako subot siya niya ugali na magresibi ng bayad nin warang katumpad na naservisyo kung na kaya nagdesensyon siya nga sa trabaho. Magigirumduman na nagpoon siya nga ling sa publiko anum na bulan ni Ombudsman na Crispin Jesus Rimulya na igwa subot na warrant of national criminal court laban sa iya kasunod kan madugong kampanya kontra ilegal na droga kan administrasyon ni dating Presidente Rodrigo Duterte. Si de la nagserbing hepe ka na Philippine National Police ka na kasagsaga na kanggera kontra droga. Kalaunan kinumpirma ka na ICC na igwang ipinalawas na warrant of arrest laban sa senador poon pa ka Nobyembre 6, 2025. Manny de la Rosa na nagtago siya resibinin informasyon na mapadapit sa nasabing mandamyanto uli subot sa peligro sa ana. Sa presente na sa protective custody si Bato sa Senado amantang pigahalata ang magiging desisyon prema katakodagan mga petisyong ipigsadora.
0: Mientras tanto inagyatan ni Senator Francisco Kiko upang si Senator Robin Padilla katukod kan planong kini nin ethics complaint kontra sa asin sinabing magsusunod manin kontra reklam subot pananakot asin kawaranin dekorum sa Senado. Sa post, sinabi kaini na warang bastanteng legal na basehan ang reklamong mauot si Unad ni Padilla asin sinabihan ining dai maging balat si Buyasa. Sigun pa sa senadora na dai maimbitaran ang malalang diskusyon asin paglangkaw nin boses sa tahawkan mainit na debate sa plenaryo. Ni panggilinan na kung idadagos ni Padilla ang reklamo, magsusunod counter-complaint huli sa subuot pagbayulara sa parliamentary rules kawaranin proper decorum asin subuot pananakot asin harassment mantang nakareses ang plenary session. Nagpoon ang tensyon ang kanduwang senadora makalihis mapagulayan sa Senado subuot harassment rights violation naginibukan mga tauhan kang National Bureau of Investigation sa pagbalo na pagsiserbi kang arrest warrant kontra kay Senat Bato de la Rosa.
1: Parada 30 ang Barada National 24 nin pagkahapon na update man po kita sa kamugtakan kana sa tuyang panahon na natod sendo kan Best Cups Mineral Food Supplement ang lawas nin tawo nang ipuhanyanin minerals kay guloy ng paginulawal daw ngani makalikay kita sa kahilangan ang Best Cups Food Supplement talpon hindi yan sa mga butika nationwide.
2: Parada 30 Parada Weather update.
1: Ana sabi po kana pag-asa ang low pressure area nasa 555 km east kana Viracatanduanes. Dahilan man kan localized thunderstorms ang Metro Manila sin nantadadang parte ka nasyon na magkakaiguan ni madampog hasta sa mas madampog na kalangitan na may mga pag-uuran na posible digdian flash flood o landslide durante kan na magkukusog na pag-uuran na. An aldaw masirang alas 5.29 in pagkaaga sin masunno pala sa East 16 sa ngunya na pagkahapon na.
2: Pagkada, weather update.
1: Pasiring man po kita sa mga barata sa luwas sa kanasyon.
2: Barata, Rita, Barata, Rita, Barata, International.
1: Ipigayag ni President Donald Trump nindang pag-ulayan ni Chinese President Xi Jinping ang napagbakal nin armas kan Estados Unidos sa Taiwan sa abot nin meeting sa Beijing. Trump maawot ni Xi na opunduhon

0: Kan Amerika ang pagtataunin armas sa Taiwan, kaya kaiba ini sa saindang pangenot na isyo na pag-uulayan na nakatalaan matram sa Beijing ang unya na aldawa bago ang bilateral talks na isasagibo sa web sa sinbiyernes ini ang kainot-inotong pagbisita niya sa China sa nakaliis na siyam na taon. Haloy na nakatensyon na sa pagultangan na kan Washington na sinbiyernes na suporta militar kan Estados Unidos sa Taiwan. Bigo konsideraman kan China na parte ka na sa indang teritoryo ang self-governed island, mantang naninduga, natutulsinda sa mga patanid kan mga militar, hali sa Beijing. Ang Estados Unidos, ang pangyanot ng Taiwan, asin padagos na nagtataon ng defense support sa isla. Magigirumduman na kandisyembre, inanunsyo ni Trump ang labis $11 billion na military package para sa Taiwan. Kasunod kay niya, nagsagibuman ang duwasang military drills na nagpuon subot bilang simulation na kan blockade sa mga pantalan na kan Taiwan na pigog konsiderang patanid laban sa mga nasyon na nagsusuporta sa nasabing istahawakan mainit na tensyon na sinabi ni Trump na nagdaimahantong sa armadong sigalot uli sa maayos na koneksyon na kay Xi Jinping.
1: Yentrasan sa runghalangkaw na opisyal kan Pentagon na uminabot na sa pigkakarkulong $29 billion ang gastos kang Estados Unidos sa nagpapadagos na gera kontra sa Iran. Masalang kawin milyones na dolyar kumpara sa inot na pagkakarkulo kang nasyon kang nakaliis na bulana na nasa $25 billion sana. Kaibanan digdi ang dugang na gastos sa pagpapahirahay asin pagsasalidya kan mga kagamitana, siring man ang operational cost kan militara. Day man tulos nilinaw kang Pentagon kung papaano eksaktong nabilog ang 20 milyar na kantidada.
0: Iyan naman po ang naging katrip sa tuya mga barata. Nakaibanan ta sa pagatod kan mga barata sa technical department. Yan po dyan si Sir Luzon Bonazala. Sa mga parantabay tamahan na siya ka na kamarinisura, kamarinisnorte, masbati sa Rosogon. Dahil po maghali, manaprogramang dati na po liana show kasabay siya. Kami po ang nasendong naging tagapagatod barata. Ako si Erickson Brutas.
1: Ako man po si Bernadette Manawo na digdi sa One Radio 91.18.
0: Dugo na!
2: Parada 30 hatod sa indo kan Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix, Best Cafe Black 4-in-1 Coffee, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix, Q-Sai Massage Oil, Best Juice 10-in-1 Plus 1 Health Drink, Asin Kam Best Caps Minerals Food Supplement, mababakal sa mga butika nationwide. One Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Picolandia.
3: Dr. Ruby Lanting Casaul Educational Foundation Incorporated invites you to their early registration for academic year 2026 to 2027. They offer the following courses for incoming college students. Education courses: Bachelor in Special Needs Education, Bachelor in Elementary Education, Bachelor of Secondary Education, Major in English, Filipino, Mathematics, and Social Studies, Bachelor in Technical Vocational Teacher Education, Major in Food and Service Management, Electronics Technology, Electrical Technology, and Automotive Technology, Teacher Certificate Program, Business Education Courses, Bachelor of Science in Business Administration, Major in Financial Management, Marketing Management, and Human Resource Management, Bachelor of Science in Hospitality Management, Computer Courses, Bachelor of Science in Computer Science, 2 years Associate in Computer Technology. They also offer Strengthened Senior High School Academic Track for incoming grade 11 students. Wanna be a certified Lantinian? Bring the following requirements. For incoming first year college, original Form 138 and Form 137. 2 pieces photocopy of PSA birth certificate. Original certificate of good moral character. 2 pieces 2x2 and 2 pieces

0: si Consi Ram versus Janko, asin ang sa iyang power committees.
1: Trade and industry, angat ang negosyo, tuluy ang kita.
0: Labor and employment, gabos may tsansa, warang mawawala. Tourism, culture and the arts, orgulyo ang gayon kang syudad kang tunay na pagkamuon.
1: Public information, malinaw na impormasyon, tulos na ibabalang ibog.
2: Disaster risk reduction and management, ligtas, handa, asin protektado ang bilog na syudad kang tabako.
0: Consi Ram versus Janko, si Ram sana! May bago sa Manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa Manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Tiyan na si Ram. 8 chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang Manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na! Available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang.
3: Stay healthy. Drink Nature's Green Barley Grass Powder. Comes in two variants, unsweetened and sweetened by stevia. Nature's Green Barley Grass Health Drink is deliciously healthy, rich in vitamins A, B6, and C, packed with essential nutrients like protein, vitamins, and minerals to refuel your muscles and replenish energy level. Nature's Green Barley Drink helps to keep the body hydrated and prevents dehydration by balancing electrolytes, boosting the immune system, support good digestion, and improving heart and skin health. Drink Nature's Green Barley Grass Powder every day. 100% organic, 100% affordable, 100% pure. Nature's Green Barley. Available at all drugstores near you.
4: Kailangan mo ba ng agarang cash pero hindi makapag-loan? Don't worry kapatid, may pag-asa pa. Kung meron kang G-Gives, G-Credits, Pay Later, Less Pay Later, Atome, Credit Card Limit, Home Credit Kwarta, Unverified E-Wallets, we bring you good news dahil ang digital wallets nyo gagawing cash ni GC Botardo Trading in no time. Mabilis ang proseso, kaya makukuha mo kaagad. At higit sa lahat, mababa ang interest, kaya madaling bayaran. But wait, may naipit ka bang funds sa Unverified GCash and Unverified Maya account mo? Don't worry, may paraan kami dyan para mailabas. Kaya ano pang hinihintay nyo? Contact us now sa aking FB account, Jen Botardo with Blue Badge Check. Kaya sure tayong legit. Pwede din kayo mag-walk-in sa aking store, P4 San Lorenzo, Tabaco City, Albay. You may also visit our website or Facebook page to find out more. GC Botardo Trading. Ang matatakbuhan nyo sa oras ng pangangailangan at tunay na maaasahan.
5: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
0: Kawai Beauty Soap and Lotion. Available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
6: Ang pagpapanatiling malinis ng ating paligid ay nakakatulong sa paglinis ng ating pinagkukunan ng tubig. Ang mensaheng yan ay atin sa inyo ng Tabaco Water District. Magbayad ng maaga para iwas aberya.
7: Mga padi, mga madi na mga parabayli. As in sa mga mahilig mag-ballroom dancing. Magayunan po lang digdig sa Tabak Dance Studio. Yaon lang ini sa Tabaco City. Yes, sa Tabaco City. At Zone 1 San Lorenzo. Sampangan sa nakang DepEd San Lorenzo. Lingawan na ang problema. Mana, mabayli kita sa Tabak Dance Studio. Nag-a-accept pa lang sindak yung mga bagong DI or dance instructor. Libre ang training para sa mga in-house instructors. Ang Tabak Dance Studio bukas kada Webes. Alas 6 nimbanggi hanggang alas 10 nimbanggi. Mahiwas as in fully air-conditioned pa. 200 pesos lang ang entrance fee. Lingawan na ang problema. Mana, mabayli kita sa Tabak Dance Studio.
8: One Radio, Ting Dugana.

0: Melbourne's favorite radio station.
1: One Radio.
0: One Radio.
1: 91.3 News FM.
0: Dugo na.
2: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
3: Power Sales Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Sales Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang pagpapanatiling malinis ng ating paligid ay nakakatulong sa paglinis ng ating pinagkukunan ng tubig. Ang mensahe niyan ay atin sa inyo ng Tabaco Water District. Magbayad ng maaga para iwas aberya.
5: Heto, ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powdered Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
6: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, kalandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko ay estudyante, Best Juice na rin ang inyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
5: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.

0: Inc. Dr. Ruby Lanting Casaul Educational Foundation Incorporated invites you to their early registration for academic year 2026 to 2027. They offer the following courses for incoming college students. Education courses, Bachelor in Special Needs Education, Bachelor in Elementary Education, Bachelor of Secondary Education, Major in English, Filipino, Mathematics and Social Studies, Bachelor in Technical Vocational Teacher Education, Major in Food and Service Management, Electronics Technology, Electrical Technology, and Automotive Technology, Teacher Certificate Program, Business Education Courses, Bachelor of Science in Business Administration, Major in Financial Management, Marketing Management, and Human Resource Management, Bachelor of Science in Hospitality Management, Computer Courses, Bachelor of Science in Computer Science, 2 years Associate in Computer Technology. They also offer Strengthened Senior High School Academic Track for incoming grade 11 students. Wanna be a certified Lantinian? Bring the following requirements. For incoming first year college, original Form 138 and Form 137. 2 pieces photocopy of PSA birth certificate. Original certificate of good moral character. 2 pieces 2x2 and 2 pieces 1x1 ID picture with white background. For strengthened senior high school, original Form 138 or certificate of completion. 2 pieces photocopy of PSA birth certificate. Original certificate of good moral character. 2 pieces 2x2 and 2 pieces 1x1 ID picture with white background. For junior high school, original grade 6 card, PSA birth certificate, certificate of good moral character, 2 pieces 2x2 and 2 pieces 1x1 pictures. Wanna be the first in line? Visit their website at www.drlcefi.com for online pre-registration or visit the school for more inquiries at Tomas Cabila Street, San Juan, Tabaco City. Visit their Facebook page, Lanting Casaul College Tabaco, and enroll now. No entrance examination and no tuition fees. Achieve your dreams at Dr. Ruby Lanting Casaul Educational Foundation Incorporated.
1: Heto na ang programang Gabay sa Kalusugan. Hatid sa atin ng eksperto at pinagkakatiwala ang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas. Multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa. Si Dr. M. Dr. M.
2: Maligayang buhay po sa ating lahat at maligaya ko pong ibinabalita sa inyo na meron na pong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ito po ay nagtataglay ng alingatong roots, ampalaya, L-carnitine. Siyempre, wala po itong asukal dahil stevia po ang ating sinangkap. May sangkap din ito na masarap at kakaibang lasa ng kape at ang ating paboritong creamer. Ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong talakayin sa inyo kung gaano kahusay ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green. At eto nga po ay ang alingatong roots. Ha? Alam nyo po ba na ang alingatong roots ay mayaman sa antioxidants? At lagi ko pong ipinapaliwanag na pag mayaman sa antioxidants ang isang bagay na kinakain po natin, makakatulong po yan para maiwasan ang mga chronic diseases tulad halimbawa ng diabetes, high blood pressure at ang sakit sa puso. Ha? Kaya ganun kahusay din ang alingatong roots mga ka-wellness na isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Maliban doon, mayaman ang alingatong sa mga properties na tumutulong para lumakas ang immune system. Tandaan po ninyo, kapag malakas ang immune system ng tao, yan ang ating natural na panlaban, laban po sa iba't ibang karamdaman. Kapag pumapasok po sa atin, halimbawa ang iba't ibang viruses, bacteria, ano po, parasites at fungi, ang unang depensa natin dyan ay ang atin mismong immune system. Kaya dapat malakas ang immune system nang sa ganon hindi tayo basta-basta tatablahan ng iba't ibang karamdaman. At kung sakaling magkasakit tayo, mas mabilis po tayong gagaling pag malakas ang immune system. Ha? Ang alingatong malaking tulong din para sa ating digestive health. Tandaan ninyo ha, kahit gaano kasustansya ang inyong kinakain. Kung hindi naman maganda ang digestion, hindi rin po nasusulit yung sustansya ng inyong kinakain. Kasi kapag tayo'y kumakain ng anumang pagkain, yung sustansya po niyan ay pakikinabangan lamang ng katawan kapag maganda ang digestion at maganda ang metabolism. Sa isang bagay na yan, makakatulong din ang alingatong dahil ito po ay nakakatulong para gumanda ang digestive health at maiwasan yung bloating, ha? Okay, yung parang punong-puno ng gas, yung tiyan mo, yung indigestion, yung hindi ka basta-basta matunawan, maging yung constipation. Yung constipation, kapag irregular ang bowel movement mo, ibig sabihin ay hirap kang dumumi, hindi rin na ilalabas ng katawan yung mga waste at toxins na dapat ilabas ng katawan para maiwasan ang iba't ibang karamdaman. So kapag maganda ang digestion, kapag maganda ang metabolism, maiiwasan yan yung bloating, yung constipation, at ang sustansya o nutrients mula sa ating kinakain ay madidistribute sa buong katawan. So ganun ka-importante na maganda ang digestion, maganda ang digestive health. At dyan, isang bagay pa yan na pwede po tayong matulungan ng benepisyo ng alingatong roots. Maging yung ating mga buto, at ang ating balat, ay natutulungang pagandahin ang kondisyon sa pamamagitan po ng alingatong roots. Palibasa, mayaman sa antioxidants, pwedeng magdulot yan ng magandang itsura, mas magandang appeal ng iyong balat at pampatibay ng buto. Tulong din yan para maalis ang mga pananakit sa katawan, ha? Dahil ang alingatong roots mayaman sa anti-inflammatory properties at meron din siyang natural antibiotic properties na nakakatulong para maiwasan po ang infection. So ilan lamang yan sa mga benepisyo ng alingatong roots. At ang alingatong roots, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
1: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli niyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan.

Jasmine in the evening. Ah, masyado akong pa-sweet ngayon. Ayan pa rin. Sabi nga, I'm under the weather. Sa sobrang lamig, sobrang init, nagkahalo-halo. Ito ang resulta. Malapilita Corrales na bosses. On the vine. Kumusta naman po ang inyong Miyerkules? Ano po ngayon ang mga mother? Kumusta naman po ang inyong Miyerkules? Ano po ngayon ang mga mother? Dito po sa The Tita Point.

pintuhanan na tayo pala ay mayroong mga alinlangan sa buhay. Kasi simula pa lang ha. Ini naman po ang sinong lingkod na magkumasyanong magayunan para mahamuton. Tita Pollyanna, magkakatalamita naman po kita sa Gunalas 9 pagkabanggi. Sa One Radio Tobacco and of course OneRadio.ed. Kumusta na kamo dyan, mga katindugan? Kumusta ang inyo naging maghapon? Mali nga hot dog.

0: show is
1: Ayan. Ayan na. Rian Ramos, Michelle D, at Samantha Panlilio, sinampahan na ng kaso ng NBI. Nagsampa ng mga kasong slight illegal detention, unlawful arrest, at physical injuries ang National Bureau of Investigation o NBI sa Makati Prosecutor's Office laban sa aktres na si Rian Ramos at mga beauty queens na sina Michelle D. at Samantha Panlilio. Kasama rin sa nagsampa ng kaso ang driver ng aktres at ang abogado ng Volunteers Against Crime and Corruption o VACC President na si Arsenio Boy Evangelista. Ayon sa NBI, may mga ebidensyang hawak ang kanilang kampo na itinuturing na may strong reasonable certainty of conviction laban sa mga respondents. Giit ng kampo ng complainant, itutuloy nila ang kaso hanggang sa huli at hindi umano sila interesado sa anumang settlement dahil hostisya at pananagutan ang layunin. Sana unang reklamo, inakusahan ng complainant ang mga respondent ng umano'y pananakit, illegal detention at pag-aresto kaugnay ng insidente ng nawawalang film roll na may sensitibong laman. Wala pang pahayag mula sa kampo ng mga inakusahang personalidad. Ayun na, kinasuhan na nga sina Samantha Padlilio, Michelle D. at Rian Ramos. Wala akong masabi dyan.
0: Showbiz pakidig!
1: Eh, sinampahan lang. So, hintay na lamang natin kung magkaroon na ito ng hearing at syempre meron din namang mga blow-by-blow account nito habang umuusad ang kasuhan. Pero nakakatakot din ito, ha? Kasi baka mayroong mga sikretong lalabas. Mga bagay na hindi na natin dapat malaman. Tayo ay biktima na naman ng mga kaaliwaswasan ng mga artista kung sakali. Sana naman walang ganun. Di ba?

0: Where are you?
1: Ay. Ganyan ka magsalita. Ay.
2: Showbiz Papitik.
0: No, kawawa na yung baby ko, nawawala. Ako yung nananawagan, nawawala pong aking baby. Hindi po siya kagandahan. Hindi, yung aking ano, yung baby kong tumatawa, nawawala. Tuloy-tuloy pa rin po naman tayo dito sa ating ubuhan. Ubuhan! Kaya ako ha, inuulit ko, paalala lang sa inyo. Kailangan palagi kayong nasa tamang lugar. Paano yun? Ito nga, nawawala na ako sa sarili ko eh. Lamig, init. Pawis. Paest. Pa-north. Pa-south. O, diba? Paano? After 6 o'clock in the evening. Dito pa rin po naman sa The Tita Pollyanna Show. Every night, sa inyong best cafe radio. One Radio Tabaco, OneRadio.net. Live po tayo ngayon sa One Radio 99.7 News FM.net. Ganon din po naman sa Tabaco City of True Love Facebook group. Ganon din sa Diet Public Market Facebook group. Thank you so much sa mga admin sa kanilang pagsishare. Maraming salamat po. Ang ating hotline 0961-447-3923 for any concerns at all. Wow, may pag-annoy.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mahirap talagang pakisamahan ang mga taong hindi marunong makita ang sariling pagkakamali. Yung tipong kahit malinaw na may mali siyang nagawa, lagi niyang ibinabaling sa iba o gumagawa ng dahilan para lang hindi siya ang masisi. Sa ganitong sitwasyon, napapagod ang mga taong nasa paligid niya dahil parang wala ng puwang para sa pag-unawa o maayos na pag-uusap. Mas lalo itong nagiging mahirap kapag sobrang taas ng tingin niya sa sarili, na parabang siya palagi ang tama at ang iba ang laging mali. Kapag ganito ang ugali, nawawala ang respeto at balanse sa relasyon, mapakaibigan, pamilya o kahit sa trabaho. Isa sa pinakamahalagang ugali ng isang tao ay ang kakayahang humingi ng tawad kapag nagkamali. Hindi ito kahinaan. Sa katunayan, ito ay tanda ng maturity at respeto sa ibang tao. Kapag marunong kang umamin sa pagkakamali, mas nagiging maayos ang relasyon at mas madaling maayos ang mga hindi pagkakaintindihan. Pero kung ang isang tao ay bulag sa sariling mali at ayaw matutong magpakumbaba, kadalasan nagiging mahirap talaga ang pakikisama sa kanya. Dahil sa huli, ang maayos na relasyon ay nabubuo sa pagiging bukas sa pagkakamali, paghingi ng tawad at paggalang sa nararamdaman ng iba. Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One
2: Radio. You're listening to One Radio
3: News FM.
4: Tindugo na, Bicolandia.
5: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
6: Ano pong pangalan mo?
7: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
8: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
7: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
8: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
7: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
8: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
7: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
5: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
9: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
10: The great way to transformation is here. Presenting Rejuvian Color Splash, a permanent color shampoo. Feel the transformative power of our unique formula designed to breathe each strand to life. Do it yourself. Leave it for 30 minutes and voila, you witness the change you've been waiting for. Look extraordinary with Rejuvian Color Splash, a permanent color shampoo. Available in medium brown and natural black. Look hot and be cool with your new hair.
11: Stay healthy, drink healthy. Drink Nature's Green Barley Grass Powder. Comes in two variants, unsweetened and sweetened by stevia. Nature's Green Barley Grass Health Drink is deliciously healthy, rich in vitamins A, B6, and C, packed with essential nutrients like protein, vitamins, and minerals to refuel your muscles and replenish energy level. Nature's Green Barley Drink helps to keep the body hydrated and prevents dehydration by balancing electrolytes, boosting the immune system, support good digestion, and improving heart and skin health. Drink Nature's Green Barley Grass Powder every day. 100% organic, 100% affordable, 100% pure. Nature's Green Barley. Available at all drugstores near you.
12: The Tita Poliana Show.
1: Laking dugo na!
6: Comes in two variants, unsweetened and sweetened by stevia. Nature's Green Barley Grass Health Drink is deliciously healthy, rich in vitamins A, B6, and C, packed with essential nutrients like protein, vitamins, and minerals to refuel your muscles and replenish energy level. Nature's Green Barley Drink helps to keep the body hydrated and prevents dehydration by balancing electrolytes, boosting the immune system, support good digestion, and improving heart and skin health. Drink Nature's Green Barley Grass Powder every day. 100% organic, 100% affordable, 100% pure. Nature's Green Barley. Available at all drugstores near you.
12: Kayo po ay nakikinig sa programang The Tita Pulyana Show. Hatid sa inyo ng Best Cafe, ang pinaka-the best na herbal na kape. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. Best Cafe Black. And Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe. Mura na, healthy pa.
13: The Tita Pulyana Show!

0: Bueno. It's honest, honest, ace, trendy, shanty. But I don't sweet no voice going on. Ay, nakakatawa doon. Ewan ko, I'm nursing, oh. I'm nursing a cold. At sinishare ko naman sa inyo. Baka kayo mahawaan. Huwag kayo masyadong lumapit sa radio. Ano eh? Happy Fiesta! Diyan po naman sa Fatima. Wow! And of course, good evening! Diyan po sa Legazpi City. Nanunood sa ating ngayon sa ating live stream si Ina Pucho Flor. Diyan po sa OLV Bitaano. And of course, kay Olivette Volante, good evening. Yeah, I'm okay naman. A little sipon-sipon lang. And of course, greetings kay Mama M. Belated happy birthday.
1: Showbiz Papiting!
0: O yun na nga. Meron daw isang sikat na comedian na mukhang hindi na nasisyohan sa kanyang network, si Neji Tej. Mamaya-maya, i-chika natin yan. Pero pwede bang magtanong ako? Pagod ka na ba sa kalalabas? Masyadong busy sa trabaho, negosyo, pamilya, o love life? Well, relax ka dahil nandyan ang Leon Lavandero Laundry. Ipa-lavandero na yan. We offer full-service laundry, wash, dry, fold, with detergent and Fabcom included. Only 149 pesos for up to 6 kilos, 169 pesos for up to 7 kilos, 189 for up to 8 kilos. At alam mo ba, naku, mukhang hindi mo pati alam ha, free pick-up po yan and delivery na for a minimum of 8 kilos. Full service within selected areas in Tabaco City. My free loyalty card pa. Mas maraming laba, mas maraming rewards. Available din ang dry cleaning services starting at 200 pesos. Ang ice cubes naman ay 8 pesos per kilo. At ang 24/7 alkaline water refilling station self-service po yan at helmet cleaning vending machine. Open daily po ang Leo Lavandero 6 a.m. to 8 p.m. Tawag na sa 0962-780-0844. Inuulit ko po yung number ng Leo Lavandero 0962-780-0844. Leo Lavandero Laundry. You deserve a break from your labahin. Ipa lavandero na yan. Ang Leo Lavandero ay nasa Puruk Uno, Karangahan Boulevard, Bombon, Tabaco City. Thank you so much, Leo Lavandero. Andre. At ito na nga. Mukhang hindi na siya nasisyahan sa nangyayari daw sa kanyang career o di kaya dun sa kanyang noontime show. Bakit pa ito binablind item? Mukhang halatang-halata naman kung sino ito. Gusto daw niya ng mga pagbabago at gusto niya ng baguhin yung itsura ng kanilang noontime show. Dahil ganyan talaga pag progressive-minded ang isang host, syempre, gugustuhin naman niyang magkaroon ng mga pagbabago sa kanilang gawi-gawi sa pang-araw-araw. Dahil mahigit na rin siguro isang dekada, malamang hindi yan ang Itbulaga. E noon time show nga. So, eto nga siguro, si Vice Ganda ito. Ewan ko lang kung bakit pa ito i-binablind item. Pero siguro dahil para for, alam mo yun, for safety, para safe sila, para hindi nila masabi, ay, hindi naman yan si Vice Ganda, di ba? So, anyway, malalaman din po naman natin sa mga darating na araw kung mayroon ngang pagbabagong mangyayari sa It's Showtime. At the moment, okay naman ang Showtime at mukhang nakakaungos naman sila sa kanilang kalabang noontime show na It Bulaga. Ang sabi nga, mataas ang rating ng It Showtime. At ito namang si Vice Ganda ay paganda ng paganda. Pero alam mo, Vice, no? Kung nakikinig ka ngayon, Vice, ang advice ko lang sa'yo, ang advice ko kay Vice, huwag masyadong magpaganda. Mas maganda pa rin yung merong parang yung tinatawag nating rough edges. Kasi kung masyadong maganda na, hindi na totoo tingnan. Napansin nyo ba? Meron ba kayong mga kaibigan na nagparitoke? Yung masyadong perpekto na ang mukha, parang hindi na tao? Parang ganun na ang papunta doon, ha? Parang papunta ang level na ganun ni Vice Ganda. Kaya dapat talaga, kung halimbawa, narating mo na yung... Kasi hindi talaga naiiwasan na nagpaparitoke ang mga artista, no? Kasi yun ang kanilang puhunan. Pag medyo nakita mo nang, okay na to. At least, hindi pa ako masyadong maganda. Kasi kung maganda ka talaga, hindi ka naman magpaparitoke, di ba? So, dapat sa isang lamang, para nahihirapan ako explain. Parang si Michael Jackson, no, na sobrahan naman. Ay, kasi nagkaroon din siya ng vitiligo, no, nagbago yung kanyang kulay o nagpatsi-patsi ang kanyang skin tones, no? So, parang nagkaroon nga ng napasobrahan. Kaya, pag napasobrahan na ang pagre-retoke, hindi na maganda tingnan. Meron nga iba na nanakot sila na, oy, pag nagpapa-facelift ka, pag ikaw ay pumanaw na, ro-rollyo daw yung balat. Parang nakakatakot naman yun. Kaya, well, maging masaya na lang tayo siguro. At yung pera, igastusin na lang natin para sa ating mga ka-bagets. Mga bagets, oh. Shout out ulit daw sa mga tambay dyan sa tindahan ni Tita Frammy Varha Juarez. Pasensya na kayo, masyadong mababa ang boses ko ngayon. Nahihirapan din akong tumili. Hindi ako makatili. Meron pa namang konti. So, sana naman ay makamit ni Vice ang kanyang gustong mangyari sa kanyang noontime show. Sa bagay, pwede naman siya na mag-produce niya ni. Sa Amerika, yung mga sikat sila nang nagpo-produce ng sinilang show para wala na silang hahanapin pa, hindi na sila maghahanap pa ng approval ng isang network or mga executives dahil sila na mismo ang humahawak nun. Ganon din ang gawin mo, Vice. Ha? Actually, nakilala ko yun si Vice, hindi pa ganyan na itsura niya eh. Yung mga nasa madaling araw pa ng panahon ng mga comedy bars, na-meet ko na yan. Kasama rin sina I.I. de las Alas, sina... Yan, ang pinaka-close ko dyan ay si Arnel Ignacio. Anyway, pa rin po naman tayo dito sa The Tina Poyana Show on your best cafe radio. One Radio Tabaco, One Radio Diet. Dandan kita 15 after or before 7 o'clock.

0: Hola, hola, hola. Yes, nakakatawa talaga ang hola, hola. Welcome sa ikaduang oras kan sa tuyong programang The Tita Pollyanna Show. Sa inman po kamungunyan sa kinabahan. Kunya ang ka dyan sa Milan, Italy. Hello dyan kay Marinella. Oo, nakakatuwang-tuwa yan si Marinella. As in, sa bilog na Kabikolan. Nadadalang man po kita sa satuyang Facebook page, One Radio 99.7 News FM. Facebook page. Hello, good evening kay Bernal Daisy Bonaobra. Nyaungan dyan sa Quezon City. Kumusta dyan sa QZ, Bernal Daisy Bonaobra. Dyan naman sa Paranaque. Nandun si Liz Alindogan ko. Wow, si Magayonon. And of course, kay Doktora Sylvia Veloso Prado dyan sa Tabaco City. Ganon din kay Eusebio Enteng at sa kanyang mga kamag-anak, Bermas, Belo, Castillo, Barciliano, Banyares family. Dyan po naman sa Panarayon, Bacacay. From ikaw na po, family of Fatima, Tabaco City, na nagfi-fiesta ngunyan. Fiesta ngunyan o kasuod ma? Ngunyan o kasuod ma? Dahil man ako naka... dawat ki ano, minudo. Para halat ako. Pinadarahan ta ka, tita, ki minudo. Picture sana. Enjoyin mo yan. Picture? Kano eh? Nagpadaraman ako, tita, ang Gcash, pambakal mong minudo. Ay, ang sweet naman. Of course, umi-trending-trending pa rin po ngayon ang salitang toxic. Kaya naman napatext si Rommel. Hindi raw niya totoong pangalan. Ang totoo daw niyang pangalan ay Lemor. Parang binaliktad lang. O, ang tanong niya, paano na tita kung ayaw mo sa mga taong toxic tapos ikaw inayawan ng sarili mo? Wow. Ang lalim nun. So, ikaw ay gumawa talaga ng iyong sa sariling patakaran na ayoko na sa mga toxic na tao. Tapos biglang naramdaman mo, nilalayasan ka ng sarili mo. Dahil ikaw pala ay toxic. Ikaw pala ang pinakananay, pinakatatay, pinakalolo at lola ng katoksikan. Well, parang ang bigat nun, ano? Kapag yung mga ugaling ayaw mo sa ibang tao, ay mapapansin mong lumalabas din minsan sa sarili mo. Aba, madalas, ha? Ang ibig sabihin niya na toxic ka na kaagad. Parang nahawaan ka. O di kayo, yung pinakaayaw mo, ikaw pala yun. Minsan kasi awareness lang siya. Nakikita mo yung bagay na ayaw mong maging, kaya mas matindi mo ring napapansin kapag ginagawa mo. Teka sandali, mukhang toxic moves ito. Parang ito yung ayaw ko. Kaya bakit kaya yung sarili ko umaayaw na sa akin? Ako pala ang lolo ng katoksikan. Normal din naman na may parte tayo na hindi natin gusto. Ang importante, usually, hindi yung never kang nagkamali, kundi kung kaya mong aminin. No, aminin. Aminin mong mali ka. I-check bakit mo nagawa. O di kaya naman, subukang baguhin mo next time. So, meron kang nagawa ngayon, ay, toxic yun, di ko nagagawin yun. Ganun lang. Diba? Mahirap kasi pag hindi mo aminin, eh wala. Talagang lalayasan ka na ng sarili mo. Actually, yung mga taong tunay na walang pakialam sa epekto niya sa iba, bihirang magkaroon ng self-reflection ng ganito. O, diba? Yung mga taong wala silang pakel. Wapakels. Diba? Kahit pa sabihin na, ay nako, ang toxic niya. O naririnig mo, nararamdaman na niya. Hindi niya talaga alam yun. Kasi wapakels nga siya eh. No? Kaya yung katotohanan na naiisip mo ang mga ganitong signs, eh, ang ibig sabihin nun, meron ka pa rin konsensya at gusto mo namang maging mas mabuti kesa sinasabi mong toxic, di ba? Tontuhan si ate yung sarap kurutin. Sarap kurutin sa singer.
1: Sa singer talaga.
0: Hindi mo naman kailangang kahamuhian agad ang iyong sarili. Dahil lang sa may nakita kang pangit na pag-uugali mo, mas usual minsan na itanong, bakit kaya ako nagkaganito? Eh, di ba? Pwede mong tanongin yon. Bakit kaya ako nagkaganito? Nagiging bitter ako, nagiging toxic ako. Pagod ba ako? Meron ba akong itinatago na ayaw kong malaman ng... Nasasaktan ba ako sa mga pangyayari sa buhay ko? Diba? Ano kaya mas okay na gawin ko next time? Ganun lang. Kailangan talaga ng self-reflection, yung tinatanong mo talaga yung sarili mo. Bakit ako ganito?

sunod na medyo nagkakaroon ka ng mga pagtatanong na mukha yatang hindi maganda yung nagawa ko. O mukha yatang, teka sandali, nagsinungaling ako, tapos nabuking ako, nang bluff-bluff ako, tapos wala naman akong basihan. Diba? Magkaroon ka dapat ng realization. Dahil pag hindi, biglang isang umaga pagising mo, wala na ang sarili mo. Nilayasan ka na. Dahil diba ayaw mo sa mga taong toxic? Ayun, dahil toxic ka, nilayasan ka ng sarili mo. Okay ba, Romel? Ha, pare? Siguro naman, pare, naisipan mo na yan. Pag-isipan mo mabuti. Kasi maganda yung nagkakaroon ka ng realization na I think I'm toxic. O, diba? At least para sa susunod, alam mo kung sino lang ang to-toxican mo. Yung mga toxic din. Giving them the dose that they need. O, diba? Kasi baka yun ang kanilang reality. So, ibigay natin. Ganun lang, reps. O, diba? Si paring Romel. Itago sa pangalang Romel, ang kanyang tunay na pangalan ay Lemor. Wow. Parang ang saya mong kasama. 9 minutes after 7 o'clock.

0: One Radio News FM. Tindugo na Bicolandia.
1: The great way to transformation is here. Presenting Rejuvian Color Splash, a permanent color shampoo. Feel the transformative power of our unique formula designed to breathe each strand to life. Do it yourself. Leave it for 30 minutes and voila, you witness the change you've been waiting for. Look extraordinary with Rejuvian Color Splash, a permanent color shampoo. Available in medium brown and natural black. Look hot and be cool with your new hair.
2: Loving yourself is the key to a healthier you. Make a change. Isama ang fiber sa iyong lifestyle. Alam mo ba na ang pagkakaroon ng sapat na soluble fiber sa iyong diet ay malaking tulong para sa maayos na digestion at weight management. With proper diet and exercise, gawing katuwang ang NutriCleanse. May mga sangkap na psyllium husk, inulin fiber, aloe vera, rosehip at papain. NutriCleanse Herbal Capsule.
3: Mahalagang paalala, ang NutriCleanse ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: The Tita Poliana Show. Tindugo na!
5: Umatanggal ang balakubak at gawing mas matibay, maganda at mas malusog ang inyong buhok. Era Hair Regrowth Shampoo. 298 pesos lang ang bawat 200 ml na bote. Kaya di hamak na mas mura kumpara sa ibang Hair Regrowth Shampoo. Era Hair Regrowth Shampoo. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
6: Isang patunay na ang Q-Sai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
7: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko tong Q-Sai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract, at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Q-Sai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
6: Yan ang Q-Sai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
8: The Tita Poliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa.
9: The Tita Poliana Show!

0: Para muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mas mabigat pa sa galit ang maunawaan na may mga taong hindi kayang maging masaya para sa iba. Hindi dahil may ginawa kang mali, kundi dahil may kulang sa kanila na hindi nila kayang punan. Yung inggit, parang sakit na tahimik, pero unti-unting sumisira sa isip at puso. Hindi nila napapansin na habang kinukumpara nila ang sarili nila, lalo lang silang nawawalan ng kapayapaan. Kaya imbis na magalit, piliin mong maawa dahil ikaw, panalo ka na sa mindset pa lang. Ikaw, marunong makuntento at maging totoo. Ikaw ba, paano mo hinaharap ang mga taong halatang naiinggit sa'yo?
0: Usap 1. Hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
2: One Radio. You're listening to One Radio.
3: News FM.
4: Tindugo na, Bicolandia.
5: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luya Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, humahagod sa lalamunan ang ginhawa. Kasama na ang napakalami binipisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sare-sare stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
6: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat. Narito na ang mga produkto ng Snow Fresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Marami kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod, Snow Fresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snow Fresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snow Fresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snow Fresh Kojic Duta Whitening Soap with Glutathione that removes dark spots. Snow Fresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snow Fresh Tawas Powder, regular and scented with refreshing smell, made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infections and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide. The Tita Poliana Show. Tindugo na!
5: Turmeric ginger tea sa labat, lemonade. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sare-sare stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
6: Kayo po ay nakikinig sa programang The Tita Poliana Show. Hatid sa inyo ng Best Cafe, ang pinaka-the best na herbal na kape. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. Best Cafe Black. And Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa. The Tita Poliana Show.

0: Bueno, bueno. Saudades, not a shanty tente cuatro. Dito pa rin po sa The Tita Pollyanna Show. Kumusta naman kaya ang Hiwalayan Blues?
1: Showbiz!
0: Hanggang ngayon, pinag-uusapan pa rin po yung paghihiwalay ni Liza Soberano at Enrique Hill. Ganon din yung kina Julia Barreto at Gerald Anderson, Barbie Forteza at Jack Roberto, McCoy De Leon at Elise Huson. Bakit? Kasi masyadong tumatak ito sa mga fanay. Sabi nila, sana naman magkabalikan sila. Mahirap talaga yung pang love team na ganito na masyadong nakagiliwan ng mga fans. Tapos pag naghiwalay, palagi nilang iniisip na sana magkabalikan pa. Katulad din ng hiwalayang Danielle Padilla at si Catherine Bernardo. O diba? Parang hello. Parang nakakaloka naman yatang magkabalikan pa sila. E mukhang masaya na sila sa kani-kanilang mga relasyon ngayon. So ano kayang pwedeng gawin ng mga fanay? Unang-una, dapat tanggapin natin ang katotohanan na hindi natin hawak ang puso ng ating mga idolo. Kung magkabalikan man sila, edi okay. Tulad ng mukhang nangyayari ngayon kay Rufa Gutierrez at kay Bistik. Mukhang nagpo-post na naman si Rufa ng mga video na kasama si Bistik. O nagkabalikan kaya sila or friends na lang sila? O diba? E sa totoong buhay, halimbawa nagkahiwalay na kayo ng iyong boyfriend o girlfriend mga 2 o 3 taon, may pag-asa pa bang magkabalikan kayo? O diba wala na? Siyempre nakapag-move on ka na. Although ha, meron ding mga nagkahiwalay ng halos 10 taon, nung magkita uli, parang nabuhay uli yung kanilang pagmamahalan. At naging sila. Ano nakatawa doon? Naging sila nga, di ba? Kaya hindi natin alam, masyadong mahiwaga ang pag-ibig at ang damdamin ng tao. Kaya naman, kung anong meron, yun na lang siguro ang ating pagtiyagaan. Diba? Magtiyagaan na lang talaga. Ang oras natin. Dito pa rin po naman sa The Tita Pollyanna Show. Araw pa rin po ngayon ng Miyerkules at 13 ng Mayo. At dyan po naman sa Panabo, Davao. Happy birthday kay Sharon Kalingasan. Hindi ko na sasabihin yung edad niya. O, diba? Happy birthday and hope you're enjoying your birthday today. At sa lahat ng mga nagbi-birthday ngayon at nagfi-fiesta, sana po naman kayo ay nakangiti. Yung bang tuwang-tuwa sa galak. Alam niyo yun? Kasi hindi ka naman pwedeng galak na galak sa tuwa. Kailangan talaga tuwang-tuwa ka sa galak. Malaki po ang pagkakaiba nun. Kung tutuusin nyo. Ano ba nangyayari sa akin? Parang paikot-ikot yung mga pinagsasabi ko. Ito bang epekto ng pagbago-bago ng panahon? Sana naman ay medyo lumamig-lamig na kagabi. Medyo may kalamigan daw ang halumigmig ng hangin. Kaya naman, ngayong gabi, baka ganun din. Although, marami din ngayong mga lugar dito sa Kabicolan ang nakakaamoy ng mga usok. Kasi parang maraming nagsusunog at nagano. E bawal po yan. Kaya lang meron, nakakaano din yan. Hindi rin yan maganda para sa mga kabataan at mga senior citizen. Nakakaubo din yan. Sana naman magkaroon tayo ng konsensya na huwag naman tayong magsunog ng mga basura o kahit mga damo. Dahil hindi naman kami mangga. Diba? Hello kay Dandan AI. Tama ba? thank you so much for watching. Ganun din kay Romnick Velaoz at kay Christian Abrera Chan.

0: Hola, hola. Masyado akong pa-sweet talaga ngayon. Welcome sa panghuling oras kan sa tuwing programang The Tita Pollyanna Show. At pwede na tayo mag-holding hands para sa ating greetings, shout-out boulevard.
1: Greetings, shout-out boulevard.
0: Of course, hello kay Ina Pucho Flor dyan sa Legazpi City sa OLV Bitatno. Ganon din naman kay Olivette Volante. At binabati ni Olivette ang kanyang Mama M. Belated happy birthday. Hello din kay Christian Abrera Chan, kay Tita Frammy Barha Juarez, at ang mga tambay dyan sa kanyang tindahan. At syempre, of course, kay Tita Sardi, at kay Jacob dyan po naman sa Upper Bonga. Baka kay Albay. Kay Bernal Daisy Bonaobre dyan sa KZ. QC pala, sorry. At syempre kay Liz Alindogan. Dyan po naman sa Palanyake. Sa Tabaco City naman kay Doktora Silvia Veloso Prado. Kay Eusebio Enteng. At syempre kay Romnick Belaos. Dandan AI. Kay Jarl Aburdo. Dyan sa Japan. Nasa Japan ngayon. Kumbawa. Kay Dandan AI naman, binabati niya ang lahat ng mga taga Isla San Jacinto. Sa mga kapatid, sa mga Alcantara family from Dandan, Alcantara ng Masbate City. Bicola ng Bungal, kumusta ka na? At syempre naman kay Tita Wang at kay Kuya Rick. Dyan po naman sa Buena Baja Compound. At kay Tita Cherry Borja. Thank you so much for watching sa ating live stream. Sa Daet naman, binabati natin ang lahat lang dyan sa Mandulungan. Lalo-lalo na kay Dolores Pacao. Good evening kay Kagawa John Bongalon. Dyan po naman sa Baranghawon. At syempre si Kuya Noel. Good evening sa Bongay family, dyan po naman sa Binitayan, and of course coming from Errol. Good evening din, binabati natin ang lahat dyan sa Marirok, sa Puro Cuatro, sa Descalzota family, Gianan family, dyan po naman. Ay, hello pala kay Jing. Pasensya na, parang wala na ako sa sarili ko. Masyadong makati ang aking lalamunan. Pinipigilan ko na ang pag-ubo. Nakakahiya. Sana matapos na to. Sana bukas okay na. Siyempre, binabati din po natin ang lahat dyan po naman sa Kinale, lalong-lalo na sa Vergara family, sa amiga kong magayunon na si Maria Emma Vergara Gonzalez. Ganon din po naman kay Mami Upeng, kay Tita Nora, kay Tita Au at kay Tita Jealousy. Of course, kay Ate V Bongana. Dyan po naman kay Normita Contreras. At syempre, dyan po naman sa Chris Resto Grill na nakikinig gabi-gabi. Hello, Mami Lani, kay Mami Evelyn, kay Lynn, at syempre, kay Tita Chris Barameda. Dyan sa Chris Resto Grill sa may port area ng Tabaco City. Hello din kay Kuya Rudy Calisin and Tita Tez. At syempre, kay Yaya na magayunon, Jocelyn Vargas. Kumusta na kay dyan sa Kobo? At ganun din naman kay Mame at kay Pape. Malaga family, dyan pa rin po sa Kobo. Huwag nyo na lang akong kumustahin dahil eto nga ako sinisipon. O, diba? Sinong hindi sinisipon dyan ngayon? Halos lahat ng tao ngayon merong ganyan. Sipon, ubo. At least, kahit naman na sinisipon kayo at inuubo kayo, maganda pa rin. Anong connect? Masyado nga uncomfortable kasi pag may sipon, di ba? Although at least naman, mas maganda naman yung sinisipon ka, inuubo ka, hindi ka nag-fever. Iba na kasi yung pag may fever eh. Yung sipon ng ubo, ano yun eh, change of climate. At masyadong uminit ng matindi, tapos mamaya-maya malamig. Kaya naman, take care, ingat kayo, uminom tayo ng maraming tubig. Pwede tayong magsalabat. Calamansi juice. As much as possible kasi kung pwede nating iwasan ang mga gamot, di ba? Kasi mahirap na yung masyadong napakarami ng gamot sa ating katawan. Nalilito na po ang ating katawang lupa. Sabi ng ating katawang lupa, ang dami naman itong kemikal sa katawan. Hindi ko na maintindihan. Ganon. Si kuya tawa ng tao.

Mag-text lang po kayo sa 0961-447-3923. O di kaya naman, mag-comment dito sa ating live sa One Radio 99.7 News FM Facebook page. Para naman mapasali kayo sa ating greetings sa Shoutout Boulevard. Dito po sa The Tita Pollyanna Show sa One Radio. Best Cafe Radio every night, One Radio Tabaco, One Radio Diet.

0: nga ang bagong sarap ng chicken inasal dito lang sa One Nook Chicken Inasal Diet. Mayroon kaming budget meal, 69 pesos lang. Regular rice meal, hita, 79 pesos. Pecho, 89 pesos lang. Only rice meal, hita, 95 pesos. At ang pecho, 105 pesos lang. At heto, ang One Nook Whole Chicken Lechon Asal, 330 pesos. Half Chicken Lechon Asal, 170 pesos. Pwedeng mag-dine-in o delivery. Order online sa aming Facebook, One Nook Chicken Inasal Diet. Bukas po kami, alas 10 ng umaga hanggang alas 9:30 ng gabi. Kami ay matatagpuan sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue, Daet, Camarines Norte.
1: Heto ang pinakabago. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
2: Wow! May bago na namang Best Cafe!
1: Nagtataglay ng Red Alinatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
2: Wow! Gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
2: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
2: Pampasexy!
1: Pampamacho!
2: Pampahealthy!
1: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
2: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
0: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold, 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black. Heto, isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powdered Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
3: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, talandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko ay estudyante, Best Juice na rin ang inyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
0: Best Juice 10-in-1 Plus Powdered Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines. Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
4: Ako si Joel, isang construction worker, taga Rawis, Ligas City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
0: Araw-araw na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
1: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Hindi porket nasa ilalim ka ngayon, doon ka na lang habang buhay. Minsan, nasa gitna ka lang ng proseso. Hindi pa tapos ang laban mo. Hindi mo alam, baka isang desisyon, isang pagkakataon, o isang breakthrough lang ang pagitan mo sa pagbabago ng buhay mo. Yung hirap na nararanasan mo ngayon, posibleng yan din ang maghulma sa'yo para maging handa sa blessing na paparating. Kaya, huwag kang susuko kasi minsan kapag akala mo wala ng pag-asa, doon pa lang nagsisimulang dumating ang pinakamagandang chapter ng buhay mo. Ikaw, patuloy ka pa bang lumalaban kahit mahirap na? Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
2: One Radio.
3: You're listening to One Radio
4: News FM.
5: Tindugo na, Bicolandia.
6: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
7: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
8: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
9: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
10: Still available.
11: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
12: Best Cafe Black.
13: Also available.
14: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
15: 12 pesos lang per sachet.
16: Ang init!
17: Patata!
16: Mommy, tubig na naman baon ko sa school.
17: Patata!
16: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
17: Patata!
16: Sumubok na nitong bago. Introducing... Bagong juice drink na dibibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking...
17: Batata!
16: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
17: Batata!
16: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
17: Batata!
16: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
17: Batata!
6: Isang patunay na ang Q-Sai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
18: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko tong Q-Sai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract, at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Q-Sai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
6: Yan ang Q-Sai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
1: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat.
6: Narito na ang mga produkto ng Snow Fresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Maraan kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod, Snow Fresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snow Fresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snow Fresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snow Fresh Kojic Duta Vitamin Soap with glutathione that removes dark spots. Snow Fresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snow Fresh Tawas Powder regular and scented with refreshing smell made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infections and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
10: Kayo po ay nakikinig sa programang The Tita Poliana Show. Hatid sa inyo ng Best Cafe, ang pinaka-the best na herbal na kape. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. Best Cafe Black. And Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe. Mura na. Healthy pa. The Tita Poliana Show.

0: when am I getting dugan? Ang aras, aras 8 imagine na. O diba, masyadong pa-sweet na ng pa-sweet ang boses ko. Kasi habang palalim ng palalim ang gabi, lalo ako nagiging sweet. Tapos mamaya-maya tutubuan ako ng pakpak. Tapos maghihiwalay na.
1: What?
0: Joke lang yun. Baka maniwala kayo. Sa totoo lang talaga namang di ko maintindihan bakit pa ako ngayon sinisipyon. Thank you so much sa mga kasama natin dito sa The Tita Poyana Show. And of course, forever, thank you sa Romel's Dorothy Marketing. Ganun din po naman sa One Knock Chicken in a Cell Diet. And of course, sa Gem Products at sa Pink Spa. Thank you so much. Ay, of course, kasama din po natin dito pa rin sa The Tita Poyana Show ang Leo Lavandero. Thank you so much, Leo Lavandero Laundry. At syempre, nandyan po sila sa Karangahan Boulevard. Sa Bonbon Tobacco City. Thank you to Tita Joy and Tito Leo. At syempre po naman, maraming salamat po sa inyong pagsama dito sa ating palantunan ngayong Miyerkules, kahit medyo sinisip po si Mike. Ang nagsabi, ay, ang dami-dami nag-a-advise kung ano daw ang pwede kong gawin. Actually, talagang dumarating ang ganitong pagkakataon sa ating katawang lupa, kaya dapat alagaan natin ito para maging okay na naman. Hanggang bukas! Eto naman po ang yuning card, bako masyadong magayunin pero mahamuton. Tita Poliana, nag-iiwan ng mga katagang, kahit maganda ka, sisipunin ka pa rin. Aray ko. Sweet dreams!

0: You're listening to One Radio News FM. Tindugo na, Bicolandia.
1: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
2: Power Cells Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Cells Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
4: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
3: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
4: Sige, papalaundry ko na lang.
3: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
4: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
3: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
5: Available in all supermarkets near you.
6: Diabetes, isang pangmatagalang sakit na kailangang pantayan, nangangailangan ng matinding panlaban.
7: Boss Herbal Capsule.
6: Pinagsama-samang panaba, okra, saluyot at panax ginseng, nakatutulong para mapartiling sapat ang dami ng asukal sa ating dugo. Labanan ang diabetes. Regular na ehersisyo, tamang pagkain. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
8: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap mong smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
9: Ining high-touch mina washing machine, nakuha akong hulugan sa RRS Marketing.
10: Itong suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
8: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot-kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes!

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Dugo na!
2: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ano pong pangalan mo?
4: Ako po si Junis Pinyonis na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
4: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
3: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
4: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Kape, subukan ninyo para mapatunayan.
2: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
5: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
0: Evenings on One Radio.

0: Tobacco City's Team Dugun
1: na radio station.
2: One radio.
0: 91.3 News FM.
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
4: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
5: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
4: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
3: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
2: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
0: Evenings on One Radio.

0: everyone's favorite radio station.
1: One Radio.
0: One Radio.
1: 91.3 News FM.
0: Indugo na.
2: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, humahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming benepisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan!

0: Erba.
1: Ako po si Juliet. Nagtatrabaho po ako sa LTO Medical.
2: Saro ka pong nurse?
1: Baka medtech.
2: Medtech po.
1: Ang Boss Herbal po, magayon sa panglawas ko, magayon ang epekto, maghapon na trabaho, dahil ako pipapagal. Ang pagkaaga, 5 o'clock, masawd na ako. Ang pagabot ko digde, mga quarter to 6, mapamahaw na ako. Before magpamahaw, mainom na ako sa Rumbos Herbal Capsule, malaw na sa trabaho, magayuno ng epekto sa buhay ko. Maghapon ang anuan.
2: Maghapon ko na kami.
1: Maghapon ako trabaho, dahil ako pipapagal talaga. Mas hidigde, so madugtog kang mga masitas. Maano na ako dito sa laog kang harong.
2: Pati sa trabaho.
1: Pati sa trabaho. Hindi ako pipapagal. Maghapon ko yan. Magayuno ng epekto kang Boss Herbal Capsule. Ako po si Juliet.
3: Kidney Stone, Mag-Boss Herbal Capsule. High Blood, Mag-Boss Herbal Capsule. Insomnia, Mag-Boss Herbal Capsule. Diabetes, Mag-Boss Herbal Capsule.
4: Evenings on One Radio.

0: Kasama ko si Risting Dugun
1: na radio station.
0: One Radio 91.3 News FM.
2: Pakinggan po natin ang isang mapagmalasakit na paalala mula kay Dr. M, isang eksperto at doktor sa linya ng alternative medicine.
3: Sa panahon ngayon ay marami po ang nagsasabi na ang produkto nila ay gamot daw sa maraming sakit. May mga nagsasabi na ang kanilang herbal na kape, food supplement, oil liniment at mga tulad nito ay direktang gamot daw sa halos lahat ng sakit. Pinaalala ko lang po sa inyo na kapag ganyan ang naririnig ninyo, ay huwag agad kayo basta-bastang maniniwala. Maaaring malagay sa peligro ang inyong buhay at kalusugan. Ang mga herbal na produkto ay pwedeng makatulong para ang tao ay mas mabilis na gumaling mula sa karamdaman o gumanda ang kalusugan. Subalit, hindi pwedeng sabihin na yun mismo ang gamot sa mga sakit. Ipinagbabawal ng Food and Drugs Administration ang mga ganyang claims. Suriin nyo ring mabuti kung sino ang nagsasalita, lalo na po sa mga radyo, TV o social media. Baka naman hindi po sila otoridad sa linya ng medicine o kalusugan. Ang dapat nyong lalong paniwalaan ay ang payo ng mga doktor at mga eksperto sa health and wellness, dahil sila ay nag-aral ng maraming taon upang maging dalubhasa pagdating sa kalusugan. Maging matalino rin po sa pagbili ng mga herbal na produkto. Hindi po totoo na ang mas mahal na mga herbal products ay mas epektibo. Piliin ang mga produktong mataas ang kalidad, rehistrado sa mga ahensya ng gobyerno, kinikilala at nabigyan ng mga gawat, at mura ang presyo. Sa hirap ng buhay ngayon ay malaki ang matitipid nyo kapag ang tatangkilikin nyo ay mga produktong makatao ang presyo at hindi abusado. Maraming salamat po. Laging tandaan, kapag malusog ang bawat isa, masaya ang buong pamilya.
2: Ang public service na ito ay hatid sa inyo ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix at ng programang Wellness is Happiness.
4: Evenings on One Radio.

0: favorite radio station.
1: One Radio.
0: One Radio.
1: 91.3 News FM.
0: Tinidugo na.
2: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ano pong pangalan mo?
4: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
4: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
2: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
4: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
2: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
4: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
2: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
1: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
5: Evenings on 1 on 1

Lumipad sa siyudad ng Tabaco, asin bilog na Pilipinas, 57 minutos na makalipas po ang alas 4. Diyos maray na aga sa saindugamos mga katindugan. Welcome, digdi sa saro na naman ang presentasyon kan programang King King. Ano man po ang saindugma pinagigimo? Ano man po ang saindugma pinagkakasiributan? La umipo na yaon kamo sa marairahay na kamugtakan ligtas sa anuman na katibaan sa buhay. Let us always start each day with an attitude of gratitude. Thank you Lord for the gift of life. Every gissing is a blessing. Be humble and never think that you are better than anyone else. Remember, from dust we are and to dust we shall return. Sa mga katindugon niya itong masilibrar kan sa indang kumpleanyo, maligayang maligayang happy birthday sa indo. May you have many more birthdays to come and blessings from heaven.

Sama nga! My birthday! Happy, happy birthday kay Sir Jeff Buneyo, the third. Kan Barangay Santa Cruz, pero yaon si Sir sa Naga National High School. Ano pa tabi, Sir Jeff Panpahet? Kay Joseph Romano, happy birthday man kay Lian Janyolan, Armin Bitainda, Edna Del Mundo, Jennifer Bilien, asin kay Armin Bitainda. Sa mga igwapa po, nin mga okasyon ngunya na aldaw, enjoy life! Sa mga katindugo niya itong panagos na ka-board and lodging sa mga hospitals, oy, parahay na kamo! Aldaw po kita ning Webes, 14 na, kadbula na Mayo, 2026. Sa mga katindugo niya itong may kamunduan sa buhay, condolence! Lagi po nating tatandaan ang malimit naming ipaalala sa inyo. Sa atin po nagmumula ang ating ikinasasama. Sa atin rin po naman ang gagaling ang ating ikinagagaling. In life, there are lots of people watching

0: our next move, desperately waiting for us to fail or even praying for us to give up. But don't mind them. It just doubles the fun of living. Let's bear in mind that failures and problems are not things we should be scared of. It could lead to breakthroughs and great discoveries. See life as an adventure and enjoy every moment of it. Sa mga taga First District,
1: good morning.
0: Second District,
1: good morning.
0: Third District,
1: good morning.
0: Sa Siyudad Cantabaco, Siyudad Canligas, Siyudad Canligao, Parte Can Provincia din Catanduanes, Camarines Sur, Camarines Norte, Sur Sugon, Masbate, Provincia Canal, ini po ang 91.3 News FM, Tindugo na. Sa pangarap po, kasamuyang Big Bossing, Jing Monte Alegre, Bossing Romy Vunante, Boss Madam, Kagandahang Osang, at sa kuyang partner, si Manong Manny Almoguera. Ako po si Bueno, bako man gwapong lalaki, alagad, very inviting, as in day nung kamasayumahan, dakul nagtataram, nagdadangog kami sa imo sa programang Kig-Kig, kasurog kantama, kaiwal kansala.
2: Si Bueno sa Kig-Kig-Kig
0: sa enot taratsada kan programang Kig-Kig, ang kabugtakan kan panahon, base mga katindugon sa ipinagpaluwas na daily weather kan pag-asa. Alas 3 kaso bago ang low pressure area na dating si Kaloy. Pinagkakarkulo, base sa gabos na available na dato, 685 kilometros este kan Biraca Tanduanes sa coordinates na 14.4 degrees north, 130.5 degrees east. Mantang mga katindugon, dahil man po ininin, ano man ang epekto sa kadagaan kan Pilipinas. Dahil lang po sa naunang bita ng sitwasyon ang Metro Manila, asin ang natatanang parte kan Pilipinas, kasabayan Bicol Region, particularmente Provincia Canalbay. Mga katindugon, paminsan-minsan may mga pagdalom ang kalangitan. May mga lugar na nagtuturo tagisti sundo sa makusog na baguran, dahilan po yan sa localized thunderstorms.
2: Si Bueno sa Kig-Kig-Kig.
0: Marata. Mga nini, mga nonoy, si mga natatadang requirements ni Madam Buda ni Sir sa Indo, mga respektibong eskwelahan, sa mga universities and colleges, digdi po sa probinsya Canalbay. Oras na, uy, oras na. Tangani na mag-comply, tanganing mag-submiter, makasabay lamang sa graduation.
2: Si Bueno sa Kig-Kig-Kig.
0: Si Imaman, maging kwalipikado na mga katindugon sa masunod na tangga kan sa indong pagklase sa kolehiyo. Ayon, dahil na magparaburubara road, tadiit na daw ang natatanda, closing na para sa academic year 2025-2026 sa mga colleges and universities, digdi po sa satuyang palibot.
2: Si Bueno sa Kig-Kig.
0: Sa mga katindugon niya itong atab niya una sa senda mga destinasyon, mga street sweepers, inkargado sa kalinigan, mga katindugon sa sentro, kan mga lokal na gobyerno, digni po sa kapalibutan, ano po? Marata. Ang mga katindugon niya ito na niya una sa merkado publiko. Kumusta man ang barakalan? Dakul nga niya ang supply, kundi paano lamang? Maski dakul ang supply, mahal mga katindugon ang presyo.
2: Si Bueno sa
0: aramtaman, kapag kamahal ang presyo kan barakalon, medyo nagiging mapili si Mrs. o kung bako si Mister, na iyo ang nakakaaram, nakakasabot, kung gurano sa naman. An buro bit-bit kaining kwarta pasiring sa merkado.
2: Si Bueno sa Kig-Kig-Kig.
0: Oy, mga parauma, mabuhay ka mo. Mga parasira, perming magpasiguro, tanganing day mabugtak sa peligro. An mga ayam, perming atamanon, tanganing day makadiskuy.

0: do din mga motorista ya baana. An mga ayam kapag ka nakadiskwido na mga katindugon dainaki may sa diri. An barangay man daina midbid konsisay an may sa diri. Ano tabi payaw, ano tabi Madam Feni? Nagimatanin atab mo niya na pagkaaga. Kumusta ang sa tuya mga jeepney drivers na panagos nakikipag sa palaran na sa ibong mga katindugon ka na labilabing kapigaduhan. Dara ka na halangkaw na presyo kan mga produktong petrolyo. Panagos ang mga ininaya undyan. Nagbabakasakani na makakualamang nin ganansya para sa kaipuan kan familia.
1: Si Bueno sa
0: mga tricycle drivers naman pakapanuan ninduan sa indong bihikulo tatibad kun makamukmo kamo diyan sa kanal luway-luway sa naan pagpadalagan. Oy mga parapadyak, permitabing dakul sa naan pagbaluno na mineral water. Sa grabe po ang init mo niyan digdi sa palimot. Kasuod ma, pira ang na-i-record digdi sa satuya. Ano pong? Ang programang iniatot sa Dukan Best Kapi 8-in-1, kasabayan Best Kapi Gold 20-in-1, Best Kapi Black 4-in-1, Best Kapi Green 6-in-1, gabos po with herbal mix. Kung kaya apwera sa mahamot na masiram inumon, igwahay na epekto sa lawas kang tawo. Kaya, Best Kapi sa pagkaaga, Best Kapi sa pagkaudto, pwede man, Best Kapi sa pagkahapon, asin, banggi. Yakon man mga katindugon ang manok ni Osang Fried Chicken. Nakakaiba ang siram sabayan paning libreng gravy ang mga aki. Nagkukuray ko sa isabay tara manok utang tilam. Igwa po dyan sa banwaan kan malilipot. Igwa man digdi sa syudad din tabako. Nagwaraira ka na po. And igwa na dyan sa banwaan kan malinaw. Dyan po sa banwaan kan tiwi asin syudad kan ligaw.
1: Si Bueno sa King!
0: Paragos mga katindugon na halangkaw ang heat index o init factor na namamatian digdi po sa kapalibutan particularmente sa Bicol region. Kasud ma at may pinakahalangkaw na heat index iyo po ang probinsya rin sursugod na uminabot sa probinsya kan Camarines Norte Manong Mani na uminabot sa 46 degrees Celsius. Sinundan kan probinsya ding Sursogon na nasa 43 degrees Celsius. Mantanga, nasa 42 degrees Celsius sa Albay, Legazpi City o sa Legazpi City, Albay. Siring man sa Masbate, asin sa Camarines Sur. 41 degrees Celsius man ang na-record sa Biyo Ginubatan, asin BIA Daraga. And pinaglalauban mga katindugon na dyan man po giraray magkakawat an init factor na pwedeng ma-experensyahan digdi po sa Bicol region.
1: Si Bueno sa King!
0: Panagos ang pagapunan kan mga otoridad sa salud na lambang saro sa satuya dapat na maglikay. Siring man ang mga yaon dyan sa mga lugares kung sain naaapiktaran ka na abogikan sa bulkan mayon. Dapat permi pong magpasiguro nagsusulot gan N95 na face mask.
1: Si Bueno sa King, King, King, King.
0: Marata. Si mga katindugon niya tong motorcycle drivers dyan sa banwaan kan malilipot kunya na aldaw naka-schedule an sa indong pay out duman sa syudad kan Legazpi.
1: Si Bueno sa King.
0: Yan po si mga natada so mga naudyan na dai po nakasabay duman sa batch 1 na ang pay out ka ito ginibunigdi sa syudad nin Tabaco. Ngunyan duman na po sa syudad nin Legazpi.
1: Si Bueno sa King, King, King.
0: Taod-taod sa satuyang pagbalik ang Ratsadakan, King, King, Baneta.
2: Are you looking for a school that builds a strong foundation for your future? At Daniel B. Peña Memorial College Foundation Incorporated, your educational journey begins. We offer the following programs: preschool, elementary, junior high school, pre-senior high school. For college programs, we have Bachelor of Library and Information Science, BS Computer Science, BS Accountancy, BS Criminology, BSBA, BSOA Ed, BSA English, AB Science, Certificate in Professional Education, Graduate Studies Programs, MAED, MPA, MBA, MM. For more inquiries, please visit the Registrar's Office or call us at 052-742-4764. Daniel B. Peña Memorial College Foundation Incorporated, your firm foundation to better education.
3: May mga araw talaga na ang bigat. Yung ramdam ko, ang pananakit ng katawan. Maging pamilya at kaibigan, walang takas sa sakit ng katawan.
4: Buti na lang, may Fast Relax. And I want to share the relief.
5: You too can share the relief. Fast Relax. May ibuprofen at paracetamol. Share Fast Relax. Share the relief with the ones you care about.
6: Ibuprofen plus paracetamol is the generic name of Fast Relax. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
8: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
7: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
8: Sige, papalaundry ko na lang.
7: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
8: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
7: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian: Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
9: Available in all supermarkets near you.
10: Bes, huyan kapalan? Marido digdi, may dumanon kita.
11: Ha? Nata, masaing ka.
10: Aw, maduman ako sa B2B Star Commercial. Sampang kantambakan kang tricycle, mabakal lamang kidagdag na gamit sa harong.
11: Nata, sa B2B Star Commercial ka pa man mabakal? Anong igwa dyan?
10: Aramo kaya, Bes. Bararato ang mga barakal sa B2B Star Commercial. Apwera sa mga gamit sarong, argan lamesa, asing bangko, igwapasin dati kitchenwares, plasticwares, linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, dry goods, kawatan pang-aki, school supply, asing party needs. Bako mabutwit?
11: Ay, iyo, bes! Sabi other, bararato mga B2B Star Commercial. Duman naman lugod ako mabakal kay mga pandecorate sa birthday ko. Pwerte yun man palan! Bukod sa barato na, madali pang hanapon sa sentro kang tabako. Diyan lang sa pangkantambakan kang tricycle.
10: Oh, anong patigahalat mo? Musna!
12: Magpabito!

0: good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances! Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap mong smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing!
1: Ining high-touch mina washing machine na ako akong hulugan sa RRS Marketing.
2: Itong suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
0: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes!
3: Ilabas

0: or trading, makukuha sa Santillan Street, Kinalit, Tabaco City with contact number 0927-813-034.
1: Iwasan ang anumang sakuna. Maging handa. Lalo na sa sunog, maging alerto. For all kinds of fire protection, walang Lin Enterprises. My Lin is the fire fighting exponent enterprises. All kinds of fire extinguisher. At syempre, mayroon ding smoke detector and emergency light. Talagang kumpleto. Also, we accept refilling of fire extinguisher. My Lin Enterprises. Tatagpuan sa 897 Rizal Street, Cormedal, Tabaco City. My Lin Enterprises. With free pickup and delivery. Tawag na sa 0948-906-1051 at hanapin si Miss Mila Regalado, proprietor Mylin Enterprises. Mylin Enterprises, the firefighting exponent.
2: Are you looking for a conducive place perfect for your staycation with your family and loved ones? Come and visit Vince Hometel, one of the newest hometels in the city of True Love, with spacious air-conditioned room, hot and cold shower, with wide and secured parking area for your vehicles. Located at Zone 6, Fatima, Tabaco City, near Fatima Port. For inquiries and reservations, please contact 0907-637-6946. Or you can drop us a message at our Facebook page, Vince Hometel. Hurry, book now. We are excited to accommodate and assist you. See you there! Vince Hometel, your home away from home.
3: Si Bueno sa King King!
4: 18 minutos na makalipas po ang ama 5. Diyos maray na agaliwat sa indugabos mga katindugon kasabay si Manny. Ako po si Bueno. O yan na po ang Ratsada kan King King Barita. Enot sa lado lokal na apiktaran kan abogikan sa bulkan mayon ang nagkapirang barangay sa siyudad din Ligaspi. Banwaan kan daraga asing kamalig kasuod ba? Ini matapos liwat na magkaigwaning pagdaos-dos kan pyroclastic density caris PD sigi kan sa bulkan na buminagsak sa miisig gali alas 11.22 nin pagkaga kasuod ba? Sigon sa report kan Albay Public Safety and Emergency Management Office APSIMO, bandang alas 2:30 din pagkahapon buminagsak ang nabo sa nagkapirang barangay sa naunambitan ng mga lugares. Manipis na abo ang nanutaran sa barangay Kabangan kan kamalig si Ringman sa barangay Anuling Asinsua. Sa Banwaan Kandaraga, manipis man na abo ang naeksperyensyahan sa barangay Banyadero asin miisi. Mantang sa siyudad nin Ligaspi, kaparehas man buminagsak ang abo sa barangay Buyuan, mata nagbiga abugtong asin mabilit. Sigon sa APSIMO Suerte o Surweste ang direksyon kan paros pasiring sa Banwaan Kandaraga, mantang pinagkakada sa 400 metros ang langkaw kan pag-alintuto kadaso na igwang kasabay na abo. Paragos mga katindugod na nasa alert level number 3, Mangiraray ang estado kan Bulkan Mayon.
3: Si Bueno sa King!
4: Nagpaparagos ang kampanya kan mga otoridad laban sa mga dayuhan na pinagtutubudan ispay kanasyon na nagkakainteres sa Pilipinas. Dinakop kan mga otoridad si Mr. Ramon Lodi, may sadirikan ang Jenna Trading sa Kamarinisura sin ibang lugar sa Kabikulan dahilan sa aligasyon na ini-spy. Basado sa impormasyon na nakaabot sa kikig si Ramon Lodi, sarong Chinese national na nagpapamidbid na sarong Pilipino, basado sa iyang driver's license as in SSS ID. Alagad, sigun sa mga otoridad, inipalantaga Fujian, China as in ang tunay na pangaran Li Quinwen, ini aktibong miyembro kan manainlain na organisasyon sa Kamarinisur na nagipang presidente kan Kamarinisur Chamber of Commerce and Industry. Si Ramon Lodi,

0: supply sa direkan 10 branches kan Angeno Trading sa provincias kan Camarines Sur, Albay asin Camarines Norte, asin dili sa presente aktibong miyembro kan Rotary Club kan Irigas City. Sa presente sini ang nasa kabot kan mga otoridad para sa magkakadigog disposisyon. Inot ka ini and may sa dire kan dakulang establishmento di negosyo sa siyudad din Legazpi nintindahan kan mga made in China produkto inarestar ban dahilan sa mga peking dokumento kan sa iyang pagiging Pilipino.
1: Si Bueno sa King
0: Pignaranan na national finalist para sa galing pook DSWD Walang Gutob Awards ang Naga City Urban Agriculture Program kunsain ang aktibidad ang ginibo sa Makati Palace Hotel, Makati City, kanakalis na Mayo 11, sundo 12, 2026. Sigun sa DSWD ang awards bilang pagrekonosir sa programa kan lokal na gobyerno na mataoning solusyon sa kagutuman asin pagpakusog kan food security sa level kan komunidad. Kunsain ang Urban Agriculture Program ang namid bidan dahilan sa pag-promoter para sa accessible food production, pag-inganyar sa kaharungan asing komunidad tanganing mag-garden, asing pagsuporta sa mga familia sa paagikan sustainableng oportunidad sa paghahanap buhay. Ang galing pook DSWD Walang Gutom Awards, parte kan inisyatiba kan national na gobyerno na maitao nina o magtao nin pag-umaw sa programa kan lokal na gobyerno na nakatutok sa sustainable food systems asin esforsos laban sa pagkapunaw. Dahil ang kan award ang siyudad din Naga ma-receive ning 1 million de pesos gikan sa DSWD Sustainable Livelihood Program para mas gamiton tanganing mas mapahiwas pa ang food security programs.
1: Si Bueno sa
0: Digdi sa satuya mga katindugon dakulma na mga benepisyaryo kan Walang Gutom Program na kada bulan igwapo sindani na pigre-receiving mga epektos na nagkakantidad 3,000 de pesos at pamanlugod na makaarog kita duman sa siyudad ni Naga na ang local government unit nagkaigwanin proyekto tangani mga katindugon pakurunahan ang programa kan gobyerno lalong-lalo na ang DSWD Walang Gutom Program.
1: Si Bueno sa King
0: Marata. Uy, sumari si Bining ayuda ng unya na pagkaga. Lalong-lalo na sa mga katindugon niya to dyan sa malilipot, oy! Dahil na muna makifiesta dyan sa San Isidro Ilawod. Di sa inyo na sa nangyakita buwin makifiesta sa San Isidro Iraya. Kinawan talaga, ano ha? Ano tabi, Barangay Kagawad, Mila Brutas, Ibanghilista. Ano sa tuyang pahit dyan, ngunyan na pagkaaga. Taon-taon ang iba pa!
2: One Radio.
3: You're listening to One Radio News FM.
4: Tindugo na sa buong Bicolandia.
5: Ang oras hatod sa indo kang 6G Enterprises. 6G Enterprises, dealer of hardware, electrical supplies, construction materials, coco lumber, hollow blocks, gravel and sand, asin iba-ibang klase ng semento, arog kang, mayon pozzolan, mayon portland, apo portland type 1, apo premium, apo masonry, apo semento filipino, whole seam asin republic cement. 6G Enterprises, makukuha sa entrada kang Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Mag-text o mag-apoy 0947-422-7867, 0948-628-5812, o sa landline number 487-5338. 6G Enterprises, try mo, barato. Ang 6G Enterprises by Smart Money padala. 5577-5194, 6182-4105.
6: Pumapalpak na ba ang generator mo? Huwag ka na mag-alala. Narito na ang Bombita Generator Repair Services. Bombita Generator Repair Services. Maaasahan sa generator generator repair, maintenance, and troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator gaya ng Denyo, Isuzu, Cummins, Yangdong, Promate, and Greenfield Generators. Nag-aayos din kami ng portable generators, gasoline at diesel engine generators. Kung naghahanap naman kayo ng malalaking generator for sale o pyesa, mag-inquire na sa Bombita Generator Repair Services. O hanapin si Mr. Ryan Bombita sa Facebook page, Bombita Generator Repair Services. Ang aming main shop ay matatagpuan sa Pilica, Marini Sur. O maaari din pong dalhin ang inyong generator sa Zone 6, Fatima, Tabaco City. Kaya't kung pumapalya na ang inyong mga generator, sumawag na sa 0946-739-4073. 0946-739-43. Hanapin lamang po si Mr. Ryan Bombita. Bombita Generator Repair Services. Owned and managed by Mr. Jack Bombita.
7: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
8: Kawai Beauty Soap and Lotion. Available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
9: May bago sa manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Tiyan na si Ram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na! Available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang.
10: Your go-to place for events, staycations, and fun is at Facade Hotel. Facade by Hotel Fina is located at the heart of Tabaco City, so you have access to the business areas, banks, restaurants, shopping malls, and more. Experience real exquisiteness and feel the warmth of the polite and well-mannered staff. Facade also offers a selection of top-class facilities such as car park, shuttle service, airport transfer, tours, elevator, Wi-Fi internet connections, fancy restaurant, as well as iron service. Treat yourself to your comfort home away from home right at the heart of Albay. Visit their Facebook page or contact 0915-416-6604.
11: Serbisyong barato, serbisyong may pagkamuot, serbisyong garantisado. Yan ang R3 Cycle Center. R3 Cycle Center. R3 Cycle Center. Makukuha sa Purok Unan Boulevard, Bunbon, Tabaco City. R3 Cycle Center. Owned and managed by Miss Elaine Romano. Text or call 0927-558-0219 sa R3 Cycle Center. Iguan ang mga serbisyo. Arukan tune-off, electrical wiring, engine overhauling, FI cleaning, CVT upgrade and cleaning, throttle body cleaning, reset error code, modification, change oil, and change tire. Mababakalman ang mga products kang MTRT Racing Parts, Racing Boy Products, Sun Products, JVT Parts, Tires, Helmets, and Motorcycle Accessories. R3 Cycle Center. Garantisado, may malasaki, asin barato. R3 Cycle Center. Mas pinahiwas, garantisado, may malasaki, asin barato.
12: Malsun pa!
13: Ini po ang sendong kapitan. Ang magparibok, iyan magbayad sa sound system. Sige, hataw. Tinais kong tinais, anate kong

0: minutos na makalipas po ang alas 5. Oras na naman tanganing magbadag.
1: Si Bueno sa King King King, King.
0: Ang Tabaco Comments, mga katindugon, nag
2: iyan ang mga pamitik ni Pai.
0: Ahanap nin mga paratukdo para po sa manlain-lain na baccalaureate programs sa social sciences, agriculture, nursing, electronics engineering, business administration, elementary and high school teachers. Ang mga qualifications, pass the licensure examinations in their own field, preferably with master's degree and with good moral standing. Ang mga interesadong aplikante pwedeng magpadarakan sa indang application letter, resume, copy of diploma and transcript of records, other pertinent documents sa Office of the Vice President for Academics, Tabaco College, number 5 Tomas Cabil Street, Tabaco City, o mag-contact sa 0908-625-9093. Ano pa kung kwalipikado ka mo, abanti na!
1: Si Bueno sa
0: Pare na, good morning kay Sir Vic Carrizo. As in, sa inyang panabang misis, kay Manong Sandy Bilaro. Yan sa Barangay 1. Pare na, good morning man kay Municipal Councilor Sandy Balimbing. Kay Ruby Barcoma Cardano, Monica Bruncano, kay Daikan Oras, kay Ma'am Cathy Hiron, kay Tia Salvi Kural, salamat duman sa Ibos, kay Mr. Jomi and Ma'am Pasien Sistina, kay Ma'am Tess Bordonada dyan sa Sentro Kan Malilipot, kay Beth Calios, Aida Ramos, kay Busmar Budak, kay Dunya Yuli Bariso, sa magayon kong Madihon na si Mading Emma Barkelya, Buda kay Mading Virgie Canyo. Maraming na good morning sa Indo. Silman kay Manong Dan Vitara. Kay Madam Maritis Buelya Marie Ruyo. Kuya Bal Clavisillas Daculio sa Tiwi. Kay Jerry Canya. Maraming na good morning. Pa-shout out po Sir Buen sa mga taga-barangay Labnig. O bispiras man po ngunyan pala na mamantikaan lamang ang ngudoy iabaan. Sa mga taga-Labnig, kay Sir Bert na kabais, balading man nga kami buwin na lapakan ka. Ang Labnig nga yaya, o dyan si Mayor. Kay Emma Oliver, Marina, good morning. Happy listening sa mga taga-Buang, Tabaco City. Kay Maria Lu Birin Bunaubra, Shirley Sabilla Bilera, kay Cogs Diaz Canyon, Lenny Sapanta, Kate Buban Bulima, si Saldi, si Paul Sia, asin kay Carmen Marbilla, kay Madam Emma Binyas Barcenas. Marina, good morning!
1: Si Bueno sa
0: Marina, good morning kay Lola Jelay, Lolo Basi, Lola Igay, Lola Aida Bitara, kay Lola Sining, Lolo Angel, kay Lola Paring, si Pading Boy Munyes. Marina, good morning kay Mading Auring. Nagpasiring sa eskwilahan. Paguna ko, igwaning subpina. Aaristaron garyud niya ako, ako kaining padihon ko. Taigwanin, daradaranga, kuyan mga katindugon, nasa plastic. Ando daw niya ako, andara kaini, subpina gayon. Ito pala mga katindugon, pasalubong, mga igwang dried fish, hali sa masbate, daradara ni Ihado Buda, igwa pa ki mga sukulit, imported.
1: Si Bueno sa
0: sabi ko kay Pading Boy, de daw niya ako kay ni Maraot. Thank you so much man kay Manong Efren Buneyo. Siyempre kay Pading Arnel Rame, Kay Madam Chat, Madam Chat, Marina, good morning. 36 minutos na makalipas po ang alas 5. Ang programang iniatod sa Edukan Dinil Bakery. Tinapay puwerte na sukperming mainit sa presyong dati. Makukuha sa likod na party kang Tabaco City Hall. Pagsadiriya sin pinamamahalaan ni Madam Gina Nang. Perming niya on an barasaga itiri. Mga masiram na minyo sa presyong barato. Pamahawan, paguntuhan, pamanggihan sa barasaga itiri. Sumka! Good news sa mga nagpapamatanga asin naaagahan digdi sa sentro kan siyudad din Tabaco ang Barsaga Itiri 24 oras nang nagsiserbi igwaman sindakan air conditioner inting barber shop and saloon matapos magpagwapo asin magpagayon ninabot nin gutom diretso sa Barsaga Itiri perming yaon si Ati Met Barsaga. Yaon man ang malilipot cockpit kulisiyong pagsadirikan familia Beya, pinamamahalaan ni Rabos Boy asin Madam Girlie Beya, makukuha along National Road yan po sa barangay sa Isidro Nawod, malilipot albay sa mga parabulang tandaan. Soy-soy ang hot fights kada aldaw na Domingo sa malilipot cockpit kulisiyong. Ang enot sudo 30 sultana ang maga na marisibining 1,000 pesos na premyo. 31 sundo sa matapos 500 pesos ang premyo. Alas 6 pasa na, issue na. Alas 7 sundo, alas 9 ulutan, alas 9 uno, bakbakan. Partner kan mga mister sin misis na habo mapasma, tambakan labahon darahon sa Adam Lac Laundry Shop. Servisyo sigurado sa presyong kaya mo. Ang Adam Lac gamit nin makabagong teknolohiya kung kaya ang mga musingo nin dong labahon, pagluwas ang makina, iturang baguna, mahamoton pa. We wash, we dry, we fold, no worries, just relax. Makukuha dyan sa Purok 1 Poblasyon, Malinaw, Albay. Marada, good morning. Kay Sir Nads, asin mambing, kalmana. Sa mga mapagayon, mga katidugon kan sa indang mga opisina, igwanin proyektong beautification sa barangay. Brigada, eskwela na naman. Madam, sir, mahanap ka mo ni dekalidad na pintura. Sa inkamu, maduman? Siyempre, sa Tabaco Color Mix Paint Center, gabos na klase ng pintura, igwasinda, color na kursunada, ipatimpla. Sa Tabaco Color Mix Paint Center, makukuha, along National Road yan po sa Purok 1, Barangay Salvacion, Tabaco City. Marina, good morning kay Boss Nistor, asin Madam Helen Berwenga, partner kan Kikig si Tabaco City Councilor, Rinner Burse, Chairman Committee on Appropriation sa Sangguni ang Panlungsod kan Siyudad nin Tabaco. Tunay na amigo, kagawad sa pag-asenso.
1: Si Bueno sa Kig-Kig-Kig.
0: Diretso kita sa detalyes kan mga baretang Kig-Kig sa lano lokal. Ipinagpasairarom na sa full alert status ang Philippine National Police PNP sa Bilog na Pilipinas. Kasabay ang Bicol Region asin probinsya Canalbay dahilan sa nangyayaring unyan duman sa Senado kung sain kaipuan na maging maikmat ang kapulisan sa mga posibilidad na pagmobilisar ka nagkapirang grupo tanganing magpasiring sa Kamanilaan tanganing mas pang maging komplikado ang sitwasyon magigirom duman Martes nagpuon ang bako magayon na sitwasyon sa Senado matapos magpailing si Senador Bato de la Rosa na biyo nang napadungkal sa kadudulag sa mga ahente ka National Bureau of Investigation NBI na igwang bitbit kan warrant of arrest gikan sa International Criminal Court ICC na naging rason tanganing duma na inimagtinir sa Senado na duminaguso at mga suportadores kay di rason tanganing ilockdown ang parameter kan lugar alagad kaso bang gimas naging tensyonado dahilan sa nagkaigwa ninputokan sa laog na mismo kan building ang Senado tanganing mapugulan ana nagabot sa sitwasyon na dahil na makontrol ang kamurugtakan ang mga miyembros kan PNP ngunyan naka-alerto tanganing magbantay kan mga posibleng pagiro ka nagkakaperang grupo na maaprobitsar kan sitwasyon.
1: Si Bueno sa Kig-Kig-Kig.
0: Kapag karong kayan ang kamurugtakan baga duman sa kapungulan kan panggugobyerno igwanin mga augmentation na pigkukuha mga katindugon sa mga kapulisan.

0: kalibutan sa panlain-lain na rehiyon. Dahil lang niya ito maaraman kung digdi sa Kabikulan, probinsya Kanalbay, igwaki mga augmentation na dapat ipadara duman sa Metro Manila. Pero nagtutubod kita mga katindugo na bakuman maribok ang Pilipinas. Igwasa naman na gustong magparibok. Gustong mangribok dahil sa saindang personal na interes, lalong-lalo na interes politikal.
1: Lato ba na yan?
0: Naging matrayumpo ang nagpapanagos na distribusyon kan kasasistas para sa redeemong farmers sa mga probinsyas kan Kabikulan bilang kasimbagan kan gobyerno sa pagtaas kan presyo kan mga panginot na barakalon dahilan sa langkaw na presyo man kan mga produktong petrolyo. Ang mga maswerteng binipisyaryo kan programa ma-receiving 2,325 pesos gikan sa pundo kan Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folks Program kung saan inot ng ginibo ang payout sa Pili Camarines Sur asin sinundan sa probinsya kan Camarines Norte. Bantang sa probinsya ding Albay, ginibo ang payout sa banwaan kan pakakay kasun ba? Ang mga natawanan, iyo ang maabot sa 2,890 binipisyaryo gikan sa banwaan kan Santo Domingo, Bakakay, asin Malilipot. Pigsasabi na magpapanagos ang pagdistribuir kan Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folks sa mga masunod na aldaw sa banwaan kan Manito, Obilyar, asin siyudad nin Tabaco.
1: Si Bueno sa King, King, King.
0: Ipinagpagirumdong ka Department of Trade and Industry, DTI Albay, sa publiko na ang price freeze sa gabos na panginot na barakalon epektibo pa sagod sa mga oras na ini sa probinsya Kanalbay. Basados ini sa ipinagdeklarar na state of calamity sa mga siyudades kan Tabaco, Legazpi asin Ligao kasabay ang mga banwaan kan Santo Domingo, Malilipot, Daraga, Ginubatan asin Kamalig. Konsain, ang lakdang igwang kamautan na maasigurar na ang presyo kan mga basic necessities mamantinir na estable asin accessible sa mga konsumidores particularmente sa panahon kan rehabilitasyon. Ang price freeze madurar sa periyodong Mayo 5 sundo Hulyo 4, 2026. Konsain, ipinagdeklarar ang state of calamity sa probinsya ng Albay dahilan sa epekto kan pag-alboruto kan Volkan Mayon.
1: Si Bueno sa King, King, King, King.
0: Marata, marata, marata, marata, marata, marata. Taod, taod, mga katindugon, an iba pa.
2: Biyahe ka na naman? Make sure ready ang sasakyan mo sa South Speedway Automotive Center. Siguradong alaga ang ride mo. Available ang dekalidad na tires, batteries at oil and lubricants. Plus, complete service pa. Computerized wheel alignment, tire changing and wheel balancing, under chassis repair, change oil and tune up, ATF dialysis and rotor disc resurfacing. At eto pa, sa bawat bili ng tires, free mounting, wheel balance, mag clips, at tire valve. Sulit na, di ba? Visit us at Laho Road, Legazpi City at sa Puruk 7, San Lorenzo, Tabaco City, Albay. Call or text now at 0921-660-2099, 0951-4330 at 0092-229-3358. South Speedway Automotive Center. Biyahe mo, siguradong smooth at safe.
3: Greetings from Leo Lavandero. Kami ay nagpapasalamat sa lahat ng nagtitiwala at tumatangkilik ng aming mga serbisyo sa loob ng 2 taon. Yes, 2 years na tayo. At dahil dyan, may handog pasasalamat kami sa inyo. Makiiselebrasyon sa buong buwan ng Mayo sa aming isang buwang pasasalamat promo. From May 1 to 17, add 2 stamps every Wednesday and Thursday sa inyong loyalty cards. Maaari ring manalo ng 1 pack of 5 kilos rice sa ating weekly raffle on May 3, 10, and 17. 1 load equals 1 raffle entry. At sa May 18, ang aming anniversary sale, may pa-free coffee and juice kami sa aming customers. Scratch cards per customer kung saan pwede kang manalo ng 5 kilos rice. Free full service, 6 kilos load, 5% or 10% off of full service stamps and add 3 stamps sa inyong loyalty cards, dishwashing liquid, laundry basket, small grocery items at marami pang iba. And percent off mula alas 6 hanggang alas 8 ng umaga. On May 19 to 31, tuloy pa rin ang ating scratch cards per weekly raffle draw on May

0: 24 One Whole Chicken Gift Check from Manok ni Osang at ang Grand Raffle Draw on May 31 kung saan isa ang pwedeng manalo ng isang sakong bigas. Kita-kits tayo sa Leo Lavandero, Karangahan Boulevard, Tabaco City. Leo Lavandero, isang buwang pasasalamat promo.
1: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama napakaraming binipisong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea sa labat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew sa labat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
0: Si Consi Ram vs. Janko, asin ang sa iyang Power Committees.
2: Trade and industry, angat ang negosyo, tuluy ang kita.
0: Labor and employment, gabos may tsansa, warang mawawala. Tourism, culture and the arts, orgulyo ang gayon kang syudad kang tunay na pagkamuot.
2: Public information, malinaw na impormasyon, tulos na ibabalang ibog.
3: Disaster risk reduction and management, ligtas, handa, asin protektado ang bilog na syudad kang Tabaco.
0: Consi Ram vs. Janko, siram sana!
4: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
5: Magandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nambigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe. Trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Yan sa akin ang Herbal Cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe. The best talaga, ang Best Cafe.
4: Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black. Also available, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
6: Ilamas

0: No segregation, no collection.
1: Si Bueno sa King.
2: Apat na putyam na minuto na makalipas po ang ikalima ng umaga. At ngayon sa ating mga balitang pambansa, bigong makakuha si Senador Ronald Bato de la Rosa ng Temporary Restraining Order TRO mula sa Supreme Court at sa halip ay iniutos sa mga opisyal ng ehekutibo na magkomento sa loob ng 72 oras sa motion ng senador na kumukwestiyon sa bisa ng warrant of arrest na inisyo ng International Criminal Court ICC. Sa inilabas na resolusyon kahapon, Mayo 13, binigyan ng Supreme Court ng 3 para sa paghahain ng komento ang Executive Secretary, Department of Justice, National Bureau of Investigation at Philippine National Police. Inatasan din si De La Rosa na maghain ng direktang tugon sa komento ng mga respondent sa loob ng 3 sa oras na makapaghain na ng komento ang hanay ng ehekutibo.
1: Si Bueno sa King.
2: Samantala, mga katidugo, nanawagan ng National Bureau of Investigation NBI kay Senador Ronald Bato de la Rosa, sumuko na lang ng mapayapa sa mga otoridad kaugnay ng warrant of arrest na inisyo ng International Criminal

0: Criminal Court ICC, sinabi ni NBI Director Attorney Melvin Matibag na bilang dating hepe ng pulisya, alam ni De La Rosa ang kahalagahan ng mapayapang pagsuko. Kung maaari, nakikiusap ako na payapa ka ng sumuko para wala ng kaguluhan, wala ng habulan na mangyayari para harapin yung pananagutan sa batas, ani Matibag. Nitong Miyerkules ay sinabi ni De La Rosa na hindi siya makikinig sa panawagan ng minority senators na mag-surrender.
1: Si Bueno sa King.
2: Hindi, Mr. Trillanes!
3: Ha?
2: Huh? Yan mo! Sige ka lang, ngak-ngak-ngak-ngak dyan ang ICC-ICC. Sige! Go ahead!
3: Well!
2: Nagsumama ka ba?
1: Lako ba na yan?
0: Hindi na muling magtatago si Senador Bato De La Rosa sakaling hindi pagbigyan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kanyang apila na huwag siyang ipadala sa The Hague. At sa halip ay aapila sila sa mga kasamahan sa Philippine Military Academy at sa pulisya na siya ay suportahan. Hindi ako magtatago kundi mag-aapila ako doon sa aking mga kapwa PMAers. Mag-aapila ako sa mga sundalo at Armed Forces of the Philippines, sa aking mahal na kapulisan, Philippine National Police at lahat ng mga uniform personnel sa ating bansa. Ako ay umaapila sa inyo na sana suportahan nyo ako, ani De La Rosa.
1: Si Bueno sa King, King, King, King.
0: Samantala, narindigan ng Department of Justice DOJ na sa una nitong posisyon na maaring isuko ang isang Filipino sa International Tribunal sa ilalim ng batas ng Pilipinas. Ayon kay DOJ spokesperson Polo Martinez, ang mga pahayag na ginawa noong nakaraang taon ng mga opisyal ng DOJ ay nananatili sa mga katanungang legal tungkol sa maaaring gamiting paraan para kay Senador Bato De La Rosa kaugnay ng standing warrant mula sa International Criminal Court.
1: Si Bueno sa King, King, King, King.
0: Samantala, mga katindugon, kinumpirma ng Palacio Malacanang Mayo o noong o kahapon ang pagtatalaga kay dating Iloilo Mayor Jed Patrick Mabilog bilang bagong undersecretary ng Department of Interior and Local Government, DILG. Matatandaan na si Mabilog ay nagtago sa ibang bansa noong nakaraang administrasyon matapos malagay sa narco list kaugnay sa war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Digong Duterte. Si Mabilog ang isa sa madalas na banggitin noon ang dating presidente sa kanyang mga talumpati na may kinalaman sa ipinagbabawal na gamot. Nagkaroon din ng kasong administratibo sa ombudsman si Mabilog, subalit binigyan ng executive clemency ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. noong Enero 2025. Si Mabilog ay nanumpa na sa kanyang bagong tungkulin nitong Miyerkules ng umaga kay DILG Secretary John B. Crimulya. Samantala, itinanggi naman ni dating Senador Antonio Trillanes Deport na inaluksa ni Pangulong Marcos upang maging kalihim ng DILG.
1: Si Bueno sa King, King, King.
0: Samantala, hindi ina isinasantabi ng Makabayan Black ang posibilidad na may kinalaman ang mga Duterte sa kudita sa Senado, lalo na't isinagawa ang pag-agaw sa kapangyarihan bago maipasa sa kapulungan ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sa press conference kahapon, sinabi ni Act Teachers Party List Representative Antonio Tenyo na karamihan sa mga bumubuo sa majority block ngayon sa Senado ay mga kilalang alyado ng mga Duterte at tinaguriang Duterte block.
1: Si Bueno sa King, King, King, King.
0: Marata, marata, marata, marata, marata, marata. Taod, taod, mga katindu, iba pa.
4: May upcoming event ka ba as inangangaipon nin maurad na lights and sound? Day ka na ma-stress! Sa Madel Lights and Sounds, kaming bahala sa birthdays, bunyagan, kasalan, church events, anniversaries, graduation as in school recognition, to batch reunions, alumni homecoming, pageant, fiesta and activities, paliga, Christmas parties as in iba pa, may quality sound systems kami na hanggang sa ibong na barangay ang tanong.
5: Wow!
4: Madel Lights

0: do pig receive ang mga nakasilyong kahon na igwang laog kan mga dokumento may kinaraman sa impeachment proceedings mga katindugon laban kay Duterte. House Committee Report number 261 on House Resolution number 989 titled Resolution Setting Forth the Articles of Impeachment against Vice President Sara Z. Duterte together with annexes and USB devices containing file copies of the said documents formed part of the transmittal. So, mga katindugon, tapos na ang trabaho ka na House of Representatives na 250 sitting mga miyembros ka ini. Ang nagpabor, 25 anda ay nagpabor, asin siya mga katindugon, an nalibong
1: si Buen
0: daing desisyon pa siguro
1: si Buen Osa.
0: Pero so dakol na miyembros ka na House of Representatives nagpailing kan sa indang paninindugan base mga katindugon sa mga ipinagpresentar na mga ebidensya. Pero igwamanin mga aligasyones mga katindugon na ngayon na bayadan sinda. Iyan ang mga pahit. Pero kita mga katindugon, ang sa tuya sa naman iyo na kun magpapadagos ang araw kaining kamurugtakan digdi sa satuyang nasyon padagos na kita makakabaon mga katindugon sa kapigaduhan.
2: Asaway ka.
0: Kapigaduhan na pwede sir kitang mga pobreng tikoy lalong pang lalo pang mapigado asin mamruble mga pit na panahon maski pa kita maghigos ning tuda kun an sa tuyang mga lideres nagdidiringkilan tangani na kontrolon ana Pilipina na lungkot.
3: Dula ko na lungkot.
0: Dahil po kita ni an.
3: Dula ko na lungkot.
0: Oy, igwaki nangangapodan sa lokal na gobyerno ka na tabako. Baad ko nagdadangog ka mo. Inadaa po tabi so promesa nindo na insintibo para duman sa mga kuyan. Para duman sa mga estudyante na sa mga International Mathematical Olympiad. Gari di akong narurumduman o di ko lang nabasa sa ginibong lakdang kansangguni ang panlungsod. Ano? Kung nag-appropriate sinda o nag-approve sinda ng resolusyon para magtaoning insintibo duman sa mga winners sa mga International Mathematical Olympiad. Igwa akong nabasa itong may kinaraman sa insintibo mga katindugon sa mga atleta po na nagbitbit naguli ni gold, silver, buda, bronze. Di akong narurumduman mga katindugon kung igwaning existidong ordinansa na ang lokal na gobyerno kan siyudad din Tabaco mataoning insintibo sa mga winners sa mga international competition arog kaining mathematical olympian. So baad ko na naaaraman nindo maki message man sa ko dyan sa budget office BFF kay Madam Xi Trinyes, igwapo ki existidong ordinansa ang siyunan na ang mga international contestants niya to, si mga winners, igwanin na marireceiving mga insintibo. Ang aram po niya to sa sports, ano po? Na kapag ka may gold, uni ang kantidad, and silver, uni man, as in, and bronze, uni man. So kung igwaman, medyo naghahapot si mga matatali niya itong mga estudyante na nagrepresentar kan mga eskwilahan digdi po sa siyudad ng Tabaco kung ano na lamang ang satuyang tigigibo tangani na maitao na sa inda ang naunang bita ng insintibo.
1: Si Buen Osa! King.
0: Although sabot niya to na ang mga aki na iyan talagang nagpasiring sa competition

0: na tanganing mag-resibining insentibo kundi talagang ipahiling mga katindugon an sa indang tibay pagabot sa araw kainin, ano, sa mathematics. Indakul po kitang mga winners adigdi sa siyudad ni Tabaco, sa Tabaco City East Coast Division Office, Iguaman sa probinsya kan Albayan, ano po. Siguro si mga napromisahan mga katindugon di kaipuhan utubon po niya to ang promesa tanganing gingmit sa tangani na pagparakilas-kilasan gamo kan sa indong mga constituintes.
1: Pasaway ka.
0: Sa probinsya Canalbay ang nagtatao kaiyan ang kuyan si gobernador ang opisina kan gobernador mga katindugon asin an sangguni ang panalawigan. So tiba adik di sa siyudad din Tabaco iyuman iyan ang naging practice and then igwaning existidong ordinansa para diyan di ano paman ang sa indong pigahalat paaraman na sa mga winners po niya to na preparado na kamong magtao.
2: Si Bueno sa King
0: 12 minutos na makalipas po ang analyze. Marina, good morning kayo. Marina, good morning sa Gabos na Paradangog. Live viewers kan Kig. Blessed Thursday po sa Gabos. Thank you so much, Madam Eden. Kay Mercedita Manlapas. Pakibati man po ang mga ang agum ko na mamahaw si Welly Bartulata. Uyugun mo an. Maray rahay ta. Mamamahaw na sa nakamo. Ano tabi, Madam Alma Bedis man ang pamahawan nindo? Manong Arnel Asweta, maray na good morning. Ano, maray naan sa imong undertasis? Kay Manong Nog na Avila, maray rahay an sa inyang pag kuyan. Pag-diagnose kan mga bihikulo mga katindugon, si mga SUVs, ito ba ang mga bihikulo na computerized na, taigwa siya ki computer detector na talagang mahiling po niya to. Gariman sa na doktor, si Mano, igwanin pampahit, gari nagpipiut-piut paan sa kuyang ko, yan ano? Dahil pa nang gadminado lang ang kinakba na si ipo na hini. Nagtataga, putok-putokan sa tuyang kinakban, mga katindugon, taday pa kita na uulian na maray.
1: Malsun pa! Basta bikulan!
0: Maray na agaman kay Madam Jane Mendoza.
1: Kun!
0: Diyan sa jeans, sa... ano nga ni ang kwan mo dyan tabi, Madam Jane? Sa may likod kan barsaga itiri.
1: Wow.
0: Sa mga maarkila baga ki mga gowns tapos sa barong sa mga pandiurag nga yaon dyan si Madam Jane Mendoza.
1: Talagang maugmahon
0: kay Mirisa Nibres, maray na agaman po siring man kay Wilma Fuliero Clidoro.
1: Basta makabay
0: o di ano pa ngayon buwin ang pahin. Mga katindugon, ang gobyerno po niya to, dakol na mga programa para po magtaoning ayuda. Kaya, ayuda na pigtatao duman sa mga sabi ninda kaipuhan tabangan tatalagang diyong nagdudungil-ngil sa asin. Ang sabi ninda, ang basihan kan pagtabang kan gobyerno, makukuha duman sa national

0: pamilya an sa indang kamurugtakan. Pobring ti kuy ngaya inita biyo ngayang nagdudungil-ngil sa asin dosi ang aki an agum ngaya para padnyak an misis yaon sa naman sa harong. Di saru iyan sa mga pwedeng maging binipisyaryo kan programa. Di an sa tuyang gustong punto digdi mga katindugon. Nakun kita naging binipisyaryo kan programa kan gobyerno, ipahiling man niya to na piga-appreciate niya to iyan sa paagi min pagdagdag ding higos na tanganing day kita magsandig duman sa kakapiranggot na pigtataokan gobyerno. Nani ba? Ay pensyonado ngayon kami.
1: O sa king!
0: Ngayon, day na ngayon ki problema maski puro paano.
2: Pasaway ka! Tunaw ka!
0: Mga katindugon, bakuyan ang pinaka-purpose kan ayuda. Ang purpose kan ayuda, iyon na magkaigwa ka mo nin oportunidad na mantang nagahanap kan sa indong trabaho o pagkukuanan kan regular na pangangaipo sa oral daw, yaon igwa ka mo mga katindugonin suporta sa gobyerno. Halagad, bako po iyan forever?
2: Lato ba na yan?
0: Di po, pwede na. Isandig niya to din bulaos ang pangangaipo kan sa tuyang familia, lalong-lalo na kun 12 ang sa tuyang aki, 8, 10 sa pigtataong kakapari, kakapiranggot kan gobyerno. Ha? Magigi na kitang uslaon, magigi na kitang ugakon. Iyan mga katindugon, kumbaga gasolina sa na iyan na tanganing magpadagos kitang magandar. Magpadagos mga katindugon na maghigos. Tanganing ang pangangaipo kan bilang kan sa tuyang familia mga katindugon na ipoprovide po niya to. Gasolina man sa na po iyan, bako man iyan forever. Ah? Bako ngaya iyan buwin gasolina. Ah? Oil ngaya iyan na pampahalnas sa satuya tanganing maghigos, magtrabaho mga katindugon. Ta isip-isipo nindo. Maski ano na sanang ayuda, ang pignangaranan kan gobyerno, pigbabanggit kan gobyerno mga katindugon. Apura kan mga emergency kasa relief assistance na 5,000 pesos sa irarong kan assistance to individual in crisis situation AHEX. Igwa pa mga katindugon kan presidential assistance para sa mga farmers and fisher folks. Di ito'y sa naugaring 2,000. Igwa pa po mga katindugon din asistensya para duman sa mga tuda asin tudas.
2: Lato ba na yan?
0: Gabos na sana ayuda. Kaya an sa tuyang pangapudan sa lambang saro na natawaling ayuda, di man niya ito ipagparapahiling dyan sa satuyang komunidad na di o kitang naga babani recipiente ako kan 10,235 recipiente ako kan 5,000 na kinaban 10,000 WD tupadigdi tupaduman kung samantalang su iba na nangangaipo man di man identifikar.
2: Pasaway ka.
0: Pero dahil na po kamo magpara hinanakit ka iyan. Tapa no? May pagkukulang man kita. Tadurantikan. Magkaigwaning survey mga katindugo nagpasiring sa satuyang barangay si mga tawo kan taga Philippine Statistics Authority, so mga enumerator na pigpadara dyan. Bako man kita interesado na makipagkooperar. Kaya daipo na ako ang tunay na datos, tunay na kamurugtakan kan sa indong pamilya. Kaya perming urug-urug ang natatada sa indo na daika muna kakasabay mga katindugon sa ayuda.

0: Nyato ba na yan?
1: Oo, trohon po, nyato. Bako kita kontra duman sa pagtaoning ayuda. Nagningit-ngit mga katindugon, ang dakol na mga Filipino, dahil anta, ang mga natatauan kan ayuda, baga na maghigos. Oto na, iuros laan na nin maray mga katindugon, nailing nindo. So ibangani, so itinaong ayuda, nagtinda pa nin siya buo.
0: Pasaway ka! Tulaw ka!
1: Diba? Imbes baga na ma-encourage, imbes baga na, ang mga natatauan kan ayuda, magpasalamat sa paagi nin pagigos, tinamaan nin labi-labing paghugak. Ang iba mga katindugo, nagresulta pa sa illegal na aktibidad, nagtinda kisya buo.
0: Pasaway ka! Tulaw ka!
1: Sabi ni katindugon.
2: Doon ako nalungkot.
1: Kaya, ang pinakakonklusyon kan kigkig, ang Pilipinas mga katindugon, bako pobre. Ang Pilipinas igwanin pirak, buda, paroy. Ang problema sa Pilipinas, ang natiwalaan niya tong mga opisyalis, mga mahabas,
0: kasaway ka, tulaw ka,
1: mga tarantado,
0: lato ba na yan?
1: Bako man ngayon baga ubos, iyo bako man ubos. Ang problema diit sana mga katindugo ng tultol.
3: Si Bueno sa King.
1: Kaya kung gusto niya itong pagbabago, sabi kan mas dakol, ha? Sabi ni Senador Miriam Defensor, corruption exists when we allow it. Sabi ni Miriam Defensor po yan, so Senador na matibayon, corruption exists when we allow it. Ah, di ba? So, kung gusto tang magbago ang kaburugtakan niya doon sa Pilipinas, enot, magpoon kitang magpili ning tultol sa barangay election, as in SK election, sa maabot na November 2, 2026. Paano? Magpartisipar kita. O tandaan, ang last day, mga katindugon kan, registration, voters registration sa COMELEC, Lunes po sa maabot na 18, pirang aldaw na sa naiyan, maras na naman po kita. O habang igwapa po ning panahon, pahito na po nindo, tatibad kung pahiton ka niba, day ka mo makakuha.
0: Pasaway ka! Tulaw ka!
1: Kaya, makaukod na daw po kita, mga katindugon, na magpili kan tama. Ah, ito talagang nahiling niya to na sincero. Ito talagang nahiling niya to na bako paabaw-abaw. Itong nahiling niya to na may track record, mga katindugon. Bako man, itong mga sikat, bako ito mga katindugon na tamiling mga barkada, iyo na ang papahito niya to, maski daimang kikamugtakin.
0: Pasaway ka! Tulaw ka!

0: privacy mo? Protektado! Style at comfort? Garantisado! Installation services? Mabilis at pulido! Sa Mary Jo Window Blinds and Installation Services, de kalidad? Sigurado! Mary Jo Window Blinds and Installation Services at Kabaangan, Tabaco City. Contact them at 0997-976-2573. Owned and managed by Alvin and Jock. Presko
1: ang
0: mundo.
1: Ang pagpapanatiling malinis ng ating paligid ay nakakatulong sa paglinis ng ating pinagkukunan ng tubig. Ang mensahe niyan ay atin sa inyo ng Tabaco Water District. Magbayad ng maaga para iwas ang berya.
2: Heads up sa gabos, mag-aki ugurang man. Ang St. Anthony Infirmary PhilHealth Accredited Sabing Ospital. Bukas 24 oras. Ang sa indang mga serbisyo, arugan, paanakan, laboratory, consultation, check-up, confinement, as in iba pang serbisyo medikal. Para sa iba pang kaaputan, manungod sa sendang serbisyo, pwede tabi ka mong mag-apot sa cellphone number 0981-259-4827. Or you may also like and follow their FB page, the St. Anthony Infirmary. Sa St. Anthony Infirmary, igwa naman, kibutika. Marahin.

0: Sa Barreta, sa St. Anthony Infirmary, pag 4-piece member of PhilHealth ng MASA, beneficiary ka, as in mapa-confine, no excess or zero balance ka, wara kang babayadan. Para sa iba pang mga kahapotan, manungod sa mga serbisyo, kang St. Anthony Infirmary, pagduman lang sa Purok 1, kang San Antonio, Tabaco City, or mag-contact sa cellphone number 0964-093-7074.
1: Sa panahon ngayon, mahalagang magkaroon ng mabuting kalusugan at maagapan ang karamdaman bago pa ito lumala. Hanap mo ba ang mabilis, kumpleto at wastong medical na serbisyo? Dito ka na sa Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Meron silang laboratory services tulad ng blood test, complete blood count, blood chemistry test, blood sugar, blood cholesterol, uric acid, kidney function test, liver function test, prostate test, urinalysis, pregnancy test, stool exam, pap smear, at ECG. Medical services, meron din tulad ng flu, pneumonia, at hepatitis B vaccine. Pediatric checkup for kids, internal medicine checkup for adults, OB-GYN checkup for pregnant moms, at fertility checkups. But wait, there's more! Dahil naka 50% off ang kanilang electrotherapy treatment sessions para sa diabetes, stroke patients, may chronic pain dahil sa arthritis, dementia, ADHD, depression at anxiety, PCOS, myoma at cysts. Nakakatulong ito para sa mas magandang brain function, anti-aging, pampalinaw ng mata at pampaganda ng sirkulasyon ng dugo. Available din para sa employment requirements ang neuropsychiatric and psychological evaluation. Bisitahin ang aming clinic sa 2nd floor, JRV Palmer Building, Barangay Bombon, sa taas ng BDO Karangahan Boulevard, Tabaco City. Bukas kami Monday to Sunday, 7:30 a.m. to 7:30 p.m. Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Diagnose with precision, treat with compassion.
2: Mga padi-madi, naghahanap ba kayo ng dekalidad na pintura para sa bahay o sasakyan? Bisitahin na ang 6268 Paint Center na matatagpuan sa Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. 6268 Paint Center, owned and managed by Mr. Charlie Labrador and Doris Yap Labrador. Sa 6268 Paint Center, available ang iba't ibang klase ng pintura tulad ng latex paint, acrylic paint, urethane paint, lacquer paint, and automotive paint. At kung gusto ninyo ng eksaktong kulay, nagtitimpla kami ng pintura para sa kotse at pangbahay. Kaya kung pintura ang hanap nyo, quality at tamang timpla, ang sagot, 6268 Paint Center. 6268 Paint Center, located at Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. Para sa matibay, makulay at siguradong kalidad na pintura. 6268 Paint Center na.
3: Stay healthy, drink healthy. Drink Nature's Green Barley Grass Powder. Comes in two variants, unsweetened and sweetened by stevia. Nature's Green Barley Grass Health Drink is deliciously healthy, rich in vitamins A, B6, and C, packed with essential nutrients like protein, vitamins, and minerals to refuel your muscles and replenish energy level. Nature's Green Barley Drink helps to keep the body hydrated and prevents dehydration by balancing electrolytes, boosting the immune system, support good digestion, and improving heart and skin health. Drink Nature's Green Barley Grass Powder every day. 100% organic, 100% affordable, 100% pure. Nature's Green Barley. Available at all drugstores near you.
4: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, pumahagod sa lalamunan ang ginhawa. Kasama na ang napakalaming benepisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sare-sare stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
5: Are you looking for a conducive place perfect for your staycation with your family and loved ones? Come and visit Vince Hometel, one of the newest hotels in the city of True Love. With spacious air-conditioned room, hot and cold shower, with wide and secured parking area for your vehicles. Located at Zone 6, Fatima, Tabaco City, near Fatima Port. For inquiries and reservations, please contact 0907-637-6946. Or you can drop us a message at our Facebook page, Hometel. Hurry, book now. We are excited to accommodate and assist you. See you there! Vince Hometown, your home away from home.
6: Si Bueno sa King King King
7: 31 minutos na makalipas po ang alas 6.
6: Mayumuka.
7: Maray na good morning sa mga taga Isla Cagraray, sa Kabasan, dyan sa San Pablo,
8: si May Budang,
7: sa Mapulang Daga,
8: Puerte,
7: wow, sa dyan sa San Antonio Santikon, San Antonio Sulong,
8: Baylina,
7: sa mga taga Salvacion, maray na good morning. Sering man sa mga yaon dyan sa Merkado Publiko kan Malilipot, kumusta po? And sa indong ka agahon. Out pa man lugod na sa ibong kan kadifisilan, yaon man giraray an sa tuyang paglaom na lilipas din po ito. Mm-mm. Ito ay mga pagsubok lang na alam naman natin tayong mga Pilipino, ah, lalong nagiging matatag sa mga ganitong sitwasyon. Ano po? Good morning kay Manong John. Manong John sa Peter, ano ang sa imong dinuogan? Pansit dinuogan ngayon, buhay nalapakan ka. Ano, Madam Durain? Si Pansky palan, si Pidsky. Kumusta na si Pidsky? Nakahaman man giraray palang kisarong unit si Pidsky, ano ha? Kay Madam ano nga ni su partner ni Pidsky? Si Madam Juan o Juna? Juna.
6: Si Bueno sa King King King King.
7: Si Madam Juan palan, ha? Oh, naboy, kumusta man si Madam Juna? Maray na good morning giraray sa mga magurang na nagpapaklasikan sa indang mga aki dyan po sa San Jose National High School. An enrollment po para sa incoming grade 7 and 11 mapuo na po sa sarong simana, 18 to 22. Ayan. An grade 11 kaya ngunyan mapuon an strengthened senior high school system mga katindugon. Kaya kaipuhan magkaigwanin orientation sa mga incoming grade 11 tangani na makapili sindakan prasa sa inda. Kung dati apat ang track na kaipuhan pagpilian, ngunyan duwa na sana mga katindugon. Akad Buda Tech Pro. Ayan. So, importante na maipasabot sa mga incoming grade 11 learners mga importanteng pabor na matugma duman sa indang kakayahan. Tangani na mapili ninda so tama. Ayan. Kaya tabi mga magurang, ano ha, 18 to 22 po ang enrollment kan incoming grade 7 and 11. Diyan po sa San Jose National High School po iyan. And then itong incoming grade 8 and 9, ang sa indong ipipill out, itong confirmation slip naman sana. Kasi igwaning automatic enrollment ang Department of Education. So, makonfirmar man po giraray kamo kung magpapadagos na dyan sa San Jose National High School maklase. Si mga incoming grades 8 and 9 learners, ang schedule po nindo sa maabot na Mayo 25-26. Incoming grades 10 to 12, 27-28. O utrohon po niya to. Itong incoming grade 7 and 11 learners, ang enrollment po nindo 18 to 22. Incoming grades 8 and 9 learners sa May 25 to 26, and then incoming grades 10 and 12 learners sa maabot na 27-28. Ang 29 po, ito po so mga late enrollment. And then ang June 1 to 5, ma-focus po kita sa Brigada Eskwela. preparation para po sa opening of classes,

0: para po sa school year 2026-2027. Panagos ang pag-inganyar bako sa naman kan sa Nusin National High School, kundi gabos na mga eskwilahang na pampubliko digdi sa palibot para po sa tabang gikan sa mga stakeholders, sa mga magurang, sa mga opisyalis kan barangay, sa mga non-governmental organization na mag-share po kita nin panahon, magtaoning oras, tangani na maging parte po kita duman sa taunan na bayanihan para po sa satuyang mga estudyante. Ayan po, lauman mi po ang sa Indong Panagos na suporta dyan po sa mga eskwilahan kung saan nagkaklase ang sa Indong mga aki.
1: Si Bueno sa
0: 37 minutos na makalipas po ang alas 6. Digdi po sa probinsya Canalbay, di ang nagkapirang lugares nasa iraron po kan state of calamity. And ang Department of Trade and Industry nagpapagirumdum, siguro ang pagirumduman kan DTI bako po ang publiko. Ta, inot na inot, da imiman sabot. Ano ang mga suggested retail price na pigpaluwas nindo, pigpaluwas kan gobyerno sa mga espesipikong produkto. Itong mga panginot na produkto na pigbabakan, lalong-lalo na kan mga apiktado kan bulkan mayon. So, ang dapat na pagirumdumon, ang mga negosyante tangani na daiki mag-abuso. Sabot mi man na ang pahit nindo puros monitoring, monitoring digdi, monitoring duman. Although ang information importante man para sa mga konsumidores, pero mas maray na ang sa indong informasyon na pigdatao direkta duman sa dapat magpautob. Ang dapat magpautob na igwaning price freeze ang mga negosyante, mga katindugon sa palibot, bako kaming mga konsumidores. Kaya dapat ang pagirumduman as in istriktong i-monitor kung naguutob ang mga negosyante duman, mga katindugon, sa rarakan state of calamity na ipinagdeklarar sa siyudad kan Tabaco, siyudad kan Legazpi, siyudad kan Ligao, Banwaan kan Malilipot, Santo Domingo, Daraga, Kamalig as in Ginubatan. Iyo, na madangog misa naman na kuyon yata man na kaipuan kami ang pagpagirumduman na mga konsumidores. Ang dapat pagirumdumon ang mga negosyante. Iyo tabi, pipagirumdum tabi kamo mga negosyante, nasarara kan state of calamity, igwa po nin ipigpapasunod na price freeze duman sa mga panginot na produkto na pinagkukonsumo kan mga pobring tikoy, lalong-lalo na pinagkukonsumo kan gabos. Kaya, na Dordivisil, mapagirumdum sa naman kita, pero pagabot duman sa aktual, mas maray siguro magsurat, magpadara reglamento o kasuguan, may kinaraman sa kada bis deklarasyon sa sarong lugar na igwaning state of calamity, uli ang mga dapat giribuhon. Kumbaga, standard procedure, pagkaiyan, automatic, even without a reminder from the concerned government agency, automatic ang mga negosyante, mga katindugon, sabot na ang sa indang gigibuhon. Diba? Tanuro difícil na kada bis araw ka iyan, dapat mag-remind, dapat pagirumdumon. Ang pinakamaray kaan, i-implementar na ang magkakaligong mga lakdang, as in ang mga nagbabayular, sang-sangon mga katindugon ng kastigo. 40 minutos na makalipas po ang alas 6. Maray na good morning kay Butyan Arcilla. Kay Raquel Arcilla, good morning. Ang iba nga ni po Sir Boy, nasa Indana Gabos ang ayuna. Senior na, 4 piece pa, igwa

0: Caracan SLP Sustainable Livelihood Program pa, nasa walang gutom pa, minsan kaya naglista man gayon an so iba naka durublina sa kung ano purpose na walang gutom program. Okay, mga katindugon, lalong-lalo na kung talagang pobre man ang matatawan. Pero nasa ahensyas ni gobyerno, as in sa mga local officials ko ta na ang pag-kurihir kan gabos-gabos na iyan. Taday man pwede na ang gobyerno nagtatabang sana sa nagkakapir na. Mas marahi, dakul ang matabangan, dakul mga katindugon ang nakikinabang, lalong-lalo na gabos man kadaklan sa satuya, mga pobreng tikoy.
1: Si Buen Osa
0: King. Kay Madam Perla Bindal, Merly Pubukan, Ellen Bisa, kay Madam Jennifer Buelya. Good morning, pabati man po kami digdi sa Puro 4 kan Sugod, perming nagdadangog sa imo. Sa mga taga Sugod, baka kay Albay, good morning!
2: Good morning!
0: Kumusta naman Ate Beth at sa tuyang Baldusa? Ha? And sa tuyang bulalod yan, masiramon magigup ki bulalod kun medyo may tama niya.
3: Kun panatukun
4: alas 7 kampanggi pwede na ang
0: day pa talaga kita masyadong nakakaulok na yata man daw tada ipaini nahahali ano ha
4: ang
0: kaso banggi na panduwa ng pag-imas makumanong dyan day nang natatanggalin eh
4: iba yun.
0: Sabi ka niba sip nga sa naman ngayon day na nadara sa sip nga. Kay Nance Canuel, Marina, good morning. Kay Sir Doms, kumusta ka tabi Sir Doms dyan sa Bangkilingan? Kay Madam Ispidunoy. Sa Indo po ka boss na panagos nagtitiwala digdi sa 91.3 News FM sa programang Kikig. Sa pangarangkat sa tuyang mga mabuot na sponsors.
4: Basta na
0: Andy Nil Bakery kay Madam Gina Nang. Siyempre mga katindugon kay Ate Beth sa Barsaga Eatery as in Inting Barbershop and Saloon. Sa Malilipot Cockpit Coliseum kay Boss Boy as in Madam Girlie Beya. Sa Adam Lack Laundry Shop kay Sir Nals Mambing as in kay Lian Calmada. Isabay niya to ang mga honestong crew. Maray na, good morning sa Indo. Mga mapagayon kan sa Indo, mga House of the Rising Sun, mga establishmento de negosyo, Iguanin Project sa Barangay Beautification as in Brigada Eskwela na naman ang pintura nindong kaipuhan, di kalidad as in talagang tunay ang serbisyo. Diyan po nindong makukuha sa Tabaco Color Mix Paint Center. Hanapon sa nasi Boss Nestor Buda si Madam Helen Berwenga. Thank you so much man kay Tabaco City Councilor Riner Burse. Si nagahapot kunyata ta pigbabawal na ang buso digdi sa syudad nin Tabaco as in mag-agi dyan sa may dating kasayuhan niya. Dahil pa po kita nakakakuha ani na kasimbangan ano po nang siyempre importante na asertado ang simbag niya to. Kay Rosa Benitez, Marino, good morning. Ayaw. Kay Risa Kino Viloso, kay Madam Alma Bedes sa Turug-Turug.
4: Basta makabay
0: sa pagkaran ni Manong Manny, enjoy the rest of the day, be with your family always, God bless. Ako po si Bueno Tindugon pa.
5: You're listening to One Radio FM.
6: Una sa buong Bicolandia.
7: Narito na ang programang Wellness is Happiness. Mga kaalaman ukol sa kalusugan ng katawan at kaisipan at pagpapaunlad ng kaanyuan para sumaya ang buong pamilya. Hatid sa inyo ng multi-awarded host at doktor sa linya ng alternative medicine, si Dr. M.
8: Hello po mga ka-wellness, maligayang buhay po sa ating lahat. Muli, ito ang programang Wellness is Happiness. Atin po sa atin ang Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix, ang kaping nagtataglay ng purong katas ng malunggay, guyabano, mangosteen, agaricus, blase, muril, maempre, barley grass, ang asukal, then imbis na asukal, ay stevia po ang ating sinangkap. Ang totoo niyan mga ka-wellness ha, ang Best Cafe po ang isa sa mga nagumamit po ng stevia na bilang pampatamis o natural.

0: na pampatamis sa kape, ano? At mula nung ginamit po natin yan, ha, eh ginaya po tayo ng ibang mga herbal na kape na nakakatuwa. Kasi yung mga dating herbal na kape na asukal ang gamit, na-realize po nila na hindi maganda sa katawan, hindi magugan po nila, ano po, yung unang ginawa ng Best Cafe, which is yung Livia ang ginamit po natin. Pioneer po tayo po dyan, ano po, isa tayo sa mga unang gumawa po niyan sa commercial market na imbis na asukal ay Stevia po ang ating sinangkap. So kami ay nagpapasalamat, ano po, na kami ay naging tularan, ano, o naging modelo ng maraming herbal na kape na ginaya po nila yung ating pampatamis na natural na stevia, dahil na-realize po nila, no, after ilabas ng Best Cafe, na tama ang Best Cafe, mag-stevia tayo para nga makatulong sa kalusugan ng tao. E bilang katunayan, mga ka-wellness, na ang Best Cafe, ano, napakahusay ng formulation na una sa mga ganyang uri ng timpla. Best Cafe ay kinilala ng Golden Globe Awards bilang the best organic herbal coffee sa buong Pilipinas at kinilala rin ng National Customer's Choice Annual Awards bilang the most outstanding herbal coffee mix sa buong Pilipinas. Ha? Kaya Best Cafe talaga ay tinanghal, mahusay, pinakamagaling na herbal na kape sa ating bansa. Ano? Mga ka-wellness, at yan po ay mula sa survey, ano, sa buong bansa ng mga nasabing prestigious award-giving bodies, at lumabas sa kanilang survey na sa karamihan ng probinsya sa ating bansa, nangunguna pa rin at lalong pinagkakatiwalaan ng mga Pilipino ang Best Cafe pagdating sa herbal na kape. Ano po, mga ka-wellness, kaya kung magkakape ka, para makasiguro pa, dapat tiyakin mo ang kinakape mo ay Best Cafe. Maging yung mga bago nating variants, ano, talagang stevia na po sila na nagsimula. Ever since, stevia na ang inihalo po natin, tulad ng Best Cafe Gold 20-in-1 coffee with herbal mix, na syempre maliban sa stevia ay mas maraming sangkap na halaman, mas lalong pinasara para mas lalong makinabang ang iyong kalusugan. Ha? Yan ang Best Cafe Gold 20-in-1 coffee with herbal mix. At syempre, hindi pahuhuli ang Best Cafe Black 4-in-1 coffee with herbal mix, na kahit ito po ay 4 ingredients lang, piling-piling mga sangkap na talagang matindi pagdating po sa kalusugan, kasi napakayaman sa antioxidants para maiwasan ng chronic diseases tulad po ng sakit sa puso, diabetes, high blood pressure, ano, at marami pang iba. Ha? Yung mga sangkap ng Best Cafe Black, dyan lalong makakatulong, at syempre para magbigay ng ekstrang lakas, ekstrang energy, ekstrang stamina, ekstrang gana, no? Lalo na sa mga mag-asawa. Best Cafe Black, basta may black, may balak. At syempre, nandyan na rin ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix, na may mga sangkap naman na tulong para tunawin ang ekstrang taba sa katawan, ano? Para nang sa ganun ay ma-achieve mo ang pinapangarap mong kaseksihan at kamachuhan. Basta talaga tatak Best Cafe, napakatindi, ano po? Aprobado ng Food and Drugs Administration, rehistrado sa Intellectual Property Office at halal certified. Available sa mga butika at supermarket sa inyong lugar.
1: Pare, pare, may bago! May bago! Oo, may bago!
2: Anong bago?
1: Bagong Best Cafe!
3: Introducing Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
4: Nag-level up? Dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
3: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
5: 18 pesos lang per sachet.
6: Still available. The original taste of Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. 13 pesos lang per sachet.
7: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
8: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points.
9: Kilabot ng mga dalaga
8: dahil sa ERA.
10: At sinong kulabot, Pesh? Hindi ako.
11: Makinis to.
10: Ferong walat.
12: At parang batang-bata
10: dahil sa ERA.
13: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
14: ERA, 3-in-1 soap enriched with arbutin, glutathione, and koji. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis, at gumanda.
15: Ako si Salvador. Sa gabi ay si Salvin na. Palad Diyos, ang ganda. Dahil sa ERA.
16: ERA 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
0: Mga ka-wellness,

0: sa puntong ito, ah, maganda yung topic na tatalakayin ko. Pero bago yan, nais ko muling ipakilala sa inyo, tsempong-tsempo to. Ngayong mainit ang panahon, ha? Yung ating buhok mabilis na nadadamage dahil sa init ng panahon, sa matinding sikat ng araw, prone po tayo sa balakubak, sa skin irritation, lalo na po sa buhok kasi laging nagpapawis. Kaya maligo araw-araw, kung pwede nga, twice a day, sa umaga at sa gabi, ha? Pero alam nyo, pagdating sa buhok, lalo na ngayong panahon ng pwede kang balagasan ng buhok na mas mabilis, pwede kang magkabalakubak, pwede kang magkaroon ng mga skin problems, skin irritations, saktong-sakto dyan ang Era Hair Growth Shampoo. Shampoo na ito, specially formulated, nagtataglay po ito ng mineral scrub. Nang sa ganun, mga ka-wellness, tulungan ka na maalis yung mga dead cells sa iyong buhok, maiwasan ng balakuba. Kung may balakuba ka na, matulungan kang maalis yan. Yung mineral scrub na yun, nagtataglay din po ng zinc at silica na kahit i-research po ninyo, tulong na pampatubo, pampaganda, pampakapal ng buhok. Meron pang katas ng malunggay at meron pang vitamin B ang shampoo na ito. Kaya pag pinagsama-sama mo yung minerals, yung malunggay extract, yung vitamin B, tsaka yung gugu extract na taglay ng shampoo na to, tulong ito para po tumubo, kumapal, gumanda ang tubo at lalong maging malusog ang buhok, maiwasan ang paglalagas, mga ka-wellness, at maiwasan din ang pagbabalakubak. Aprobado ng Food and Drugs Administration, ang isang good news pa, napakamura po nito kumpara sa ibang mga shampoo na nagpapatubo din daw ng buhok, nagpapaganda ng buhok, 5 times ang presyo nila kumpara po sa presyo natin, dito ka na. Sulit na sulit, napakarami ng testimonya, pati sa presyo, panalong-panalo ka, ha? Era Heavy Growth Shampoo.
1: Ako si Rex Bautista ng Baor, Cavite. Dati nahalata ko na unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong iskin ng aking kaibigan itong Era Shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapal pa ito. Mas mura pang di hamak kumpara sa ibang Heavy Growth Shampoo.
2: Era Natural Organic Shampoo formulated with mineral scrub helps thicken and strengthen hair, regrow and restore hair and reduce hair fall. Era Natural Organic Shampoo available in supermarket markets and drugstores nationwide.
3: Bilang isang empleyado na maghapon na nagtatrabaho at midyon nagkakarami na akaman at awan, pati yung pamamanhin ang aking mga kamay at paa. Buti na ang Kiusa ay masyad sa uwi na aking kapartner sa ginhawa. Ako si Jimmy Biba ng Dumaraw Kapis na nagpapatunay na talaga ng mahusay ang Kiusa.
2: Kiusai Massage Oil, mayamas katas ng luya, sili at grapeseed. Nakakatulog na mapawi ang sakit ng katawan, sakit ng ulo, pagkahilo, kagat ng insekto at mapabuti ang blood circulation. Kiusai Massage Oil, mabibili sa mga butika at supermarket sa inyong lugar.
4: Dati, ang bilis mag-oily ng skin ko. Kaya siguro, di ako nawawalan ng mga blemishes at pimples. Ang dami ko nang sinubukan ng mga facial soap and cream, pero walang pagbabago. Pero nung nasubukan ko ang Era Charcoal Soap, nawala ang pagiging oily ng face ko. Naging smooth ang skin ko at bumata pa ang itsura ko. Ako nga po pala, si Juvie Tutanes, isang certified happy user ng Era Charcoal Soap.
2: Era Charcoal Soap, detoxify, cleansing, flattening, enrich with activated charcoal. Era Charcoal Soap, revealing the most beautiful you. Available in supermarkets and drugstores nationwide.
0: Mga ka-wellness, sa puntong ito ay meron po tayong texter. Galing po ito sa Iriga City. Binanggit niya yung pangalan niya, pero syempre sa privacy niya, hindi ko nababanggitin dito sa radyo. Nireplyan ko na rin po siya. Ang tanong niya, good morning po, Dr. M. Tanong ko lang kung anong gamot sa ubong walang plema, pasintabi sa mga kumakain. Makatilang po sa lalamunan. Okay? Si Blanc po ito ng Santo Domingo, Iriga City. So hindi ko na binanggit yung pangalan niya. Mga ka-wellness, usong-uso yan eh. Maging taglamig man o tag-init ang panahon, yung ubo minsan may kasama pang sipon. Ito po sa texter natin, sabi niya, makati ang lalamunan niya. Wala naman daw pong kasamang plema, pasintabi sa mga kumakain. Pero matigas yung ubo niya. Ubo siya po ng ubo, ha? Kung sakaling ganyan ang nararanasan nyo, lalo kung may bata, tulungan po ninyo na sila katulong tong ipapayo ko. Una, sabi ko kay dito sa text natin, good morning po. Sa matigas na ubo ay maganda na uminom ng 1 kutsarang katas ng oregano na haluan ninyo ng 2 kalamansi at ni. Gawin ito sa umaga at sa hapon pagkatapos pong kumain. So 1 kutsarang katas ng oregano, haluan po ng kalamansi, mga 2 kalamansi.

0: Ako si Rex Bautista. Dati, nahalata ko na lalagas ang aking buhok. Kaya noong sinin ng aking kaibigan, inagapan. Aba, effective nga. Kundi ang paglagas ng aking buhok, mas mura pa para sa group shampoo.
1: Iragan, treated with Mean Prevent, Dandruff, Pecan, and Stroll, and reduce natural organic shampoo. Available in...
2: Atun sa Endokan Bush. Mantinido ang Russian and ang mga GCash. Bisitaw lang sa endang branch dyan tabi sa tubangan kang WLY. Sa Tabaco City. Grand Palace, Tabaco City. Centro Malilipot Albisido Ilawod Malilipot Al 4 San Lorenzo Tabaco City and Tapsinipap sa PNR Road Santo Cristo Tabaco City. May problema ka mo sa indong GCash? Magdulok sa natabi through Messenger kay Miss Gen Botardo.
3: Huli ka, bumibili ka, Cap 6-in-1 Coffee.
4: Ano pong pangalan mo?
5: Ako po sila. Isa po ako na nakadito sa Daet.
6: Best cafe mong bilhin.
5: Po akong antok sa klase ng best cafe. Gising ako, mas focus.
6: So ang best cafe green.
5: Napansin kong sang immune hindi mag...
6: Ano po ang mensahe mo sa minom ng kape?
5: Mas best cafe green, hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
3: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-best cafe green na!
7: Best cafe green, 6-in-1 Coffee with herbal sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
8: I'm Christine, a student, and ako ay lalong gumanda.
9: Miss Paul, may 10,000 for kilabot ng mga dalaga.
10: Tira!
11: At sinong kulabot?
12: Fresh! Oh! Parang walat!
13: At parang watang-wata.
14: Dahil sa ira!
15: Goodbye, pimples! Hello, admirers! Pumuti at kumilap sa ira!

0: so enriched with RJ. Ang nakilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laborato ang tuwang pumuti gumabador.
1: Sa gabi ay
2: malagyosa ang ganda dahil sa era.
3: Era free in one so. Nagfunan, mabibili sa mga
4: One Radio M, your best source of news, and this is FM 6 1 Station One News FM. Balita, informasyon at the best natutugan all in one. Ito ang One Radio FM One Radio Uguladia.
5: You're listening Radio
6: M. Tugo na sa Bicolandia.
7: Shada ang mga barada 30 parada trendang parada ta barreta nasyonal national lokal isin web 30 parada o sa iinit na barada na yao na ang driver as reta news director and bordeo at train rada larga sa 1.3 news FM 30
8: ang 8-in-1 herbal mix gold 20 with herbal mix for 8 best cafe green herbal mix massage juice 10-in-1 gram best abakal sa mga buto.
7: Rada 30 ang
9: Lugada. Diyos maray, tulang jada, kansatuyang mga barata ang inyong pong aldasa. Kato taon pen, ibahanta sa pagkatuyan sa pen si Manny Almoguera. Ako man tabi si Edward Deo San Saint Barata. Sa baga detalya sa gitara, kamugtakan kansatuyan na.
7: Mainta,
9: bantayan kan pag-asa ang low pressure urban area. Sinabi kan pag-asa na malabong at nanaon ang bisa maasunod na 24 stress nin magumagahon ulo basis ha, na nasa 680 estanduanes sa coordinates na 5 degrees east localized standard and magdadrapo ni madampog sa good sa mas madamigong ay 400 sa Metro Manila asite kan sa tuyang nasyon sigun po yan sa pag-asa.
7: Weather update.
9: Mientras tanto, ngunyan man aldaw, may eksperyensya ng labing init kan panahon sa nagkakaperang lugares sa may party region, party ni Snorte, o posibleng mag-aburi heat index asin sa aga na sa Celsius. 4 and heat and namatian ngunyan sa Ligas Pacific, kinaagahan Celsius sa may pakatanduanes, Celsius sa Kuis, Mas Bate City, 43 degrees Celsius sa Kuis sa 42 degrees sa Uban Sorsogon, 42 sa Kuis sa 42 degrees Celsius. Asin sa may Patika, Ikamarinesur, degrees Celsius, kinaagahan 40 sa Bio Gino, 41 to 40 degrees, 31 to Celsius and heat. Perhensyahan alas 7.16 na po nin pagkaaga po sa kagapas o sa kagwa kaigwa ning labak dos karisiti karento uso sa

0: Ashpol sa nagkakaperang barangay sa Ligasan Santo na nasa Bulkan. Turing abiso si Kamaligger Kaloy Baldo asin pinagkantas sa magisma si Likayan Maharong. Sigun pa sa post ng alkalde sa iyang social media account sa base subot sa pahayag kan Dios dawa ng alert 3 anising pa ini ni magmasin pagkabilog kan laba doong sa sabula ang agos sa kaigwaning laba kolapsan sin sa parang uson pinaglalaumawan ng explosive activity na sa mga masunod na aldaw. Pagkaaga ang SD kinukang kundagdag na classroom sa Albay. Sa mga nasyonal, Presidente Marcos kinumpirmar forces vuelto sa insidente sa Senado Subangi. Ang iba masunod na.
1: Are you looking for a school that builds a strong foundation for your at the Memorial Education Incorporated Education Gins? We owing programs, pre-elementary, junior high school, free senior high school. We have of library and information science, computer science, BS criminology, BSBA, OA ed, BS ed, ish, AB science, and professional aid studies, MA, MM. Inquiries, the registrar's office at 542-4764. That will be Memorial College Incorporated, your firm foundation for education.
2: Announcement ng Nurse Associates Incorporated. Narisgad ato. Ito ay sa May 18, 2026 sa dating venue San Visco City. Ngayon po ang lahat na bumili ng tiket sa aming proyekto. I-contact lamang si Misiya sa numero 4560. Bukas din ang nais to donate sa GCash. Ikong natulong ay pagpapag Joseph Chapel sa Shona, Santa Baco City. Maraming
3: sa panahon ngayon, mahalaga mabuting maagapan ay to lumala. Hanap mo ba kumpleto at wastong mesyo? Dito ka na sa Queen's Clinic and meron silang laboratory services tulad chemist blood sugar, blood cholesterol function test, test, prostate test, pregnancy test exam, PAPS ECG, tests tulad ng flu, pneumonia, at hepatitis B, pediatric checkup for kids, essentials, OB-GYN checkups, at fertility. Or dahil naka 50% ilang electrodes sa diabetes, stroke, chronic arthritis, DHD, depression, at ang COA at nakakatulong ito para sa brain function at pampaganda ng sirkulasyon ng dugo. Din para sa implants, ang neuropsych at ang aming clinic sa second floor, JRV Pamangay Bombon sa taas ng BDO Karangahan Boulevard. Bukas kami, Monday to Sunday, 8 PM. Quico Curatory, with precision, treatment.
4: Bago asang fried chicken. Chicken. 75 pesos pieces gravy nuggets. Kaya nasiram. Na magugustuhan ng buong pamilya ng mga bata. Crisp, juicy sa loob, bawat kagat. Ang manok ni Osang Chicken Nuggets. Osang Chicken Nuggets. Presyo, panalo sa lasa. Na sa lahat ng manok ni Osang.
5: Prab, mag-yaw St. Jude Animal Bite Center patekuhan mo. Maha, di. Ta sa St. Jude Animal ng baratong kantidad. Mari na sa St. Jude Animal Bite taong rot, ayam o ikiran ang sadya de ipagbaliwala. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Animal Bite Center.
6: On ang St. Jude Center sa very nice building, Roy Vivar Street, Tai City, Cope Hospital, o sa mga 9-76-199-0970-99.
7: Alta presyada. Isit na sanhin ang pagsitibok ng dibdib. Sanhin ang kailangan.
8: Boss, Erbang Kaso.
7: Pinagsama-samang panabanguyot at panax ginseng. Nakatutulong pa sa normal ang alta presyon. Regular na ilis sa bayan ng Bulk Capsule.

0: Bumili ka ng best 6-in-1 coffee herbal mix.
1: Ano pong pangalan mo?
2: Ako po si As. Isa po ako na nakatira dito sa Daet.
0: Imong bilhin.
2: Dati lagi po akong antok. Pero simula mag-green, napansin kong singa ko sa klase. Mas
0: no, sa pag-inom ng best coffee.
2: Kung madalas magkasakit.
0: So ano po ang minsahilip eh?
2: Mas best coffee green. Hindi mas dahil meron itong natural sweetener na stevia.
0: Pag-inom mag-best coffee green. 6-in-1 herbal mix. Mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar. Tarta ang lokal.
3: Padagos Kalias Kan sa Salado Lokal. Tapos sa Sindukan, Best Health Food Supplement. Siringo ng kita sa satuya mga police stories ngunyan.

Kadaan ang sarong 46 anyos na paras na malamos sa biga katanawan gay kabakuran karamuan kamari ni Suapon kayo binidbin ang biktima na si Alias Luma Soltero asin residente kan barat may ngaway kap sa report nagurugman suburi anyo kan sa iyang tiyo ibahan ante kan mara ini tulos ag iri lugar magkalis ang pirang pataw na sana sa tubig ang biktima asin wata in buhay tinawanan pa ni pulmonar o CPR ang biktima na ispinigdakarang ta ang biktima pag-abot ang personahes Amoan Municipal Police Sincan MD Amoan na nagsagsagi mo na mag-ahasta motion nagigibuhon kan ari na lugar dan ang sarayos na lalaki makalis na daipanapek sa Bangay Cabraran sa Obilyar Tihisman na Mayo 12 ni minibid ang biktima na si Alias Hul Kosarong Konstrakreadong Army Personnel Nacional Considente alas 12 Emerjanin Magbig RCB ng Apod ang Nobiliar Municipal Haros magkan biktima na nagsasabi ang tiyo ang sospamit ang daipa marama na klase ng bari sa nakipaghuron na at sa mag-opisyal kan barangay li forces sa lugar responde hulita ang pinanggirihan kang kremenser o subot na sinbulod arang sa komunikasyon o signal as in igwatreta manimbasa sa iyang walang takyaga walang pulsuhan as in sa iyang tuong tuhod sa RHU sa Bataman bago piga Trans HMC sa Dragalbay para sa masararom na pagbubulong at hagad daman in tabang istasyon isim kan regional number 5 proseso kan pinanggirian at buktak naman in Sil Choke Point Operations para sa kakadakop kan suspect aristado ang sarong individual sa kinondusirisyon kamalig sa probing suspect si alias Alan sarong Hidewall 39 anyos na taga Sultan Kudarat asin presenting naging kandaraga sa naunan na kumpiska sa 252 tubo ng shabu na igwaning pinagkakarkulong kantidad 1.7 milyon pesos at mani na ginamit sa na aresto ini makalis na magpabakal ni pinagtutubo ng illegal na drogong buyer ikinaugmakan schools Albay Schools Division sa an anunsyo kan gobyerno probinsyal kan Albay na pagpakonstruct na 29 classrooms sa probinsya sa school year 2020-2026 igon kay Albay Schools Division Office spokesperson nakula ang pangangaipo kan probinsya ng mga classrooms na makakatabang ini para sa pag-accommodate kan mga estudyante aminado kaya na kung igulangan o raom sa paramientras na pinagagamit learning shelter na pables sa bagakakyan huli sa labing init asin mabutan nagdalaw man si Tena ng 29 ng mga classrooms ngani na maibitara na ang pagsuruan estudyante Parada 30 Parada 30 Bigo ka nahudyat kan pagbubuhay ang pagkakaigwan ng Brigada Eskwela sa mga eskwelahan sa nasyon inikatakod ka na katala ng mga puon sa namadoran ng sagkudo sigon kay Albay Schools Person Proilan Tena obheto kan aktibidad nga kaaraman ang namadali na naman ang panibagong school year. Pinaging ganyan kung namakisog ibong brigada eskwela o voluntaryong pagkulahan. Pinaging aktibidad ang pagpintura, pagirahay kan mga pangkaga asin ang pagpreparar kan gabo sa kinakaipuhan kan mga isa. Pasirin kita sa mga detalyas kan mga barata salado nasyonal. Big shout ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na gobyerno na imbuwalto sa nangyaring serya ni imputukan na sinado kas sa sarong payag sinabi kang presidente na tulad din ara kay Interior Secretary John Vic Rimulya tangani na magpasiring sa lugar ini na kinahuron niya ang Investigation Director Melvin Matibag na ni masyerto kung may tawuhan ang ahensya na doon natulos ma na pignigiran ka ng BI sigun kay presidente mga lihitim ang security force ang nasa loob kang sinado kay bahan ng Philippine Marines Office of the Senate Sergeant at Arms Sarong Financial Agent ka National Bureau of Investigation and Inaresto. Matagante ng putukan sa laog kan Senado Kasubanggi. Sigun ini kay Senador Amy Marco ng bitanang individuals to matapos na kwaon na practical bag sa ankan sa edipisyo kan Senado kung sa inan na putok ni Badil. Papinagpapaluas ang gagamit bidan kanaw ng bitanang NBI asin kung si isay mismo ang nag-aresto sa saya. Pero pinagtanon na sinabi subot individual na ang sayang boss sarong attorney ng NBI Organized and Transnational Division. Dagdag pa kanaw ng bitanang agent Superior Subot ang nagsusunod na presyon sa pagka-aresto kay o pag-aresto kay Senado din pa Maranta Gishport pinaging ganyarma ni Senador Amy siya bumipa nagkatakod ini kanangyaring komosyon nauli sa lockdown as in sa Baril minut ng pignigiran ni NBI Director Melvin Matibuhay na pigpadara sa Senado si Vlog sa naging

0: Kan Senadora 30. Igdra naman kan Kamara de Representantes ang kopya kan Articles of Impeachment laban kay Vice President. Sigon kay General Attorney Shiloy Garafel, pigtao niya ang kopya kan Articles of Impeachment kay Senate Secretary Marosa Alashetibi. Kaso, bangabinig ang kopya matapos ang reproduction as in verification records as in ang mga supporting Iguang up Articles of Impeachment ipigsunad laban kay Duterte. Ang Article 1, may relasyon subot ni Inis and confidential funds na may kabilugan na 605 milyon doon kan Office of the Vice President as in Department of Education. An article may relasyon subot ni Inis at may paliwanag na yaman ni Duterte as in and ipagtugmakan sa iyang statement of assets, liabilities, and net worth usal. Pagtinir kang interest kay ini sa nagkakapusyo, dawa vice presidente na. An article number 3, may relasyon man ini sa pagtatos ubag opisyalis kan DepEd. May kinaraman sa procurement process kan ahensya. May kinaraman man ang article 4 sa subuot kuma ni Duterte, Ferdinand Marcos Jr. First Lady Lisa Araneta Marcos as in dating Speaker Mark Romualdez.
1: Parada 30.
0: Ultimo na kitskan oras na alas 7. Tara na po nin na pag-aaga.
1: Parada 30. National.
0: Paragos ang pagsuporta kan Tourism Enterprise Zone Authority na pagpapakusog kan turismo duman sa may patik ano rin sa tao ini kan iriwal sa Middle East na nakakaapekto sa lumang turismo. Sigon kay Tiesa Chief Operating Office mas pinang kan Tiesa kay Babiano asin kan mga stakeholders ang pagpan para sa turismo araw kan pagpapagayon kan asiring sa mga tourist destination asin ang pagbubugtak ng back-up facilities sa aeropuerto asin Pierre punpa kilapid punpa kan 2019 uminibot na sa 650 milyones pa alipigtagama kan Tiesa para sa future project sa Calapan Silera asin sa iba pang banuaan sa oriental. Sinabi man ni Gobernador Pamirlito Bons Dolor na sa 17 punduan kan Chesa ang natapos na mantang pitupa ibo proyekto ang 40 pesos na floating sa lindong o sites sa Puerto Galera na ginaga kan mga resident turista sigon pa kilapid maswero dahilan sa kada tourist destination sa naunang bitan ng probinsya. Nagpasalamat man ini kina Puerto Galera ilaga na siniba pang lokal opisyalis kay Lapid sa proyekto na magpapatalubo kan turismo as in ekonomiya ang lugar.
1: 30.
0: Ang tamang oras 36 na kaaga. Ang oras na yan hatod po sa inyo kan Beryl Food Supplement. Ang awo nangangaipuan po yan ng mga minerals kaya ugalinom ni Sarosan ang kapsula kan Best Caps Mineral Food Supplement. Natod sa inyo kan kaping may marina result sa Yapon Winning Number Combination. Makilista na tabi kan mga numero sa Grand Lotto 655 Yapon Winning Number 39, 25, 2, 8, asin 43, jackpot prize sa binabot na sa 90,516,506 points. Sa Mega Lotto 645, Uyapon winning number combination, 31, 33, 45, 29, 10, asin 23. Otro ronta sa 45, Uyapon winning number combination, 31, 33, 45, 29, 16, asin 23. Jackpot price 15 million pesos. Sa po kinanggagana kaya pagiramdom sa natabi mga tugang dinagad po ipaglaom sa swerte at sa indong kapalaran. Sin magtsaga tangan inama senso ang buhay. Toto result sa indokan kapeng may marain result sa saludin tawo. Best Kapi 8-in-1, Best Kapi Gold, sin ang Best Kapi Green 6-in-1. Mababa kalindo sa mga butika sin sa market nationwide. Alas 7.38 po nin pagkaaga. Ang katripunan kan sa tuyang mga barata sa iba pang impormasyon i-follow, i-like as in-share sa muyang Facebook page sa napon sa natabi ni Don Juan Radio 91.3 News FM at tuwang tatabi sa pagatudkan mga barat dyan sa Technical Department yon dyan si Sir Manny Almoguera. Mga tugang kay magharali tigwa pagitang editorial segment sa pagpapadagos sa ako man tabi ang sinong naging tagapagatud barat Edward Dayo sa Juan Radio 91.3 News FM tindugo na
1: Parada 30 hatod sa indo kan Best Cafe 8-in-1 Coffee with Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Best Cafe Black 1 Coffee Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix Q-Sai Massage Oil Best Juice 10-in-1 Plus 1 Health Drink Asin Cam Best Cap Food Supplement mababakal sa mga butika nationwide.
2: Ahi ka na naman?
3: Sure.
2: Red.

0: Speedway Automotive Center. Siguradong alaga ang ride mo. Available ang dekalidad na tires at oil and lubricants. Plus, kubis pa. Computerized wheel alignment and wheel balancing. Under chassis repair, change oil up, ATF dialysis and rotor disc. At eto pa, inang tires, free mounting, wheel balance at tire valve. Na, diba? Visit us at Daho Road, Legazpi City at sa Puruk 7, San Lorenzo, Tabaco City, Albay. Call or text now at 1-660-209-951-219-4330 at 2229-335 at Speedway Automotive Center. Biyahe mo, siguradong smooth at... Heads up sa Gabos, mag-aki ugurang man ang St. Anthony PhilHeritage na ang nasabing ospital. Bukas 24 oras ang sa indang mga serbisyo, arugan, paanakan, laboratory, check-up, confinement, as in iba pang serbisyo medikal. Mapangkap sa saindang serbisyo, pwede tabi ka mong mag-apot sa cellphone number 0981-2597 or you may also like and follow their FB page, Anthony Infirmary.
1: Uncles, Mommy and Daddy. Ako si Doc Mike. Bakunado na po ba si Baby? Eh, siguruhin na si Baby ng BCG vaccine para sa tuberculosis, Baby vaccine, hepatitis B. Ito po ay libre at kailangan ng lahat na sanggol pag 1.5 months na sa kanyang unang bisita. WAI, ang bakuna ni Baby. At ang WAIS ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.
2: Honey, ano yung dugang labahan?
3: Problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
2: Eh, paano yan? Di ba mamama?
3: Sige, papalaundry ko na lang.
2: Pero han, gagamitin mo yung SureSir at ang kapartner niyan, Rox Detergent Liquid.
3: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, detergent liquid sa soft softener.
2: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft. Three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Aqua Detergent Soap. Maling mabango. At ang presyo, kayang-kaya mo.
4: In all supermarkets near you.
5: Mga bears, life is isang stress at ingatan ang maximum kita sa RL Beauty Clean Beauty Clinic. Lingaw mo na ang problema. Makukuha sa second floor, Brohan Versace Street. Igosindaki mga facial treatments, laser treatments, laser hair removal, warming services, manicure, pedicure, eyelash services, fillers, botox services, underarm whitening, asin ang napaka-relaxing na Japanese Royal Ed Spa. Body massage asiba. Hanapon sa FB page, RL Beauty Clinic. Mag-text na mag-apo 22-221-2522 RA Clinic Tobacco Branch. Beauty and wellness in...
6: Isang patunay, piso sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee.
7: Ako po si Larry Lombes, jeepney driver. Araw-araw umiinom ng kape. Dapat yung masarap at healthy na kape. Ito ang Best Cafe, bigay ng sapat ng katawan. Sa buong araw na aking pamamasahe, pa sa lahat, normal na ang aking pagdumi, magaan sa pakiramdam. Kaya kayo rin, araw-araw na ang pag-inom ng Best Cafe. The best talaga.
8: Best 1 Coffee, Best Cafe Gold 2 Coffee, and Best Cafe Black. Also available, Best Cafe Green, sit with Herbal Mix, 12 pesos lang per sachet.
9: Mari na, King James Enterprises. Mas pinadakula, bisyo, King James Enterprises. Yahon sa Karagbonbon, Tabaco City, Albay. Iguasin danin good lumber, cocoa lumber, wood molding, hardware snickles, plumbing and electrical tiles, power tools, gravel and sand. Nagpaparenta man sindanin mixer, portalift, at iba pa. Para sa anumang kahabutan, bisyo, mag-apon o mag-text sa 091C5-09385808 Enterprises. Ikalipto sa abot kayang presyo. Come on, let's go and build it in King James Way.
10: One Radio.
11: You're listening to One Reach FM.
12: Tindugo na sa buong Bicolandia.
13: Oy, ano na? Kumusta na tabi? Ang buhay at buhay. Kumusta pati love life sa aga 15 may anunsyo an alay ko. Oh, tripo na kamo ning Excellent kan San Miguel. Ah, di kamo akong bro brown out na ini na pigi schedule kan alay ko. Schedule power and May 15. Oh, sabi digdi oh reason installation of feeder metering right clearing correction of hot spots. Oh, bro perming iyon ang Substation feeder entire coverage area of Tabaco substation. City of Tabaco except San Miguel Island, Municipality of Malilangay, Salvation, Sulong, San Antonio, Santikon. Portion of Bacacu Tabi and Barangay 1 sagkod 14 poblasyon.

ay anuman ini, oh, tama, barang to 14 poblasyon, Sugod, Panarayon, Hindig, Iklayon, Basud, Bayandong, Basud, Mainland, San Pedro, Kaugutan, Laya, Buda, Banaw. Tama, Banaw o Banaw? Pagkaraya ngayon, sarala ka ngayon. Banaw. Ang apiktado ang buong alas 8 ng aga, sagot alas 5 ng hapon. Saman dyan ang piyesta sa Indos Hermanos sa aga. Kung arong kayo na picha 15, kamunin, kuryente, baka ka na alingahot na puwerte, magtanak ka mo dyan sa ampot, pwede man gayon na palagpas, pwede buhon. Sarunod-sunod ang piyesta. Nako! Good morning! Good morning! Ay, 40 kunin aga, grabe su aksyon su bangado, ano? Sarunod-sunod su putok mga tuga, ang ta, dahi pa naon, inakaya si Senador Bato de la Rosa, ang ta, ang sabi, kuyan, may maaresto kay Senador Bato de la Rosa kay Senador. Iyon ito sa pigpo na sagkod sa mag-intensyonado na dumampo sa laugan Senado, mga pasado, 7 ata ito, alas 8, may nagpupuruto ka ng mga katindugon naman Senado. Ngunyan, buta, supahayag kan presidente, klaro niya na, naglaybaga si PBBM, sabi ni PBBM, wara kano duman, or wara siya ki wara dumahay aga kati sa laog ka compound kan mas si NBI direct mga paano man ngayon kami magyan na may kasunduan between the Senate President Alan Peter Quijano kaya ribong kung ano sunang nangyari ano ba diversionary tactics na na itong purutukan porsyon na ito kasubang ginuman ang Senado ara nindo malisan isyo talagang malibong mapayo ano ang mga pangyaring inidigdi sa tuya sa Pilipinas at si Senator 10,000 Peter Cayetano mga katindugon tabi dahil ano nangyari di sa Senado kansukat pa no kung dahil mo pinaliwas Senador Ronald Bato de la Rosa di tranquilo sa Senado. Ika man ang gatgatan. Ika bagaan pignador Bato de la Rosa kan ma-interview. Kasi sa saya na magkakaigwanin ko dita kang Senado para Senate President to para makuanin do ang medyo itatrans. So article sa impeach Vice President sa dilaminawa si Bato. Tapos kaigwanin arrest warrant hali sa ICC. Sa kangon yan, nagkariribok na. Tapos, mangalas pa siya. Kung napauno, kung manalalaki ni. Naara, ay na. Naka po. Kung maka-accommodate ng apod ngayon, atyan na lang na. Puto ng oras ko rin sa programang initabi.

O, yan sa mga insidente, mga tugang subanggi, maray sa nga ni ta. Dahil matuloy, ako nga ni, kuminaturog na subanggi, tanapagal ako kay halat, kan mga updates mga katindugon, turog na ako. Sabi ko din, magayon makaluwas dyan sa compound kansinado. Pigba para bana-bana ko, tagarubaga sa pelikula, di, baka itong arak-asak na ito kang badil duman sa setugang, talagang style man sana. Kasi kung dadangugunta ang presidente, sa bagay, si Presidente Bongbong Marcos, ang ama kang fake. Si Bongbong Marcos, ang ama. Rumdum nindo, kanina anunsyo ni Bongbong Marcos na na-aresto si, kunyan, dating Congressman Saldico. Oh. Kaya ngunyan, and Presidente, pinag-naama kang fake news. Oh, si Amy Marcos, nagtaram. Tingay kang NBA na na-aresto ka subanggi. Subagduman sa... Hailing na nindu ini. Pangiyan. Kan NBA direct na niya kami dyan kay mga personel. So media, taga NBA databi, nagkago kan mga media, suminabay da sa grupo kan media, o nagpamidbid na mga media. Ay, pambihira ka. Pwede pala niya na, no? Good morning, good morning, good morning. Pang grabe kahigpit kang security dyan. Pero ang business kami dyan nakalog mga katindugo. Pito. Nelson Barriaga.

0: kay Joro, kay Elsie Bungalos, Perla Bindal, Marcel Binyasa. Pero aram nindo magwapo ning pagbabago sa liderato ka. Kasi tingon niyan mga tugang, kalyado po ni Sara Duterte. Ayo. Ngunyan, siyempre ang tao ma kunyan, kasi na-impeach na si sini kunya, na-impeach sa Kongreso. Tagang pangani subilang kan mga congressman eh, nagpa-impeach mga katindugon kay Vice Duterte as compare kabi na impeachment laban kay Vice President. Nadagdagan pa ito. Maray man iyan nganing sinda mismo sa mga kaapil mismo mabe, baka makapag-ati ko mga kaapil ni Manay Sara Duterte mga makarami sa 2028 bilang senador ta patarapos sa antre lang. Lingta kung magiging desisyon nila, kung ang desisyon ba nila base mga tugang sa ebidensya o dumansa sa inda tabi surog sa iyan ang tao nagkukunya niyan eh, nakikiramdam yung tao sa kung ano po ang posible maging dalagan kandidador oras na nagkaiguan kung si Sara Duterte sa mga masunod na daw tapos isa ay matasing kamot para ma-impeach kunyan day matas kang kamot impeach at Vice President. Si Mayling Taman eh, so mga articles of impeachment na patbaga itong impeachment so manungod sa yan, inihong mag-dispal ko kan confidential funds o patakot sa pamilya Marcos ayan ang mga articles of impeachment tapos so day may paliwanag na yaman kan mga Duterte duman sa sendang statement assets and liability tapos mga empleyado mga tugang kan DepEd naraman sa procurement process kan ahensya supik pangararanan bagang may piatos ayun yan. Iyan ang mga tugang ang laman kan articles of impeachment. Iyan ang pag-iris tuga once na nagpunatan o magdangog kan kaso ang sinat. No day, pabrot na kita ng oras. Uy, ngunyan pala na aldaw na ini kan San Miguel sa Rawis Elementary School and second coming kan mga nag-graduate dyan sa Rawis Elementary School. Tabi na makihilingan eye to eye sa indo mga kabatch. Uli na kamo dyan sa Rawis pong 14. Ang pagpupunpot ruparan. Ayo, pinatab-atab, ano? 14, 15-16 ang piyesta dyan. Pero mag 16, may inot ng unang activity. Turo pa mga magkakabatch. Very good na desisyon. Hindi, paano lamang? Suchu na, maluiluway naman ako. Elena Cortesano, Marina Pagkamorning dyan sa Tagamatuhoy sa Isla Kansa. Bitonyo Wallet kay Josephine Bikilio, Romnick Bilaos, Perla Bindal, Estrella Bista, Kevin Bolaño, Sir, pakikalampagan aluyon ang sahod kan mga empleyados. Siga na naman as na iabot tabi ning day pa na update ang manemento tapos makuha pa ning sundo sa Kapaspe na dati sa Siga sana. Napano? Iyo? Napano daw? Uy, ako rin pwedeng ma-interview dyan ang kunyan podcast ni O admin kan Siga tabi baka interview lang kaya nag-coordinate na ko kay ni kay ano ay Carol Siga eh. Ma-interview lamang kita diyan ano Ason Binamera Bermas Norjet Abrera Christian Florifi Bragais good morning kay Valerie Johnny 18th birthday kan Bungabi Ason Binamera Bermas Bernal Daisy Bonaobra Alexander Bermas Noy Caldino good morning. Kay Nance Canuel, good morning. Nangangapudan na magpasi sa mga Pilipinangan kan Senado. Tanintaba, aresto na databi siya. Grabe sa pangapudan ni Batos. Kulecha na lang na unto ay pagpadago sa kabanata. Good morning, happy birthday po sa aki mo na si Claire Irish. Si Sir Manny dyan sa Technical Department. Good morning, good. Noras at angas na magpasa tuyo programa. Salamat po ha. Kansa inong panabay. At siya naman alas 11, si Medjanin Udto. Ako tabi ni ang sa inong sabay-sabay pagka alas 7 sa God alas 8 and for the useful lamang. Ang magbinalagatak dito sa mikropono bilang pagsaludo sa inong. Dito tabi yan sa One Radio 91.3 News FM. Tindugo na! Good morning, good morning.
1: One best source at the One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon at

0: The best, natutugan, all in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia.
1: One Radio. You're listening to One Radio
0: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
2: Mga padi, mga madi na mga parabayli. As in sa mga mahilig mag-ballroom dance, ng palintigdi sa Tabak Dance Studio. Yaon lang ini sa Tabaco City. Yes, sa Tabaco City. At Zone 1 San Lorenzo. Sa Ampangan sa Nakang DepEd San Lorenzo. Lingawan na ang problema. Mana, mabayli kita sa Tabak Dance Studio. Nag-a-accept palang sindak yung mga bagong DI or dance instructor. Libre ang training para sa mga in-house instructors. Ang Tabak Dance Studio bukas kada Webes. Alas 6 nin banggi hanggang alas 10 nin banggi. Mahiwas as in fully air-conditioned pa. 200 pesos lang ang entrance fee. Lingawan na ang problema. Mana, mabayli kita sa Tabak Dance Studio.
3: Bes, huyan ka palan? Marido digdi may dumanon kita.
4: Ha? Nata? Masaing ka?
3: Aw, madumanon ko sa B2B Star Commercial. Sampang kang tambakan kang tricycle, mabakal lamang kidagdag na gamit sa harong.
4: Nata, sa B2B Star Commercial ka pa man mabakal? Anong igwa dyan?
3: Aramo kaya, Bes. Bararato ang mga barakal sa B2B Star Commercial. Apwera sa mga gamit sa harong, argan lamesa, asing bangko, igwa pa sindak yung kitchenwares, plasticwares, linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, dry goods, kawatan pang-aki, school supply, at in party needs. Baka ma-birthday ka na next week?
4: Ay, iyo, Bes. Sabi man ng God ni Mother, bararato mga bakalan dyan sa B2B Star Commercial. Duman naman lugod ako mabakal kay mga pan-decorate sa birthday ko. Pwerte yun man palan. Bukod sa barato na, madali pang hanapon sa sentro kang tabako. Diyan lang sa ampang kantambakan kang tricycle.
3: Oh, anong patigahalap mo? Musla!
5: Magpa B2B Star Commercial na kita. Makukuha sa Bongalon Building, Demetrio Street, Kinale, Tabaco City. Sa ampang kantambakan kang tricycle.
6: Stay healthy, drink healthy. Drink Nature's Green Barley Grass Powder. Comes in two variants, unsweetened and sweetened by stevia. Nature's Green Barley Grass Health Drink is deliciously healthy, rich in vitamins A, B6, and C, packed with essential nutrients like protein, vitamins, and minerals to refuel your muscles and replenish energy level. Nature's Green Barley Drink helps to keep the body hydrated and prevents the dehydration by balancing electrolytes, boosting the immune system, support good digestion, and improving heart and skin health. Drink Nature's Green Barley Grass Powder every day. 100% organic, 100% affordable, 100% pure. Nature's Green Barley. Available at all drugstores near you.
7: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
8: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
9: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
8: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
9: Hindi lang siya masarap. Itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
8: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
9: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
7: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
6: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
10: One Radio, tindugo na!
11: Tindugo na!